0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Mga bata na present, ayan, sumisilip na siya. Ang ating best friend, ang inyong classmate dito sa School on the Air. Walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy.
5: Hi, good morning, good morning, good morning.
4: Maganda umaga. Magandang umaga sa iyo at kamusta ka naman today, Engoy?
5: Ay, okay na, okay po.
4: Mm-hmm.
5: Masaya kasi punta tayo sa Book Fair last Saturday, di ba?
4: Yes, ayun ano. At ito si Engoy, ay sasamahan din tayo ngayon. At syempre, bukod kay Engoy, meron din tayong bagong kaibigan na makikilala ngayong umagang ito sa School on the Air. Hindi na natin patatagalin, Engoy, para nang sa ganon ay mas maging mahaba yung ating kwentuhan, mas maging makabuluhan. At ito, ipapakilala na natin mula sa Quezon City Public Library. Ito ay para pag-usapan natin ang book kwentuhan sa parke.
5: Ah, at maganda yan, ha?
4: Yes, yeah, so pamagat pa lang, mukhang maganda na talaga. At makabuluhan na para sa lahat ng mga bata. Tungkol ba saan itong programang ito? Ipapaliwanag sa atin ng supervisor ng District 4 Libraries. At kahit sobrang aga, pinagbigyan tayo ngayong umaga live dito sa studio. Wala iba kung hindi si Miss Jennifer Adaho. Good morning, ma'am!
6: Yes! Good morning! Engoy! Miss Bamcha! Good morning!
4: Maganda-maganda umaga sa iyo, Miss Jennifer. At ayun nga, no, nagpapasalamat po kami at napaunlakan nyo kami kahit na too early today, eh, nakapunta pa rin po kayo dito sa studio namin. Maraming salamat.
6: Thank you din po sa opportunity na ito.
4: Si Miss Jennifer Adaho po ang isa sa magpapaliwanag sa atin, ano, patungkol dito sa book kwentuhan sa parke. Nung binibisita ko kasi ang social media page ng Quezon City Public Library, aba, naingganyo talaga ako. Sabi ko, napakagandang proyekto ata nito para sa mga bata. At hindi magpapahuli ang School on the Air, gusto rin natin may adopt yung mga practices na ginagawa po ninyo dito sa QCPL. Kailan nagsimula ang programang Book Kwentuhan sa Parke at tungkol saan ito, Miss Jen?
6: Ang Book Kwentuhan sa Parke ay nagsimula noong 2018.
5: Ay, matagal na.
6: Opo, bago po mag-pandemic. So, layunin po nito ay yung hikayatin yung ating mga komunidad sa pagbabasa, lalo na po yung ating mga kabataan through storytelling sessions na ginaganap sa mga parke at sa iba pang mga pampublikong lugar kung saan nandun ang ating mga kabataan, ay talagang sinusundan po natin sila at makapunta rin po sa ating mga pampublikong aklatan.
5: Bukod po sa storytelling, ano pa ang ilang fun activities na para sa mga bata na hatid ng book kwentuhan?
6: Bukod po sa storytelling sessions, nagkakaroon din po ng mga drawing activities,
4: mga drawing activities. Oho,
6: coloring activities para mas maging masaya sila. At meron din po kaming mga jigsaw puzzle na from our donor na mas magiging masaya po sila pag nandun na po sila sa ating mga parke.
4: Yun. At kanina nga, no, off the air, bago magsimula yung ating programa, sinabi rin ni Miss Jen na ngayon talaga, yung library na yung pumupunta sa mga bata.
6: Yes po.
4: Oo, naalala ko rin kasi Miss Jen, no, nag-aaral din ako, ano, ay nakakabisita din tayo sa mga library. Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero tayo ay na-enjoy natin yung mga pagbabasa ng mga libro, lalo na pagka ganito, Engoy, na libre naman.
5: Oo.
4: Diba? Libre mula sa local government unit, kaya naman magandang oportunidad dito para mas mapalapit talaga ang mga bata sa pagbabasa. At yun nga yung sinasabi ni Miss Jen kanina, no, na kapag ka kasi binisita nila itong mga community na ito, binabasahan nila yung mga libro yung mga bata, maiengganjo na sila sa pagbabasa. Eventually, pupunta na rin talaga sila totoong silid-aklatan.
5: Pero pag nandun ka na sa silid-aklatan, bawal ang maingay.
4: Bawal. Yes, magagalit ang librarian. Kaya ikaw, Enggoy, kapag ka pupunta ka sa mga library, siguraduhin mo na mag-aaral at magbabasa ka lang talaga.
5: Yes.
4: Samantala, Miss Jen, saan naman po yung mga community na prioridad ninyong mapuntahan? Although nakikita natin, may mga lungsod na tayong dinadayo, kagaya sa Cubao, at marami pang iba. Bukod dito, Miss Jen,
6: sabi ko nga po kanina, Miss Cha, sa ngayon meron kaming 41 branches na 41 library. Yes. So ngayon ang prioridad ditong bukwentuhan sa parke ay makapunta kami doon sa mga wala pang mga branch library para maging accessible yung mga learning resources para sa kanila.
4: Mm-hmm. Okay. So nasa
6: 41.
4: Yes, okay, so 41 na libraries na yung nakakalat ngayon sa lungsod ng Quezon. At ang target po talaga nila, Miss Jen, ay?
6: We have 142 barangays na sana po magkaroon tayo ng mga silid-aklatan sa mga yung mga barangay na po lahat.
5: Yes. Ay, 41 po nasa barangay.
6: Yes po. Kasama na rin po yung ating main library, may mga iba pa pong ano.
4: Mm-mm. Yan naman ay sa tulungan din ng mga ano residente, 'di ba po?
6: Oo. Kumbaga pa mga barangay captains.
4: Yes, yung mga barangay captains at yung mga residente kasi kumbaga ito ay collaborative effort.
6: Yes po.
4: Hindi naman pwede na yung mismong pamahalaang lungsod lang yung gagalaw at kikilos para mas mailapit yung mga silid-aklatan sa mga bata.
5: Tungkol naman sa assessment po, sa pagbisita niyo po sa community, paano na i-enjoy ng mga bata ang bukwentuhan sa parke?
6: Base sa observation po namin, nag-e-enjoy naman po yung mga bata. Mm. Aktibo silang nakikinig sa ating mga storytelling session. Yung po assessment namin, after the activity, nagbibigay ka po kami ng mga feedback form sa kanila. Kung may natutunan ba sila, kung nag-enjoy ba sila. Mm-hmm. So yun po, excitement po na excited sila na nakakahawak po talaga ng mga libro at yun po. Minsan po pwede naman po silang manghiram.
5: Pwede mahiram yung libro.
6: Yes po. Nice. Pwede po. Ang pagbabalik po pag pupunta lang po sila sa aming library.
4: Yes, so pwedeng-pwede nilang gawin 'yon. Uh-huh. Alam mo Miss Jen, ano to? Core memories din ito sa mga bata. Yung pag lumaki na sila, mga high school students na sila ay maaalala nila no na ganito yung mga naging activity nila nung sila ay bata pa. Imaginein mo, Enggoy, sa parke kayo, open space. Buti hindi naman sila nadidistract dun sa paligid kasi ang daming nakikita, Miss Jen.
6: Hindi naman po. Kasi yun nga po, ang ano namin is nag-e-enjoy naman sila. Siyempre, after ng storytelling, merong question and answer yan. Siyempre, kahit pa paano, meron kaming mga hinandang simple surprises, yes. Prizes sa kanila. Yes po.
4: Para mas mamotivate.
6: Kaya dapat active silang makikinig ng mga kwento.
4: Mga ilang taon yung mga nagiging participants dito, Miss Jen, sa mga ginagawa ninyo na bukwentuhan sa parke?
6: Ano po, nasa 5 to 12. Minsan mga teenager na.
4: Nakikinig pa din.
6: Willing pa rin po sila.
4: Yun naman yung maganda. Well, as early as 5 naman talaga, mahilig sa storytelling yung mga bata, di ba? Kaya naman sa lahat ng mga magulang din na nakakapakinig sa atin sa radyo, kung alam ninyo na may ganitong mga activity or program sa community ninyo, dalhin ninyo ang inyong mga anak. Diba? Expose ninyo sila sa labas. At maganda rin tong social skill. Marami silang makikilala.
5: Bonding session.
4: Bonding session at nakakapag-interact sila sa kapwa nila bata and also dun sa mga kinikilala nila mga teachers. Diba? Ang tawag sa mga nagbabasa po, teacher din po.
6: Mga nagbabasa, kami po, mga librarian.
4: Librarian. Sina ate at kuya na. At bukod po dito sa bukwentuhan sa parke, ano pa yung ilan sa mga proyekto ng QCLGU na nakakatulong sa literacy ng mga bata?
6: Ayun po, bukod dito po sa bukwentuhan sa parke, meron din po kaming mga reading tutorials.
4: Okay.
6: So, nakikipag-coordinate po kami sa mga schools kung sino po yung mga pwedeng nangangailangan pa ng mas matuto pa sa pagbabasa.
4: Mm-hmm.
6: So, sila po yung nakakaalam na medyo may slow reader, ganyan. So, yun po. Meron din po kaming mga literacy camp na pumupunta rin po kami sa mga barangay. Doon po, mas tutok po kami para mas ma-develop po ang mga reading comprehensions ng mga bata.
4: Mm-hmm. Okay. So maganda yun, ano? May tutorials kayo.
6: Yes po.
4: At itong tutorials na to, lilinawin natin, libre ito, Miss Jen.
6: Ah, po. Pag nasa government po tayo, talaga libre
4: walang
6: po lahat.
4: Walang bayan.
6: Yes po.
5: Walang bayan! Kaya mag-avail na kayo!
4: So ilalapit nyo lang yung inyong mga anak sa Quezon City Public Library para kayo ay maka-avail nitong libreng tutorial. Kasi mahal din ang tutorial, Miss Jen. Ako din
6: yes,
4: po as a parent, talaga naman nagbabayad ka. Oras din kasi yung binabayaran mo kapag ka nagpapatutor ka ng anak mo. So dito, libre na mapapabasa ang lahat ng mga bulilit na medyo hirap pa rin sa pagbabasa. Oo, sobrang ano nun. Kasi ang mga bata, yung mga age of 5, ano sila eh, pag nakikinig sila sa storytelling, doon sila nakatingin lang sa picture, sa drawing. Diba? Hindi pa kasi sila marunong magbasa eh. So, binivisualize lang nila. Mas ma-enjoy nila kapag alam na nila yung bawat letra at salita.
5: Yan. Eh, nangangailangan din po ba kayo ng volunteers para sa makabuluhang programang ito? At kung nais nilang sumali, paano po ba sila magiging bahagi nito?
6: Mm-hmm. Yes po. Open po ang Quezon City Public Library sa mga volunteers.
4: Okay. Yes.
6: So, pwede po silang maging storyteller, facilitator. So yun po, mag-message lang po sila sa amin, sa aming official Facebook page.
4: Mm-hmm.
6: At pwede po silang pumunta sa aming main library at sa mga branches po nga namin.
4: Mm-hmm. Ayun, so yun lamang yung mga kailangan ninyong gawin, ano, para nang sa ganon ay maging volunteer kayo. May mga nakita ko para mga estudyante pa nga.
6: Yes po.
4: Miss Jen, yung
6: ito
4: nagbabasa.
6: Ito po, last March 7,
4: oo,
6: nag-conduct po kami ang mga Quezon City, galing po sa Quezon City High School.
4: Mm-hmm.
6: Actually, sila po, may mga lumalapit sa amin na gusto nila, kasi usually ang mga ano nitong mga Quezon City High School students na ito is from, ang organization nila is Bibliophile. So, English Club.
4: Mm-hmm.
6: So, mga mahihilig din talaga sila sa libro. Kaya, yun din po siguro ang passion nila.
4: Mm-hmm.
6: Yung mga makatulong sa mga bata.
4: Ang galing, ano, estudyante, tumutulong sa kapwa nila, estudyante.
5: Oo, pag-spare time kayo, join lang kayo!
4: Yes.
5: Diba?
4: At tuwing kailan naman, Miss Jen, naaabangan itong mga events na ito, kagaya ng bukwentuhan sa parke, ano po yung mga schedule na pwede nilang i-take note na sa kanilang kalendaryo?
6: Ano lang po, lagi lang po kayong sumabay-bay sa Quezon City Public Library FB page. So, dyan po namin ina-update yung ating mga schedule ng events, mga programs, and other services pa na pwede pong ma-avail ng public.
4: Mm-hmm. Ayun, at yun nga yung sinasabi natin, ano, kasi meron silang main building dito po, Miss Jen, sa may munisipyo
6: yes,
4: mismo
6: Quezon
4: ng Quezon City. May isang building daw doon, Engoy.
5: Ayun, malaki yung building nila. Bago
4: yes.
5: yan eh.
4: May isang building daw doon, Engoy, na nakatalaga-talaga para sa Silid Aklatan. So, pwedeng-pwedeng pumunta doon. Maraming libro doon. Yung mga iba ginagamit sa school. Yung iba naman, literature talaga, mga book stories talaga. At yun yung pwedeng ma-enjoy ng mga bata. At siguro ito na rin yung oportunidad, ano, para mahikayat natin na ngayon. Kasi, Miss Jen, pabakasyon na ng mga estudyante.
6: Yes po.
4: Pagka during the vacation, open din ito mga library natin.
6: Opo, open po din ng ating mga public library. Kaya, sana po, iniimbitahan po namin kayo na kung saan kayo malapit na barangay na meron kayong available na library. Ayun po, bisitahin lamang po ito para ma-avail nyo yung ating mga services. Meron lang kayong mga QCID.
4: QCID?
6: Yes po.
4: Okay.
6: Napaka-advantage po na meron kayong QCID para makahiram kayo ng books. Pwede nyo po itong maiuwi.
4: Ayan ay para sa mga residente ng Quezon City. Pero pagka hindi, pwede pa rin naman mag-walk-in.
6: Yes po, pwede po silang mag-walk-in.
4: Oo, bawal lang kayo manghiram kasi baka din nyo na isuol.
6: Opo.
4: Ang hirap nyo nang hanapin. Mamaya taga-antipolo kayo, laki ng antipolo. Hindi kayo mahanap ni Miss Jen. Okay. So, ang pwede lang makahiram ay ang mga Q citizens.
6: Yes po.
4: Alam mo ba, Engoy, napakagandang balita rin na dahil ang Quezon City Public Library ay magkakaroon na rin ng segmento sa atin.
5: Ay, ganun ba?
4: Yes. Oo, yan naman yung isa sa mga exciting part na parating for the coming days ano at aabangan natin kasi sabi ko nga Engoy yung mga ganitong programa ng local government unit dapat na i-highlight natin dahil malay mo may adopt din ng ibang LGU hindi ba
5: yan, okay yan ha.
4: Yes, kaya naman kami po dito sa School on the Air, Miss Jen, ay sobrang excited na dito sa magiging project natin. At sana eh talagang yakapin ano, ng mga bata dahil ito ay pagtulong para mas maging kalidad yung kanilang edukasyon, yung kanilang pagkatuto, hindi ba? Mula sa QCPL, Miss Jen, kung meron ka nalang ding payo sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin, even sa mga parents.
5: Yan, okay.
4: Oh, love
5: mga mensahe.
4: Mensahe. Go ahead po.
6: So, sa mga parents po, lagi nyo pong isama ang inyong mga anak, lalo na po ngayong school break.
4: Yes.
6: So, yun lang po, tulad ng sabi ko sa kanina, kung meron kayong QCID, ayun po, marami po tayong mga storybooks na available sa ating public library. So, i-avail nyo po yung mga services na yan, kaysa naman po bumili pa kayo. Meron po tayong maraming available na babasahin sa ating mga library.
4: Mm-hmm. At saka iba yung ano, pagpasok mo ng library, Engo, yung amoy. Diba? Yung
5: amoy libro.
4: Amoy libro. Iba talaga yung amoy. Parang
5: tapos tahimik.
4: Tahimik. Yes, very nostalgic yung feeling, Miss Jen. Bilang
5: tapos friendly yung librarian.
4: Oh.
6: Yes,
5: hindi masungit.
4: Ay, yung mga librarian madalas mga nakasalamin eh, diba?
5: Yes.
4: Tapos talagang stricto. Eh, yun naman din kasi para hindi makaabala sa ibang tutok sa pag-aaral. Yes. Pero yun nga, pagpasok mo ng library, yung amoy pa lang ng mga libro, sama-sama sila, eh talaga namang very nostalgic yung feeling. Gugustuhin mo talagang magbasa. So ayan, nakasama natin ngayong umagang ito. Baka may gusto na lamang din kayong pasalamatan, Miss Jen. Go ahead po sa buong kawani ng QCPL. Go ahead.
6: So maraming salamat po dito sa Radyo Magazine,
4: yes.
6: Sa School on the Air, sa opportunity na maibahagi namin itong isa sa aming mga activity, ang book kwentuhan sa parke.
5: Yes.
6: So sa ngalan po ng aming OIC, City Librarian, Ma'am Marisa G. Chico, at syempre ang aming masipag na mayor, Mayor Joy Belmonte, na napaka-supportive sa aming mga library. So, yun lang po mga bata, lagi lang po tayong magbabasa dahil ang batang laging nagbabasa ay handang matuto.
5: Yan, tama po yun.
4: Yun, napakaganda nun. Ano?
5: Miss Cha, minsan punta tayo sa QC Library.
4: Oh, yes! Pwede natin
6: yes,
4: yan.
6: Po.
4: Pwede tayong mag-shoot.
5: Ano. Doon tayo gumawa ng isang
4: content.
5: Content
4: of the
5: segment.
4: Mm-hmm. Yes, yes.
5: Oh. Ayan yung programa natin.
6: Opo, welcome po kayo doon. Okay. Enjoy! See you!
5: See you po!
4: Ay, pwede rin natin gawin yun, Miss Jen, ano, na kami po ay bibisita sa library ng Quezon City at doon tayo gagawa ng content na pwede natin ma-share para mas mainganyo sila na bumisita sa inyo.
6: Yes po! Enjoy! Makikita mo yung mga kapwa puppet mo doon!
4: Oh, meron din!
6: Yes!
5: Tinuruan namin yung ilan dyan eh.
4: Ah, okay. So pwede natin yung i-schedule, Miss Jen, at ito ay para pa rin sa benepisyo ng lahat ng mga bata.
5: Hindi lang maganda doon, may e-book doon.
6: Yes.
4: Wow, e-book. Wow.
5: Oh, may computers.
6: Oh.
5: Andami.
4: Andami. Ayun naman talaga. At ito po yung ginagawa no ng local government unit. Syempre sa pakikipagtulungan na rin ng national government para mas maitaas ang literacy rate ng Pilipinas at mas maging kalidad ang edukasyon ng mga bata. Cliche man o hindi, talaga namang ang kabataan nga ang pag-asa ng bayan. So, dapat lahat ng mga platforms sa ibigay natin sa kanila. Tama, Ingoy?
5: Tama!
4: Ayan, maraming salamat at muli sa buo, sa lahat ng mga bumubuo ng Quezon City Public Library. Kami ay nagpapasalamat dito sa School on the Air.
5: Yeah.
4: Miss Jennifer Adaho, maraming salamat at bigyan mo kami ng oras. At
5: siguro naman nakatutok yung mga taga QC. Hello, hello dyan!
4: Hello! Ito na ang ating kwentuhan ngayon at sana suportahan po ninyo ang book kwentuhan sa parket. Ang ilan pang programa ng Quezon City LGU. Samantala, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Miss Jen, sumabay ka sa amin ang
7: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
10: I love it when you call me Senorita.
9: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahili ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
11: Pauso.
9: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or

0: Ito ang Pinoy Kultura.
1: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas Magazine.
2: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang tagintig ng AM
2: at lakas ng FM
5: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
12: 738.
2: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
19: Radyo Pilipinas Magazine.
20: Serbisyo Publiko.
21: Taginting ng AM.
2: Lakas ng FM.
22: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: Collab.
24: Serbisyong kailangan.
25: Serbisyong kailangan.
24: Direkta mula lokal na pamahalaan.
26: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
27: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
28: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
29: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Tayo ay nagbabalik, and again, maraming salamat sa Quezon City Public Library sa pangunan ni Ms. Jennifer Adaho, Supervisor ng District 4 Libraries. So ayun, ano, talagang exciting itong mga mari nating gawin ng mga projects kasama ang QCPL. Kaya yan ang aabangan ninyo sa mga susunod na linggo. Samantala, para naman sa ating mga school on the air advisories, ito ang ilan sa mga advisories natin na may kinalaman, syempre sa edukasyon at pangkalusugan. Magandang balita dahil bilang tugon ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na masuportahan ang lahat ng mga teachers and students, bumisita ang mga opisyal ng Department of Education o DepEd at Office of the President sa ilang mga paaralan sa probinsya ng Sorsogon. Alam mo ba kung bakit, Enggoy? Ito ay bilang pamimigay o pamamahagi ng laptops.
31: Ay!
30: Yes. At edukahon packages sa ilang mga paaralan upang palakasin ang digital learning at suportahan ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga estudyante. Kumbaga, dahil nga tayo ay nag-a-adapt na sa modern world, kailangan na rin talaga ng laptop ng mga bata para mas madali silang makasunod sa mga lessons, hindi ba? So, namigay ng laptops at namigay din ng edukahon. Yung makikita ninyo sa screen natin ngayon, yan ay may mga lamang mga learning materials para sa estudyante. Kasama rin po sa activity na ito, sina Office of the President Deputy Executive Secretary for Support Services and Auxiliaries Dennis Santiago, pati na rin ang DepEd Region 5 Regional Director Gilbert Sadsad, at ang Office of the Executive

Thank you.

0: sa ulo ng ating mga balita, Malacañang umapela sa mamamayan na tumulong at huwag ganap na iasa sa gobyerno ang paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig ngayong nararamdaman na ang panahon ng tag-ulan. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hinigi ng Malacañang ang pakikipagtulungan ng publiko sa gitna ng mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ngayong panahon na ng tag-ulan. Kabilang dito, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglilinis ng mga estero bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan kahit papaano ang mga pagbaha. Sabi ni Castro, kanila nang nakausap si MMDA Chairman Don Artes sa tuloy-tuloy naman ani ang bayarihan sa paglilinis ng estero habang may ginagawa na rin paglilinis sa mga drainage. Sa diyan papasok na ang bagyo ayon sa PCO official na tiyak na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan na isaanyang force majeure na hindi maiwasang mangyari dahil dulot na rin ng kalikasan. Kaya ang kanilang panawagan sa lahat, pagtulong-tulungan ang magiging epekto ng mga paparating na bagyo at pag-irali ng bayanihan ngayong panahon na ng tag-ulan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa minority bloc na tindigan ng independence ng Senado. Para sa detalye, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Hinigay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc na makiisa sa iisang hakbang para pansamantalang patahimikin ng Senado bilang pagpapakita ng paninindigan para sa independence ng institusyon. Ginawa ng Senate President ng pahayag ilang oras matapos sumuko si Senador Jingo Estrada at ang hindi nila pagsipot ng Senate Majority Block sa sesyon kahapon. Sa isang social media post, nanawagan si Cayetano sa mga miyembro ng minorya na manindigan para sa kalayaan ng Senado. Binigyang diin ito na ang Senado ay may pananagutan lang sa Diyos at sa mamamayang naghalal sa kanilang mga senador at hindi sa sino mang nasa labas ng institusyon. Hindi anya dapat gawing kapalit o ipagpalit ang independence ng Senado at ang legal na katayuan ng mga senador para sa anumang interes. Sinabi ni SP Cayetano na kapag pinagpalit, ito ay mababawasan ang dangal at kapangyarihan ng Senado at kalaunan ay maapektuhan ang buong republika. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At sa iba pang balita, Kamara kayang pagsabayin ang pagsusulong ng mahalagang panukalang batas at impeachment. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Iginiit ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na kayang pagsabayin ng Kamara ang pagpasa ng mahalagang panukalang batas at pagtupad sa constitutional duty sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kimbo, patunay ang mga nagawa ng Kamara sa huling linggo ng regular session ng 20th Congress na nanatiling epektibo at produktibo ang institusyon sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bongbongile III. Anya, sunod-sunod na naaprubahan ng Kamara ang mga priority measures para sa ekonomiya, social protection, transparency at good governance kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Dagdag pa ni Kimbo, ipinapakita ng Kamara na kaya nitong gampanan ang lahat ng responsibilidad na ipinag-uutos ng saligang batas kahit sabay-sabay ang mahalagang usaping kinaharap. Narito ang payag ni Marikina Representative Miro Kimbo.
6: Na kaya naming gampanan yung iba't ibang functions na ipinapataw sa amin sa ng saligang batas. Patuloy kaming inaararo ang lupa para lumabas ang mga tamang tanim pagdating sa legislation. At nakikita natin na for various issues sa talagang kinakailangan ma-address, whether in terms of the economy, whether in terms of yung karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, transparency and accountability ay ginagawa namin, yet at the same time, ginagawa rin yung constitutional duty pagdating sa Article 11, Section 2 ng Saligang Batas.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, QCPD nakiisa rin sa Brigada Eskwela. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
7: Nakikiisa rin ang Quezon City Police District o QCPD sa Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027 sa June 8. Ayon sa QCPD, magbibigay ito ng seguridad at traffic management support sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela hanggang sa Biyernes, June 5. Ito'y para matiyak ang maayos at ligtas na paghahanda ng mga paaralan sa lungsod. Kaugnay nito ay handa na rin ang off-plan balik eskwela ng QCPD kung saan magpapakalat ito nang nasa 200 pulis sa 178 pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Maglalagay rin ng mga police assistance desk sa mga pangunahing paaralan at matataong lugar para mapabilis ang pagtugon sa anumang insidente at reklamo ng publiko. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, tupad program ng DOLE para sa mga public utility drivers, nagpapatuloy. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
8: Patuloy na nakikinabang ang mga tsuper ng pampaserong jeep at iba pang transport workers sa tupad o yung tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOLE, umabot na sa 9,981 beneficiaries sa buong bansa ang nabigyan ng emergency employment assistance sa ilalim ng programa hanggang May 28 na may kabuang ayuda na 45.2 million pesos. Sa naturang bilang, 3,343 beneficiaries ang nakatapos na ng trabaho habang 6,638 naman ang kasalukuyan ng katrabaho mula sa target na higit 50,000 public utility jeepney drivers at transport workers sa bansa. Ipinatupad ang programa sa National Capital Region at ilang rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargent at Caraga. Nagbibigay din ang programa ng pansamantalang hanap buhay at minimum wage support sa mga transport workers habang patuloy silang nagsiservisyo sa mga commuters. Tinatayang nangangailangan o mangangailangan ng 1.2 billion pesos ang pagpapatupad ng programa sa buong bansa bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Layon din ang tupad tuloy prasada program na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kabuhayan ng mga transport workers at matiyak ang tuloy-tuloy na pampublikong transportasyon para sa mga pasahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 9 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Magazine. 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 AM. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 11 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. And of course, today ay araw na nga po ng Tuesday. Happy, happy Tuesday. Martes na po mga mare, mga pare. At ngayon nga po ay ikalawang araw na ng Hunyo taong 2026. It's June 2, 2026 mga mare, mga pare. Napakabilis. Ano, kalagitnaan na nga po ng taon. Ano? Hindi natin mamalayan. Ay, bare month na nga po. Bare months na, ano? And syempre, bilang pagpapatuloy po ng ating diskusyon, syempre, tuloy-tuloy ang bonding at chikahan. Inyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. And of course, kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung di sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan naman po ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And syempre po, ano, para naman din sa ilan sa mga kumare ay kumpare natin na marahil ay hindi makatutok sa kanilang mga mobile phones, ano, sa kanilang Facebook and YouTube live streaming, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan nga po ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay downloadable, available for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS users. Once again, mga mare, mga pare, download nyo na po ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, at ngayong umaga nga pong ito, ano, ay dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liha mula sa ating komunidad, mula sa mga kumare at kumpare nating nakasubaybay sa atin, ano. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa, babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Ako si Rosalie Mendoza mula sa Santiago City, Isabela. Tuwing may inaanunsyong bagyo, para bang automatic na may kanya-kanya kaming assignment sa bahay. Ang mister ko agad na naghahakot ng mga gamit sa labas. Ang mga anak ko naman nagcha-charge ng kani-kanilang cellphone. At ako naman kung ano-ano na agad ang pumapasok sa isip ko. Noong bata pa ako, hindi ko gaanong iniintindi ang mga balita tungkol sa bagyo. Pero nang magkaroon na ako ng sariling pamilya, iba na pala ang pakiramdam, Mare. Kapag naririnig ko ang malakas na hangin sa bubong o ang walang tigil na ulan, hindi ko maiwasang mag-alala. Naalala ko pa noong isang malakas na bagyo. Nasa trabaho ang asawa ko at nasa eskwela naman ang mga anak ko nang biglang lumakas ang ulan. Paulit-ulit kong tinitingnan ang cellphone ko. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko sila nakakausap. Hindi ko man masabi ng direkta, pero siguro ang una ko talagang chinecheck tuwing may bagyo ay kung ligtas ba ang mga mahal ko sa buhay. Minsan natatawa na lang ako sa sarili ko, Mare, dahil kahit kumpleto naman ang mga gamit namin sa bahay, hindi pa rin ako mapalagay. Siguro ganito talaga kapag nanay ka na. Kahit na malalaki na ang mga anak mo, para sa iyo ay bata pa rin sila. Kaya gusto kong itanong sa mga kumare natin at kumpare. Kapag ba may bagyo, ano ang una ninyong chinecheck? May particular ba kayong inuuna o tinitingnan bago kayo maging kampante? At tulad ko rin ba kayong mas nag-aalala para sa mga mahal sa buhay kaysa sa sarili nila? Umaasa akong mababasa ninyo ang liham kong ito, Maring Julie, at may ibabahagi rin ninyo ang inyong mga karanasan. Maraming salamat at mabuhay ang lahat ng mga kumare at kumpare. Lubos na gumagalang, Rosalie Mendoza.

0: ayan, maraming salamat kay Maring Rosalina, ating letter sender for today. Ano? Again, para sa mga kumare at kumpare natin na nais din magbahagi ng kanilang kwento, ay welcome na welcome po ang lahat ano, na ibahagi ito dito sa ating programa sa pamamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, pwede rin po sa ating social media pages. Hanapin nyo lang ang @radiomagazine. And going back, ito nga, ano, ibinahagi sa atin ni Maring Rosalie ang kanyang kwento bilang isang ina. Inang nag-aalala para sa kanyang mga anak, even sa kanyang asawa, ano, bilang isang, yun nga po, housewife and bilang isang nanay. Siyempre, lahat tayo nag-worry, lalo na nga po pag maulan, di ba? Minsan yung iba sa atin, aligaga. Ano? Iba, kalmado naman, pero deep inside ay may worry talaga na nararamdaman. Kasi iba yung ulan sa atin, mga mare, mga pare. Ano, lalo na nga ngayong habagat na, ano, habagat season na, official na nga pong dineklara ng pag-asa, ano, itong habagat season. So, syempre, bilang habagat season, ay tag-ulan na, muling tag-ulan na naman po ang mararamdaman nating lahat. Pero siguro, bago natin ipagpatuloy, ano, itong ating diskusyon, maya-maya nga po, ano, may mga ilang mare tips tayo and advice, hindi lang para kay Maring Rosalie, syempre, para sa lahat ng mga kumare at kumpare nating nakikinig at nakatutok sa atin ngayong umagang ito. Ang oras po natin, 9:18 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
22: Sa Radyo Magazine, 1278

0: mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 Kilohertz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Julie Mar, ako yung aka Maring Julie. And as we continue, ayan, ano, gusto ko lang din batiin dahil ngayon nga po ay June 2, ano, special na araw ito para sa ating kumpare na si Angelo or Angelo Redaha. Happy, happy 28th birthday kay pareng Angelo Redaha.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday, ano, God bless you, pareng Angelo. And maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa aming mga programa. Alright, and going back sa ating usapan, mga mare, mga pare, ano, kanina nga napakinggan natin ang liham ni Maring Rosalie na ating letter sender ukol nga dito sa panahon ng tag-ulan. And speaking of panahon ng tag-ulan, kanina napahapyawan ko rin po na ngayong mga panahon nga pong ito ay idineklara na ng Pag-asa ang habagat season. Pero para po ano, sa kaalaman ng lahat, ano ba muna itong tinatawag na habagat season? Ang habagat po ay ang southwest monsoon. Madalas po natin itong marinig, ano, sa mga balita, mabasa sa mga newspaper or online, ano. Ito po ay yung hanging nagmumula sa timog kanluran. Literally southwest, ano, kumbaga hangin po ito. Kaya sa Pilipinas, karaniwan itong nararanasan mula Hunyo hanggang Setyembre. Bagamat, maaari po itong umabot hanggang Oktubre, depende sa lagay ng panahon. Kapag po ano, umiiral ang habagat, nagdadala ito ng madalas at malalakas na pag-ulan, posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa, mahangin at maalon na karagatan, maulap na panahon sa maraming bahagi ng bansa. Pero mga mare, mga pare, iba sa atin kasi nako-confuse, eh, 'di ba? Pag sinabing habagat, some people think na ito po ay bagyo. Hindi po ano?

Mahalaga pong tandaan na hindi bagyo ang habagat. Isa po itong sistema ng hangin, kumbaga yung lagay po ng hangin, yung direksyon ng hangin na pumapalibot po sa ating bansa. Gayunpaman, ang isang bagyo na nasa labas man ng Pilipinas ay maaari pong magpalakas ng habagat. Kumbaga nagsasanib puwersa sila ano, na nagdudulot ng mas matinding pag-ulan sa ilang lugar kahit malayo ang sentro ng bagyo. So medyo complicated mga mare, mga pare, kasi scientific, may mga technical na words, ano? Pero basically yun po, ang habagat ay yung lagay ng hangin, sistema ng hangin ano, na nakapalibot sa ating bansa. Pero specifically, ito pong habagat ay southwest monsoon. So ibig sabihin, nasa timog siya, nasa lower part, at nasa west part po, ano? So kung kayo po ay nakaharap sa mapa, no, north, south, east, west. Wow, meron tayong meron tayong sibika, may sibika tayo. Pero yun po, timog at kanluran. So nasa area na po ito ano, yung pumapalibot yung hangin. And again, tulad po ng nabanggit ko, kung halimbawa mga may bagyo, yun po ay isa sa mga factor ano, kung bakit lumalakas palalo yung bagyo. Minsan 'di ba, nafe-feel natin or na nababalitaan natin, napapakinggan, napapanood natin sa TV o sa radyo, sinasabi ang bagyo ay ang mata ng bagyo ay nasa labas pa ng bansa pero o ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy itong pinapalakas o pinalalakas ng habagat. So basically yun po, kasi kumbaga cyclone yan eh, ang tropical cyclone, di ba? So nandito yung habagat, imaginein natin. So syempre bilang isang hangin, sistema ng hangin, ay pwedeng-pwede yung hilahin. Either papalapit sa bansa or papalabas sa ating bansa. Pero ayan na syempre ano, tayong mga Pilipino naman ay always ready. Hindi man always, pero madalas. Ano, dahil nga po ang bansang Pilipinas ay isang typhoon prone country ano. So madalas nating maramdaman, ilang beses sa isang taon nating nararamdaman ang labas pasok na bagyo sa ating bansa. So ito po ang ilang mare tips natin ano, kung handa na ba kayo sa bagyo, yes or no, pero ito po ang paalala natin sa ating lahat. Unang-una, manatiling updated. Ugaliing makinig sa mga opisyal na anunsyo at weather updates upang malaman ang lagay ng panahon at mga babala sa inyong lugar. So napakahalaga mga mare, mga pare, na updated tayo sa lagay ng panahon. Kasi paiba-iba po ano, ang lagay ng panahon sa ating bansa. Dahil nga tropical, ano, we are a tropical country, ay hindi lang basta mainit na panahon ang nararanasan natin. Yun nga po ang tag-ulan din, ano, ang madalas na mga pag-ulan. Kasi napapalibutan tayo ng mga katubigan, ng mga karagatan sa ating bansa. So yun ang isa sa mga causes talaga kung bakit nga po madalas rin tayong makafeel o madalas tayong makaranas ng bagyo. So manatili po tayong updated. And of course, hindi lang basta updated. We need to make sure na sa mga reliable sources, sa mga mapagkakatiwalaang news outlet po tayo. Manood, makinig, magbasa ng mga

misinformation, malinformation sa social media especially. Kaya po, dapat ay sa mga reliable sources, mapagkakatiwalaang sources pa rin tayo tumingin ng mga balita. Number one, syempre, yung pag-asa, diba? Yan ang number one talaga na nagbibigay sa atin ng mga weather updates, diba? Yung ahensyang nagmo-monitor sa Pilipinas, ano? Para nga pumalaman natin. Meron silang weather bulletin from time to time, mga mare, mga pare. Kaya, pwedeng-pwede nating i-check yun. Of course, pangalawa, i-charge ang mga gadget. Siguraduhin pong may sapat na battery ang cellphone at iba pang mahalagang kagamitan para sa komunikasyon kung sakaling mawala ng kuryente. Diba nung the past few days, mga mare, mga pare, yung pagkawala ng kuryente ay madalas din nating maranasan. Pero, the other way around naman. Kasi nga po, ano, dahil sa sustento ng supply ng kuryente, power supply, ano, sa atin, no, sa energy supply sa ating bansa. But of course, hindi lang doon nagtatapos yun. Dahil ngayon nga po ay habagat season, ay posible pa rin makaranas tayo ng mga brownout, power outage. Ano? Kaya po, yung mga gadget natin, i-charge natin para at least kung sakaling mang mawala na ng kuryente, may magagamit tayo. Actually, yung isang cellphone pa lang, very useful na eh. Diba? Kasi sa isang cellphone ngayon, meron ka ng magagamit na siguro, of course, number one, communication, ba? Diba? Siyempre, basta may load. Kasi kung walang internet, ay kung walang kuryente, wala rin internet, ba? Diba? So, bukod doon ay flashlight, ba? Diba? Kung pwede rin gamitin bilang flashlight. At marami pang iba, ano, na pwede nating paggamitan ng ating mga gadgets. Specifically, ng cellphone. And of course, ito yung palagi naman nating paalala sa ating lahat, ano? Maghanda ng emergency kit. O ito nga po yung tinatawag nating go bag, ano? So magtabi tayo ng tubig, pagkain, flashlight, extra batteries, first aid kit, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. So napakahalaga, mga mare, mga pare, na meron tayong emergency kit o emergency go bag sa ating mga tahanan para kung kinakailangan man, kung sakali, 'di ba, kailangan mag-evacuate or na-trap tayo kung nasan man tayo, at least for the remaining days, ano, na hindi tayo agad matugunan, matulungan, ay meron tayo, makaka-survive tayo sa pamamagitan nga po nitong ating emergency kit. So especially, 'di ba, sa mga household na may mga matatandang kasama o may mga batang kasama, napakahalaga po nito. And of course, kasunod po nito, ang isa pa sa mga mare tips natin na siguraduhin ligtas ang pamilya. Kumustahin po yung mga mahal sa buhay, lalo na yung mga nasa malayong lugar o yung mga nakatatanda. So, syempre tayo mga Pilipino, very family-oriented tayo, diba? So, kung meron tayong mga kasamahan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na hindi natin kasama inside the house, diba? Marahil nasa probinsya, marahil nasa ibang lugar, malayong lugar, even malapit nga eh, diba? Ay huwag po natin kalimutan na kamustahin sila. Alamin po natin yung kanilang kalagayan. Ano, kasi pwedeng safe tayo, pwedeng hindi tayo binabaha sa lugar natin, pero sila, diba, we won't know, we do not know. Kaya po napakalaga na magkamustahan tayo. Ano, hindi lang tayo magkakamustahan sa reunion. Magkamustahan po tayo kahit na sa mga panahon na tulad nito. And last but not least, isecure ang bahay. Tiyakin pong maayos, syempre, yung bubong, bintana, at mga gamit sa labas na maaring tangayin ng malakas na hangin. So, regular nating i-check, mga mare, mga pare, yung ating tahanan, ano? Kasi, minsan nalilimutan din natin, ano, na malaking factor yung bahay. Kasi yun yung nagko-cover sa atin. Yun yung nagpo-protekta sa atin sa panahon na ng bagyo, sa panahon ng malakas na pag-ulan. Huwag lang po yung sarili natin, huwag lang yung mga mahal natin sa buhay ang asikasuhin natin, even yung mga tahanan natin. Yun nga po, number one, yung bubong. Diba? Huwag nating hayaan. Pero kasi, mahirap din talaga mga mare, mga pare, na i-check manually. Diba? Kasi una-una, mataas yung bubong. Ano? Eh, minsan covered pa ng kisame. Eh. So, yung iba sa atin, na-feel lang din talaga na halimbawa, pag umulan, dun lang mo malalaman.

0: doon nyo lang malalaman, alam, may butas pala yung bubong namin, may tumutulo, di ba? Minsan may mga times na gano'n. Pero kung halimbawa, kaya naman, meron kayong mga lalaking bata-bata pa, malakas-lakas pa sa inyong bahay, di ba? Pwede siguro i-check, akyatin yung bubong to see, baka may butas, may sira, may kalawang, ano? But, well, otherwise, yun nga po, mahirap talagang i-check. Unless magtawag tayo talaga ng professional para mag-maintain ng ating kabahayan, ano? Kasi yun nga po, yung iba sa atin nagugulat na lang pagka umulan na, tag-ulan season na, doon lang malalaman na may butas palang bubong kasi doon lang din naman tumutulo. And of course, bukod po doon, yung bintana, napakahalaga rin, ano? At syempre, ibang mga gamit po natin sa labas, ano? Kasi pwede tayo makasakit ng iba unknowingly, di ba? Hindi natin malalaman, lalo na pagkahabagat season, di ba? Hindi lang po hangin, hindi lang po ulan ang malakas, kundi hangin din. So, kung meron tayong mga gamit sa bahay, sa labas, na alam nating tatangayin ng hangin, i-secure na po natin para hindi na tayo makagambala pa ng iba, or worse, di ba? Tayo mismo ang masaktan dahil naglilipad-lipad yung mga gamit natin sa labas ng bahay. And of course, tandaan natin mga mare, mga pare, ito na nga po ang start ng habagat season, ano? Kaya mas mabuti pong handa kaysa mabigla. So, yung ilang minuto lang naman po ng paghahanda ngayon ay maaaring makabawas sa mas malaking problema kapag dumating na po ang bagyo. So, mas okay po yung ready tayo, ano, maging handa sa oras ng sakuna, sabi nga natin. Alright, it's 9:36 in the morning. At sa ating pagbabalik, kaalamin na po natin ang resulta ng ating poll question of the day. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
3: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, Ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
10: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
14: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Ang oras natin, 41 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At bilang pagpapatuloy, atin na nga po nga alamin ang resulta ng ating poll question of the day. Speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin ngayong araw na ito? Tinanong natin ano ang ating mga kumare at kumpare, kapag maulan ang panahon, ano ang una mong chinecheck? Dahil abagat season na nga po, iba-iba ang priorities natin sa tuwing tagulan. May mga kalmado lang, as what I've mentioned earlier, habang ang iba naman ay agad na kumikilos para makapaghanda. Pero kayo ba, mga mare, mga pare, ano ang una ninyong inaasikaso kapag tag-ulan? Meron po tayong mga pagpipilian na heart react para sa mga mahal sa buhay, like react para sa weather update, wow react para sa emergency supplies, haha react para sa signal or internet, sad react para sa biyahe or traffic update, and care react para sa iba pa. At base po sa nakikita kong resulta, no, mayroon pong pinakakakaunting boto para sa heart react. Ano, sumunod naman po, may mas mataas na number of votes para po dito sa like react. By the way, yung heart react, mga mare, mga pare, ay yung mga mahal sa buhay. So after po nun, may mas mataas na boto naman para sa like react na weather update. At may pinakamaraming boto, highest number of votes po, ay yung care react naman para sa iba pa. So, ibig sabihin may iba pang kasagutan ang mga kumare at kumpare natin dito sa ating question. Speaking of iba pa, ayan, basahin po natin. Unang-una na nga dito si Maring Mayla Grace Vidania, or Mayla Grace Vidania. Sabi niya, kung may suspension. Ayan, ano? Totoo, diba? Tayong mga Pinoy pa naman, especially yung mga siguro nagtatrabaho sa gobyerno at yung mga sa pampubliko, pampublikong paaralan, usually collective, diba? Collective yung announcement pagka ganyan. Kasi ang nagde-desisyon ay gobyerno or mga local government units, mga LGUs. Unlike pag private, diba? Yan yung medyo hindi pa natin talaga masabi, kasi pag private, hindi controlled ng LGU kung paminsan. Although madalas naman ay sinusunod ng mga private schools or mga private companies, ano? Pero pag mga private companies sa mga empleyado, diba, usually hindi nasusunod. Pero yun nga po, kaya siguro yun para kay Maring Mayla ay suspension talaga ang kanyang inaabangan or chinecheck tuwing tag-ulan. Sumunod naman si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, when it's raining in our area, the first thing I do is checking my current schedule and tasks. It can be hectic sometimes, but when everything goes according to plan, especially when preparing for a disaster, all systems are ready for another day. Ayan, totoo, di ba? Minsan pa dahil sa ulan, may mga plano tayong naudlot, may mga plano tayong hindi natutuloy. Kaya ayan, para kay pareng Sean, ay chinecheck niya raw muna yung status ng kanyang schedule at mga tasks. At panguli naman, para kay paring Romel Livid, sabi niya, sa amin sa ngayon, pag umuulan, unang chinecheck if may part ng bahay na posibleng pasukin ng tubig, particularly mga butas sa bubong, upang may ayos agad if meron. Yung weather, traffic, tinitingnan rin upang paghandaan ng anumang mangyari within the day. As to emergency supplies and loved ones, still, mga priority yan na di pwedeng baliwalain. So basically kay paring Romel, lahat, ano, lahat chinecheck niya. Yung kanyang family, yung kanyang mga yung traffic, lagay ng traffic o ano, even yung mga parte ng bahay nila na maaring pasukin ng tubig. Yun nga po, 'di ba, paalala natin kanina na napakahalaga pong malaman kung ang mga bubong ba natin ay maayos, yung bintana, ano, hindi papasukin ng tubig. Kasi yun nga po, ang mahirap talaga, mahirap kalaban ng ulan at ang baha 'Di ba? Pag pinasok yung bahay natin, ay wala na. 'Di ba? Sobra-sobra na naman pagod ng marami nating mga kababayan para maglinis palabas ng mga tubig ulan. So, yun po, i-double check natin na lahat lalo na ngayon na papasok na nga po or nakapasok na ang habagat season. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. Time check, it's 9:47 in the morning. At bilang pagpapatuloy, ayan, siguro bigyang daan naman po natin ang ilang mga paalala o balita upang alamin ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Una-una na nga po rito, ano? Todo Pito Healthy Habits ibinida sa Kids Health Day Awareness ng Department of Health Region 10. Mula po sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Ibinida ang Todo Pito Healthy Habits ng Department of Health 10 Center for Health Development Northern Mindanao sa pagdiriwang ng DOH Healthy Kids Day Awareness para isilsil sa isipan at gawa ng mga batang tsikiting ang iba't ibang healthy habits at healthy lifestyle practices para sa kabuuang kapakanan ng kalusugan ng mga bata. Bahagi ng mga aktibidad ay ang pinaigting na pagtataguyod ng 7 healthy habits tulad ng tamang nutrisyon, regular na pisikal na ehersisyo, tama at sapat na pagpapahinga, kalinisan sa sarili, kalinisan sa kapaligiran, at proteksyon laban sa mga sakit. Sa layuning nga lumaki silang malusog, aktibo at matatag, magkakaiba man ang pagtakda ng araw ng selebrasyon ng iba't ibang rehiyon ng DOH Kids Health Day sa DOH Region 10 ay noong nakaraang linggo, isa lang ang hangarin na aktibidad. Ito ay kahanay sa Health Promotion Framework Strategy ng ahensya, ang Sustainable Health Initiatives o efforts ng DOH para bigyang kapangyarihan ang bawat pamilya na maging aktibong partner o katuwang sa pagtataguyod ng mas malusog o masigla na komunidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, sir, daan, mas serbisyo sa sektor ng pangisdaan mas pinalakas ng before Region 1 sa pagtatapos ng buwan ng karagatan. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayog, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Matagumpay na pinagdiwang at tinapos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang isang buwan ng makabuwang serbisyo at masiglang pakipag-ugnayan sa mga mangisda. Sa isang special meeting official na ang inilipat ni Mangisdang Director 2026 Edmar Carsola ang tungkulin sa pamamagitan ng simbolikong pagpapalitan ng susi at saguan. Ito ay matapos ang kanyang isang buwang pamumuno kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng magsasakat mangisda at buwan ng karagatan. Buong puso namang nagpasalamat si Carsola sa mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula Pangasinan hanggang Ilocos Norte kasabay ng pagpupuri sa mga programang Development of Salt Industry Project at Special Area for Agricultural Development na personal niyang nasaksihan. Sa kabilang banda, inilahad naman ni Regional Director Remily Latchika ang mga naging tagumpay na ehensya sa nakalipas na buwan. Kabilang dito ang makonsultasyon sa mga mangisdang apektado ng Red Tide sa Anda at Bulinaw sa Pangasinan Sinan, mga proyekto para sa mga salt producers sa Dasul at ang pamamahagi ng fish fingerlings at ulang stocking sa Basel Project sa Rosales, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG!
10: Radyo Magazine 1278.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah.
0: Ano ba ang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.

0: ang oras natin, 7 minuto na lamang po bago mag alas 10 ng umaga. And with that, pansamantala na po ako magpapaalam. Mga mare, mga pare, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakinig, nanood dito sa ating programa. And speaking of no, tumutok, nakinig at nanood, syempre, babatiin ko lang ilan sa mga nagkomento sa ating Facebook live streaming. Ano? Syempre, nandyan si Paring Romel, Livid. Hello and the blessed Junior pa rin po, Maring Julian sa ating lahat. Congrats po sa awards, by the way. Maraming maraming salamat, Paring Romel. Thank you so much. Ano, syempre gusto ko rin na gamitin ang pagkakataong ito, ano, para pasalamatan po ang lahat ng mga bumuo ng Terra Asia Project, ano. Hindi ko lang po ito tagumpay, tagumpay po nating itong lahat. And of course, si Mama Maria Lourdes Acuyong, mapagpalang umaga, Maring Jules and the Radyo Magazine. And of course, again, si Paring Angelo Angelo Redaha. Happy 28th birthday, Angelo Redaha, today, June 2, 2026.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday, ano, Paring Angelo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Diba, yan yung madalas natin mababasa on Facebook. And anyways, mga mare, mga pare, syempre gusto rin nating pasalamatan ang mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na si Maring Mershow Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolly Maracuyong, aka Maring Jolly, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolly, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Anak, bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makayo ng mayaman. Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to, ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issue. Na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas.
33: And Capital 104.3 Collab.
34: Collab.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
1: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
26: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
27: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
28: Love the Philippines.
27: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayong araw po ng Martes, June 2, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza. Gayun din ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo at sa inyong Facebook at YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kabilang po dyan ang Radyo Magazine. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating programa, bibigyan daan lamang po muna natin ang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Naglilinis, nagpipintura, nag-aayos. At dito sa ang beneficiary, ito ay sinama natin sa TUPAD program. Kaya yung mga volunteer na nagpipintura, nag-aayos, sila naman ay nasama sa TUPAD program para kasama sila sa Cash Forward program. Kaya ito, napapasalamat kami sa kanilang lahat at na malaking bagay at kanilang malaking bagay ang ginagawa nila para tulungan ang ating mga administrator, ang mga teacher, para sa pasukan. Tapos na ang implementasyon ng 147 na paaralan ang matutulungan 3,658 ang naging beneficiary ng TUPAD at ang binagay natin ay 26.12 million ang kabuuan pondong na ipaparagi natin. Pinapatupad ngayon meron pang 181

0: Isang building dito, Marcos School building pa. 1978 tinayo.
1: 1975
0: tinayo.
1: The first project of our First Lady, Idel
0: Gabriel. Ano ba? Ay, mabuti tumatayo pa, nakatayo pa rin.
1: Malapit na nga po. Kasi dream namin po, mareregaloan nyo kami ng building. Para i-replica yung ating First Lady.
0: Hihingi ako sa mother ko.
1: Sa mother ko.
0: Palagay ko po.
2: That knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction na ako, at yakin nila mahanda sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman na hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy din ng pag-aaral. Okay? Thank you!
3: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Serbisyong kailangan.
5: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. At napakinggan niyo po ang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagpapatuloy po ng Pasyal Pinas and Philtoa Collaboration, makakapanayam natin ngayong umaga, mga beshi, ang kinatawan ng mga lugar sa Quezon na atin pong pinasyalan. Dahil for the whole week, mga beshies, alam niyo naman yan, napag-usapan na natin kahapon na bida po sa ating kwentuhan ang probinsya ng Quezon. At kagaya nga ng nabanggit ko na bisita namin, ha, ako mismo ha, personally, ay napuntahan ang lungsod ng Tayabas at ang bayan ng Lukban. Sila po ang star ng ating kwentuhan for today. At present po sa ating kwentuhan ngayong umaga, ang ating mga tourism officers, maya-maya lamang ay atin po silang ipapakilala. Pero bukod po dyan, of course, hindi rin mawawala ang ating or sa ating kwentuhan ng ating mga kaibigan mula mismo sa Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. At kasama rin po natin ngayong umaga ang first vice president nito na si Miss Mary Ann Ong. Nandiyan na ba si Miss Mary Ann? Oh, perfect. All right. Hi Miss Mary Ann, good morning at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning.
0: Hi ma'am. Nako, we are very grateful po sa inyong presensya sa ating show ngayong umaga. Siguro bago natin na pagkwentuhan at kausapin ng ating mga tourism officers, of course kayo muna ang ating guguluhin, ginulo si Miss Mary Ann. Pero ma'am, ano, bilang Quezon, binisita natin nung nakaraang buwan lamang, kayo po na mga tour operators, kayo po sa PhilTOA, gaano po ba kalaki ang growth potential ng Quezon province bilang isang premier tourism destination?
1: Alam mo, to be honest ha, sa tagal ko na sa industry, ngayon ko lang na bisita ang lungsod, ang probinsya ng Quezon na ganun ka kaganda pala ang Quezon. So, the growth potential is very big. Mm-hmm. It's really huge kasi sabihin na natin 90% of the tourists will be coming from Metro Manila. Mm-hmm. And this is only, sabi nila 4 hours drive, pero nagawa namin ng less than 3 hours.
0: Tama. Mm-hmm.
1: So, umalis tayo ng Metro Manila ng 6:30, I believe. Mm-hmm. Nandun na tayo by 8:30.
0: Right.
1: Mm-hmm. Umalis tayo ng 6, nandun na tayo ng 8:30.
0: Exactly, so, ma'am. Mm-hmm.
1: Ang bilis lang, very very accessible sa ating mga taga Metro Manila ang Quezon. So the growth potential is really huge.
0: Yes, at napakalaking bagay po na manggaling sa inyo, Miss Mary Ann, na nakikita niyo po na napakaganda ng potential ng Quezon Province bilang isang tourism destination. Dahil kayo po ang mga magdadala ng turista sa naturang lugar. Kaya very exciting ano yung ating naging familiarization trip, yung ating naging caravan dyan po sa Quezon Province. Pero ma'am, since first hand na experience niyo yung ganda ng Quezon, ano po yung masasabi niyo tungkol sa variety of experiences sa naturang probinsya mula doon sa mga cultural heritage tours na ating ginawa, meron pa mga pagkain, and of course, yung mga nature trips din po na ating ginawa.
1: Ay, ang saya. It has a variety of flavors. So, sinabi mo na nga, meron tayong cultural, meron ding food, culinary, at meron ding nature. Yung ano, ang tumatak talaga sa akin yung cultural, yung Malagon Long Bridge. Oh my God, that's my favorite. Meron pa tayong ganung bridge na over 100 years old, almost, I think it's almost 200 years old, na still standing. Kaya ang ganda panoorin, nandun ka lang, and then you nai-imagine mo, hindi ba, yung sino yung mga gumawa nun, mga ninuno natin. At saka pinakita pa nila yung under the bridge, merong mga carving ng mga pangalan.
0: Tama, oo, nakita natin.
1: Ilabot ba? Na, wow, sino yung gumawa noon na 200 years later, nakikita pa rin natin. Mm-hmm. At saka huwag natin makalimutan yung mga culinary offerings nila. Siyempre yung Lukban Langgunisa,
0: mm-hmm,
1: na tinuro pa sa atin kung paano, paano ginawa. So sabi ko, ay, this is very interesting. Pati yung isa, yung keeping.
0: Yes, opo.
1: Diba? It's so interesting. At saka ginawa nilang very educational, very informative, at saka colorful ang pagkakagawa. So yun pala yung ginagawa nila. And then they hang it sa windows nila tuwing Pahiyas Festival. So, ah, ganun pala yun. So now we learn.
0: Yun,
1: no? And then syempre, yung nature, hindi naman natin maaalis din yung we have dinner, tapos ang backdrop natin is the Mount Banahaw. Di ba? Ang ganda.
0: Exactly. Opo, talagang sobrang kompletos ricados. Miss Marianne, ano, kung sa pagkain, lahat ay nandoon kung ano man yung hinahanap po natin. Kulang pa nga, hindi pa tayo nakapunta sa waterfalls na marami rin sila. May mga beaches din silang marami, although na-i-present sa atin, pero hindi natin napuntahan. Pero lahat po yan, mga beshies, ay meron ang Quezon Province. Kaya naman tuwang-tuwa ang ating mga tour operators at yung mga travel agencies natin nung bumisita sa naturang probinsya. Pero ma'am, napakaganda ng Quezon. At kayo po, sa perspective naman ng isang tour operator, gaano po kadali na kumbaga ipakete yung mga lugar na ito sa naturang probinsya?
1: Ay, kami nga excited na kaming mga nagpuntang tour operators. Gusto na nga namin i-market, i-promote, ibenta sa kanya-kanya naming mga websites na we have such a destination very close to Metro Manila na pwedeng 3 days, 2 nights for a long weekend. Pwedeng napuntahan. At because nga of the high prices of fuel right now, di ba, pag lumipad tayo, medyo mahal na. So ito, drivable ang destination. So sabi natin, magandang i-promote.
0: Yes, I agree. Opo. Tama si Miss Marianne. Actually nga, nung nagpunta kami dyan, parang ang expected natin, mga 4 hours. Pero of course, depende sa oras ng alis. Dahil medyo maaga tayo umalis nun, Miss Marianne. No? Talagang nakarating tayo very early. So, ideally, ganun din ang dapat itinerary ano, ng ating mga travelers para hindi sila maipit sa traffic at makarating ng mas maaga at maraming mapuntahan. And, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead po.
1: Dapat para ma-maximize natin yung oras na ma-experience natin yung culture nila. Yung ano, I forgot to mention, yung Minor Basilica.
0: Yes.
1: It's also interesting. Mm-hmm. Ang ganda picture natin pala, taken from outside, kitang-kita mo yung pagka luma ng church, but still standing after so many years. I think it was built 1800s.
0: At ang dami nating natutunan, 'di ba, Miss Marianne, from our magigiting na mga tour guides na nagbigay sa atin ano ng tamang mga impormasyon tungkol po sa historic na simbahan na nabanggit ni Miss Marianne. Pero ma'am, ano, curious lang din ako dahil kayo nga po ay nasa tourism industry for a very long time and with Filtoa for a long time na rin po. Sa tingin niyo po, gaano yung magiging pagtanggap ng mga clients, ng mga travelers po ninyo dito sa ganitong uri ng packages o yung mga ganitong uri po ng mga tours?
1: I think matatanggap yan ng mga traveling public very, very happily and pleasantly surprised na close by lang pala sa Manila, eh meron tayong ganung heritage tours, culinary tours. Ang daming naghahanap actually ng culinary tours, ha? Na gusto lang nila mag-food trip for the end. So, Quezon is a very good alternative. Very, ang tawag na nga namin sa kanya is an emerging destination.
0: Right, exactly. Opo. And would you say, Miss Marianne, na ang Quezon Province ay very affordable to visit? Kasi nga po, ang nilalabanan natin dito ay yung mga paglipad-lipad dahil nga pagka-flight ay medyo expensive. At ang clue, ang Quezon ay drivable. So, would you, yung mismong tour ba, ma'am, ay kumbaga parang mura lang, affordable lang para sa ating mga travelers?
1: Yes, affordable. Depende sa the type of hotels that you would like to use. Meron yata silang mga mabuhay accommodation. Meron ding 3- and 4-star hotels. And I think, I don't know, yung inistayan natin maganda eh.
0: Yes.
1: Kamayan sa Palaisdaan.
0: Right.

0: yan, bibigyang daan po muna natin ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa

0: pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Apat na kasunduan na selyuhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vietnam President Tho Lam.
1: Headlines.
0: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. Inflation rate posibleng bumaba naman ngayong Hunyo ayon sa isang eksperto.
1: Headlines.
0: Kasunduan para sa pagtatatag ng petroleum reserve ng Pilipinas, posibleng malagdaan na ng Philippine National Oil Company at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan.
1: Headlines.
0: Pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder, naging payapa at maayos. DILG tiniyak na walang special treatment sa senador sa Quezon City Jail.
1: Headlines.
0: At tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na isumiti na sa Senate Impeachment Court.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Suporta sa education sector, full blast ayon sa Chief Executive. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nikot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Navotas na o sa sinisimula ng paghahanda ng mga paaralan sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa natura paaralan ay ang CCTV area, ang Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Nakita din ang Pangulo ang isang bahagi ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos School Building na naitayo pa noong 1975 at unang proyekto umano ni dating First Lady Imelda Marcos. Hirit ng principal na paaralan, sana ay matulungan silang maisaayos ang gusali na positibo namang tinugon ng Pangulo. Pagtiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Full blast tayo sa education ng sektor at lahat ng pangangailangan ay na kaya bigay ng pamahalaan.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Puerto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos ang ligtas at maayos na pagbubukas ng mga paaralan sa Hunyo a 8 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa Malacañang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education o DepEd na pagganahin ang Interagency Offline Balik Eskwela upang matiyak ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante. Nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang nakikipag-ugnayan sa DepEd para palakasin ang logistics at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Assistant Secretary Claire Castro, magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at iba pang ahensya ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng mga pamayanan at kaayusan sa trapiko. Ilan dito ang Department of Energy na titiyak nang sapat ang supply ng kuryente at ang DTI na magbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Babantayan din ng Department of Transportation ang mga biyahe at paiigtingin ng DICT at NTC ang connectivity habang patuloy ang monitoring ng NDRRMC sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutok naman ang Presidential Communications Office sa information dissemination para sa pamamahagi ng tamang impormasyon sa publiko hinggil sa pagbubukas ng klase.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamahalang lungsod ng Maynila, binigyang kalinga ang mga estudyante at mga guro matapos mamudmod ng daang-daang laptops at 55 inches na smart TVs. Si Lawrence Sanhoco ang may dala na balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Aabot sa 982 na mga guro sa pampublikong paaralan ang nakinabang sa ginawang pamahagi ng laptops at TV ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang mga nasabing guro ay pawang mga nagtuturo sa kindergarten at grade 1 mula District 1 hanggang District 6 ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Chienza ang aktibidad kung saan ang nasabing hakbang ay bahagi ng 1

0: laptop, one TV, one classroom program ng Manila LGU. Nasa 551 na 55 inches na smart TVs at 982 na laptops ang natanggap ng mga pampublikong guro na malaking tulong para sa kanilang pagtuturo. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang programa ay parang paraan din para mapataas ang antas ng kalidad ng pagtuturo ng mga guro at mga estudyante na mga ito na ang makikinabang. Bagamat aminado ang alkalde na hindi sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Maynila, sinikap nila na magtugunan ang pangailangan ng sektor ng edukasyon na isa sa kanilang mga pangunahing prioridad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas pinalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam kasunod ng isinagawang Vietnam-Philippines Forum kung saan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghikayat sa mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Dito binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila ay mas malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong administrasyon ng kanyang ama nang formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Sa kasalukuyan, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan si Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at nagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Amended Retail Trade Liberalization Act at ang Green Lanes for Strategic Investments na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
3: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Matagumpay na naselyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng DND at Ministry of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon sa Pangulo upang mapalakas ang joint capabilities sa maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Nilagdaan rin ang MOU para sa information technology and digital transformation cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng DOT at ang Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan rin sa kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naging mabunga hindi lang sa larangan ng ekonomiya at pamumuhunan ang naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kundi maging sa sektor ng enerhiya. Ibinalita ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikipagtulungan ng bansang Japan para sa pagbuo ng National Stockpiling System ng Pilipinas at pagkakaroon ng ASEAN-wide joint stockpiling na parehong papasok sa programang tinatawag na Power Asia. Ayon kay Garin, kasalukuyan ang umaabante ang usaping ito na magbibigay ng mas malaking stockpiling capacity sa Pilipinas sa produktong petrolyo at magiging malaking tulong din sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN.
4: METI, or the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Department of Energy, or DOE, will advance relevant cooperation under the framework of the Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Power Asia. This means two things, no? The National Stockpiling System in the Philippines, and number two, the ASEAN-wide joint stockpiling.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tapyas singil na 9 pesos and 26 centavos ang kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang tumataginting na 10 pesos and 86 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG may bawas din na 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo nito.
4: The amounts this indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advanced rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company, gasoline stations.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakakuha ang Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metric tons ng LPG shipment para suportahan ang strategic fuel reserves ng Pilipinas. Ang cargo ay naglalaman ng 50% refrigerated propane at 50% refrigerated butane na nauna nang dumating sa isang terminal sa Calaca, Batangas noong Mayo at 30. Nagmula ang shipment mula sa Enterprise Port sa Texas, United States at binili sa pamagitan ng Trafigura Private Limited sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na makakatulong ito para mapanatiling tuloy-tuloy at matatag ang supply ng LPG sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Energy nakapagtala ng 46 days average inventory ng langis sa bansa. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Chad, iniulat nga ng Department of Energy na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa. Sa isang punong balitaan sa Department of Energy, sinabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa na pinangungunahan ng gasolina na may 47.10 days, sa diesel naman ay nasa 44.36 days, sa kerosene naman ay may 143.64 days at sa liquefied petroleum gas ay merong 42.13 days. Said, kasama na rito ang panibagong shipment ng LPG na dumating sa bansa nitong nagdaang mga araw. Muli naman siniguro ng kagawaran, Chet, na patuloy ang sinasagawang monitoring ng kagawaran upang masiguro na sustainable ang supply ng langis sa iba't ibang panig ng bansa. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AD Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ang isang kasunduan dito. Layan itong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ang bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abutin ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto, habang ang kabuuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaayos na ng economic managers ang inaasahang economic targets sa hindi tiyak na lagay na ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projected kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang iba pang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
6: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
2: Yan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: ASEAN High Level Forum hinggil sa silver economy, pangungunahan ng DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nadhanda ang Department of Social Welfare and Development para nga sa gagalaping ASEAN High Level Forum na sisentro sa silver economy o mga oportunidad at hamon kaugnay ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Gagalapin ang High Level Forum sa PICC sa Pasay bukas June 3 hanggang June 4 na inaasahang dadaluhan ng mga kinatuan mula sa member states at pati na ng Special Development Partners, Academe at Civil Society Group. Magsisilbing host rito ang DSWD katuwang ang UNEA, ang UNESCAP, pati ang ASEAN and East Asia. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Tumlao, layon ng forum na isulong ang mga polisiya at pamumuhunan sa silver economy sa pamamagitan ng innovation, pakikipagtulungan sa pribadong sektor at pagsusulong ng active aging. Kabilang sa tatalakayin ng mga usapin, kaugnay ng kalusugan, integrated care system at pati na ang entrepreneurship, innovation at mga programa makatutulong sa mga tumatandang populasyon sa ASEAN. Bahagi pa rin ito ng advocacy ng DSWD sa ilalim ng temang Rise ASEAN. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: May posibilidad na bumaba na ang inflation rate sa bansa ngayong Hunyo at tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na bumababa na ang presyo ng krudo sa global market at patuloy din ang rollback sa oil prices sa Pilipinas. Malaki anya ang magiging ambag nito sa pagbagal ng inflation sa bansa. Pero giit pa rin ni Dr. Batu, nakadepende pa ito sa usapin ng US at Iran sa nangyayaring giyera sa Middle East. Sa ngayon, ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa aabot sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate nitong Mayo.
8: Kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June, eh medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan. Mm-hmm. So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababayan and hopefully na medyo lumakas ng konti yung piso.
2: Pahayang ni Dr. Michael Batu, Filipino-Canadian economist.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth humingi ng 300 billion pesos na subsidiya para sa 2027. Sa balitang yan, ang maghahatid si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas.

Tano o sino mang senador ang kanilang sarili na mas nakatataas sa batas. Samantala, sinabi ni Lacson na ang pag-aresto kay Estrada ay isang hakbang tungo sa pagbibigay ng hustisya para man sa libu-libong biktima ng baha o

ang San Fabian na nagtatampok ng mga artisanal flavored salt na sumasalamin sa mayamang tradisyon ng paggawa ng asin sa lalawigan. Ayon sa DTI, patunay ang mga produktong ito sa husay, inobasyon at kalidad ng industriya ng pagkain sa pang

0: Sa report mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas Report. Magde-deploy ang Police Regional Office 6 ng 1,911 personnel para tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ayon kay
2: Isip niya, siya ang Senate President. Nasa lugar niya siya. At ang sinasabi nga niya ay, this is not for Senator Jinggoy but for the institution.
3: Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate Minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan.
2: Katulad din po na sinabi ko noong mga nakaraang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangan talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
4: Follow-up question mula kay Kay Lizelle Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalagan ng Senate leader sa ngayon?
2: Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
4: Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7.
6: Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement.
2: Yeah, that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian. Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
4: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
7: Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, ano, 2 araw na lang po bago yung synergy adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado?
2: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
4: Last question mula kay Aileen Taliping. Abante tonight.
8: Good afternoon, Yusek.

0: Confirmation lang po doon sa labas na balita na meron ng bagong chief, ang PTV4. Meron na po ba?
1: Siguro magbibigay ako ng announcement sa mga susunod na oras.
0: Oras.
1: O araw.
0: How about PBS and NIB? Meron na bang bagong EPE?
1: Magbibigay po ako ng announcement. Sa inyo, sa akin din po niyo ito madidinig.
0: Okay, thank you, ma'am.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
3: Wala nang tanong mula kay Mia Magdalena ng Fokno. Mia Magdalena Fokno ng Mountain Beacon. As the administration pursues major infrastructure and investment projects, how will Malacanang ensure that indigenous people's rights, particularly the principle of free, prior, and informed consent, are fully respected and protected?
1: Issue nga po ngayon yan. So, mismo po ang NICP ang hininga natin ng tugon dito. At ang kanya pong tugon, ang National Commission on Indigenous Peoples sa ilalim ng Office of the President ay patuloy na nagpapalakas sa mga mekanismo nagpoprotekta at nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo sa buong bansa. Ang revised 2026 Free and Prior Informed Consent Guidelines na binuo kasama ng mga indigenous cultural communities and indigenous peoples and key stakeholders ay sumasailalim at sumasalamin sa pagsisikap na palakasin ang mga panangga laban sa mga shortcut na pamamaraan at palakasin ang pananagutan sa mga implementing agencies sa pamamagitan na rin ng pagtatatag ng isang framework na binabawasan ang procedural redundancies. Ito ay tumatayo bilang isang kritikal na instrumento sa pagtiyak na magpapatuloy ang pambansang kaunlaran nang hindi binabawasan ang mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay karagdagang sinusuportahan ng mga bagong transparency portal na sumusulong sa digitization at pampublikong pananagutan sa proseso. So sa utos ni Pangulo Marcos Jr., ang NCIP ay sumusunod sa hangarin na maipatupad ang masaganang katutubong pamayanan, sandigan ng pambansang kaunlaran. So yan po ang mensahe mula sa NCIP.
3: Huling tanong po sa Caraga Region mula kay Clyde Hikilan ng AWR Hope Radio. USEC, the Palarong Pambansa, which was held in the province of Agusan del Sur, concluded just last week. During the opening ceremonies, the president announced that the government would provide incentives to young athletes who win medals. Aside from these incentives, are there any other programs, support mechanisms, or forms of assistance being planned by the government to further strengthen the training, development, and participation of our young athletes who will represent the country in international competitions?
1: Mm-hmm. Good news po ito. Ito po ay ayon mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Ang sabi po niya, ongoing yung funding ng hundreds of sports clubs sa mga schools with the help of OP/PSC. May upgrading of the school exercise facilities din ang PSC na inutos po ni Pangulo Marcos Jr. Last year pa po ito inutos nung nagkaroon po ng inaugurasyon ang PSC facilities sa Ultra. At ang three grading period na ini-implement ay magkakaroon din po ng tamang oras, sapat na oras para sa mga extracurricular activities katulad ng sports at arts. So yun po ang magandang balita mula kay Secretary Sonny Angara ng DepEd.
2: Balik sa iyo, si Claire.
1: Maraming salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang turismo at mahikayat ang mas maraming turistang Vietnamese sa Pilipinas. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam noong state visit ni President Tho Lam noong Lunes. Sa ilalim ng Tourism Cooperation Program 2026-2029, plano ng dalawang bansa na magkasanib na promosyon ng mga destinasyon, pagpapadali ng paglalakbay, pagsasanay sa mga manggagawa sa turismo, at pagbabahagi ng pinakamahusay ng mga practice sa sustainable tourism. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., magtutulungan din ang dalawang bansa upang mapalawak ang air connectivity at madagdagan ang mga direct flights. Noong 2025, halos kalahating milyong Pinoy ang bumisita sa Vietnam, habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga turistang Vietnamese na nagtutungo sa Pilipinas.

0: Ngayong araw, June 2, abala po si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho para sa bayan. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang meeting sa Malacanang kasama ang Department of Energy at iba pang ahensya upang pag-usapan ang energy concerns sa bansa, particular na ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Pangungunahan din ng Pangulo ang 9th Philippine Space Council meeting mamayang hapon sa Malacanang. Mga kababayan, lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamahal sa bayan, may respeto sa batas, at may respeto sa kapwa Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Raquel? Raquel? Ayan nga po yung Palace Press Briefing na atin pong napakinggan kasama po si Yusek Claire Castro. Maya-maya po, no, susubukan po nating balikan si Raquel Bayan para sa kanyang wrap-up sa naging press briefing sa Malacanang. Ang oras po natin, meron po tayong 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
1: Raquel?
3: Sa katatapos na po na press briefing sa Malacanang na hingan ng reaksyon ng palasyo kaugnay sa nangyaring pag-aresto kay San Jingoy Estrada kahapon, na kung saan nagkaroon ng intervention si Alan Peter Cayetano. Ang paglilay niya ng palasyo ay naunang isibit yung warrant of arrest bago yung press con ni Jingoy kahapon. So matatawag daw yan na pag-aresto dahil hindi naman voluntaryong nagtungo sa ating mga law enforcement agency si Jingoy, bagkus pinuntahan siya at hinainan ng warrant of arrest. Ugnay naman doon sa sinasabi ng ilang senador na tila nagkaroon ng boycott sa duty dahil wala na ganap na sesyon kahapon dahil sa naging pag-aresto ang issue kung sino so magkikipag-operate yung Malacanang para maipasa yung batas para sa taong bayan. Pero yung paghahatid niya at pagsama kay Estrada kahapon nung hinainan nito ng arrest warrant, hindi daw yun ang nangahulugan na dapat talikuran ng mga senador yung kanilang trabaho at mandato para sa taong bayan. Kung may naman doon sa komento ni Vice President Sara Duterte kung saan pinapabasura nito ng kampo nito yung articles of impeachment sa kanya, ang sabi ni Luisa Castro, lumalabas dyan sa inihaing tubon ni Vice President Sara Duterte, hindi niya i-deny yung mga akusasyon sa kanya, particular yung paglustay ng confidential funds, yung pagbabata sa buhay ni Pangulo Marcos, yung pagtanggap ng pera mula sa drug lords at yung unexplained wealth. At bagkus ginamit lamang ni VP Sara na technicality yung dahilan nitong mga ibinabato sa kanya. Nauna na rin namang ginamit ni Vice President Sara Duterte noong pagdinig sa Kongreso. Ang sabi ni Jose Castro, dapat ipaliwanag ng ikalawang pangulo sa taong bayan yung mga inaakusa sa kanya. Dapat abangan na lamang anya yung kalalabasan nitong impeachment na ito nasa mga senator judges na kung i-dismiss nila o didinggin sa isang trial itong reklamo na ito. Ang kailangan anya dito, accountability, transparency at hindi anya makikialam yung Malacanang sa usapin na ito. Ngayon yung mga priority bills ng administrasyon, aminado Malacanang nga talagang mahihirapan na maipasa yan, lalo na kung magpapatuloy yung ganitong ingay at gulo sa Senado. Samantala, nahingan rin ng posisyon ng Malacanang kaugnay doon sa plano ng Bureau of Immigration na mag-impose ng 240 pesos fee para sa departing at arriving passengers upang mapaiting ang yung sistema sa immigration. Ang sabi niyo si Castro, proposal pa lamang yan, pag-aaralan yan, kaya wag daw muna mag-alala yung ating mga kababayan dahil pwede naman yan na hindi maituloy. At kaugnay doon sa mga nararanasan ng pagulan sa bansa, inaasahan yung pag-usbong ng dengue cases dahil dito sa mga pagulan sa Malacanang, kung inaasahan rin pa ng Malacanang na maaprubahan na yung dengue vaccine. Ang sabi ni si Castro, sabi ng Department of Health, sinusuri pa ng DFA natin yung mungkahi ng aplikante regarding siyan sa bakuna dahil base doon sa unang datos na natanggap ng pamahalaan, mababa o pinakamababa yung epekto nitong bakuna para sa mga bata na nasa 4 to 5 years old compared doon sa 6 years old. At sinasabi rin doon sa paunang datos na posible na magkaroon ng mas malalang dengue yung mga nabakunahan na hindi pa nagka-dengue noon. So, isa yan sa mga ikinukonsidera ng pamahalaan. Pero ang World Health Organization, Anya, ang sinasabi ng WHO, mas ikinukonsidera pa rin nila na mas mabisa pa rin yung dengue prevention o yung paglilinis kontra dengue kesa dito sa mga bakuna. At ang pagtitiyak ng pamahalaan kaugnay pa rin dito sa pagulan, yung mga inaasahang pagbaha, ang dipida ay sa DPWH, tuloy-tuloy yung paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi ang pinapangako ng DOH na hindi nababaha, pero ang assurance ng pamahalaan na tutulong-tulong ang lahat ng government agencies to make sure na hindi matanda itong mga tubig-baha at dapusay agad mga pababa itong mga tubig-baha. Nakatanggap na rin niya ng positive results yung pamahalaan mula dito sa Metro Manila, kabilang na dyan sa Sierra Nevada, yung mga flood management projects na ipinatuto pa dyan, mismo mga residente na Anya, yung nagbigay ng feedback na tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig-ulan at hindi na yung naiipon at hindi na umaabot pa ng ilang tao sa baha tulad ng mga naitala noon. Samantala, kaugnay naman doon sa mga nauna ng DPWH investigation, Hinoso Flood Control Anomalies sa kasalukuyan, lahat ng mga resulta ng investigasyon na una nang naisagawa na

0: natin yan para sa Bagong Pilipinas, sa kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
2: Maraming salamat, Rakalbayan. Ang oras po natin, meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghal. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Puerto Rico
1: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Expositions and trade shows. And it, eventually, no, nabibigyan natin sa ng linkages patungo sa mga international investors and collaborators and para makita ang mga innovations na ito globally.
3: Okay, maganda po pakinggan at interesting itong market-ready mature technology. Sir Gab, pakipaliwanag po itong Duon Wayfinding innovation. Para saan po ito? Ano pong layunin ng invention na ito?
4: Magandang hapon po sa lahat. So, to explain po, si Duon po ay ang first and only real-time indoor navigation platform in the Philippines. To explain po further, kung kayo po ay gumagamit ng mga GPS technology pag kayo po ay nagmamaneho, ito naman po ay para pag nasa loob po kayo ng mga gusali. Sinisimulan po namin ito ngayon para sa malls, pero eventually po, nagsisimula na rin po kami kumausap ng mga ibang establishmento tulad ng mga hotel, ng mga ospital. And isa din po kami sa mga una sa Southeast Asia. Bale, yun po, isa po kaming indoor navigation platform.
5: Okay, Sir Gab, kailan nagsimula ang pagkakatuklas? Okay, Sir Gab, kailan po nagsimula yung pagkakatuklas ninyo nung itong Duon Wayfinding? At ano ang nagtulak sa inyo para gawin ito? What was the inspiration behind it?
4: Officially nag-incorporate po ang Duon noong Feb of 2023. But yung concept po I've had since 2018. Ako po kasi personally, I'm an outdoor type of person. So ako po usually naliligaw po ako pag nasa loob po ako ng mall. Sa mga naglalakihan po nating mall being one of Asia's retail centers, no? And ever since 2018, I kept saying po na dapat may navigation platform tayo for inside the malls in a way to find what we need inside any large establishment. And I kept saying it po since 2018 all the way hanggang 2022 po. Noong 2022, may mga nakausap po ako na marami din may ganitong pain point. Madami pong nag-share nung vision, madami po nag-share nung concern.
3: Sir Gab,
4: all the way from 2018 to 2022, I was being trained po to design business models, to design products. So nung napag-usapan po ulit siya ng 2020 at kaya naman natin gawin, natutunan na po natin gumawa ng startup, 2023, sinimula na po namin i-research and gawin talaga.
3: Okay. Sir Gab, pakipaliwanag po para mas maliwanagan din yung ating mga kababayan. Anong pagkakaiba nito dun sa directory sa mga indoor establishments na pwedeng gamitin para hanapin yung mga stalls na kailangan nilang hanapin? I mean, is this interactive as well, gaya ng mga ginagamit na GPS services like Google Maps and other navigation tools?
4: Yes. Yes po. So to differentiate po, GPS po can penetrate buildings. So to do so, gumagawa po kami ng sarili naming network sa loob ng mga establishments. To differentiate naman po doon sa digital directories, yun po ay static. Kami po ay real-time. Habang naglalakad din po kayo sa loob. Para kumbaga, pag ang sinerging po sa digital directory ay 2-3 floors up, at malayo po from the directory, somewhere po sa kalagitnaan, naliligaw po ulit yung mga tao. Yes. Kaya kailangan po nilang mag-check ulit or maghanap ulit ng directory or ng mapagtatanungan. Sa doon po, pagka real time po, from point A to point B hanggang doon po, gagabayan po namin kayo. Ang importansya naman po niyan for the property developers, binibigyan din po natin ng understanding yung property developers kung paano po nagnanavigate at kumikilos yung foot traffic. Bali, binibigyan po namin sila ng foot traffic behavioral analytics. And in doing so po, nakakapag-optimize sila ng kabilang operational efficiencies, yung mga tenants na pagkukumpul-kumpul nila yung mga mas magandang magkakasama para yung mga foot traffic and consumers po, pagkanap ayos po natin further yung structuring and planning nung sa loob ng mga gusali, mas madali din po manavigate and madiscover ng foot traffic yung indoors.
3: Okay. At dahil naganap pa rin nga po ang paggamit ng artificial intelligence o AI, ano naman po ang AI component itong Duon Wayfinding?
4: Yes po. So, ang part po ng AI component namin, sinagsisimula po siyang pumasok doon po sa na-mention ko na foot traffic behavioral analytics. So, sa ngayon po, iniintindi po muna ng aming technology ang foot traffic behavioral patterns inside the buildings. And from there po, kinikilala po niya yung bawat user and promotes discoverability. So, pag alam na po nung system namin kung ano yung mga gusto mo sa loob ng establishments, ano yung mga iyong interest, pag pumasok ka sa ibang establishments na kino-cover namin, pinapakita po namin sa iyo ano yung mga pwede mong magawa sa loob and ano yung mga gusto mong masubukan at matry in promoting local businesses po. And in doing so, ina-navigate din namin po sila towards there. And route optimization po. So if may events, iiwas din po namin kayo sa mga masisikip at matataong lugar. Pag may pupuntahan po kayong lugar at puno siya, or pagkainan, pag puno siya, masasabi din po namin sa inyo pag puno siya. And with DOST TAPI po, isa po sa mga drive na pinupush namin ngayon ay ang aming inclusivity and emergency evacuation reroutes. So knock on wood po, pag nagkaroon po tayo ng emergency sa loob ng establishment, nagtitrigger po kami ng emergency evacuation route. So bawat user po ay i-escort namin safely outside the building in real time po. And then yung inclusivity natin is we also navigate yung mga, if you're in a wheelchair, ina-navigate po namin kayo through ramps and elevators instead of stairs and escalators. And then we also have voice direction giving for visually impaired naman po.
5: Okay. For Sir Josiah, sir, sa naging experience niyo sa GTEx, no, ano yung pinaka napansin ninyong pagbabago o direksyon ng AI sa Asia bilang isang mabilis na lumalawak na industriya?
0: Yusek Marge, no? Mula sa aming karanasan sa pagsali during the exhibition, nakita natin na fit yung mga technologies na na-showcase natin. Lalo na yung mga smart cities, agriculture, and smart technologies with AI integration. At least in the Southeast Asia, no? Nakita natin na mas human-centric ang solutions na na-showcase natin doon. Halimbawa na lang nung pinamalas nila doon, yung behavioral analytics para mas magkaroon ng maayos na decision making, lalo na sa ating mga retail owners. And of course, in return, no, mas napopromote ang mga local na businesses. Nakita din natin na nakapattern ito sa mga international technologies na na-feature doon. Halimbawa na rin, of course, yung mapa-improve ang navigation, mas human-centric ang mga perspective. Andun din naman yung mga agricultural technologies na may AI integration na nakasisiguro na sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, mas mataas as much quality yung mga produktong nakukuha natin o makukuha natin. So yung mga solutions na to, mas nagbibigay ng way for our cities to become smarter. So yun yung mga direction na nakita natin sa paglahok sa mga exhibitions na to. So basically, hindi na tayo far off unlike when we were 5-10 years before. So kaya mas ini-encourage naman yung mga Filipino thinkers or innovators natin na to have access sa mga government programs na to upang magkaroon din sila ng pagkakataon na makasali sa mga ganitong mga events.
3: Sir Josh, kumusta naman po ang naging pagtanggap at reaksyon ng mga international investors at industry partners sa mga ipinakitang Filipino technologies sa delegasyon?
0: Nakakatuwa po, no? From the impressions na nakuha namin from visitors on our exhibition, nakita namin na very positive, no? Hindi lang yung mga foreigners ang nakakita ng ating mga technologies, but of course, yung mga kababayan natin na nagre-reside sa ibang bansa. Natuwa sila, no, na makita nila ang bandera ng Philippines o Filipinas sa isang international stage na nagkaroon ng sense of pride. And of course, natuwa sila na yung mga innovations natin are actually solutions that are provided to the real world problems na na-experience na ating mga kababayan. Not just here from the Philippines, but of course, sa ibang bansa din. So we are not limited by being a... third world country, no? Kasi nakita natin na mga startups natin ay kayang makipagsabay sa mga international or global na mga teknolohiya. So yun po yung nakita natin, very positive, and they are actually looking for more.
2: Kaya yun yung challenge natin sa ating mga Filipino innovators. Dapat maging committed and mas maging market ready ang ating mga technologies. And of course, andito naman ang DOS si Tati. Kung kayo po ay may mga science and technology based innovations, you can access our programs of support.
5: Okay, nakakatawa naman po yan pakinggan, no? And for you, Sir Gab, ano naman po yung mga hamon sa pagpapatupad ng indoor navigation technology sa Pilipinas at paano ito tinutugunan ng Duon Wayfindings? At paano po ninyo tinitiyak yung privacy at data security ng mga gumagamit ng app, lalo na't may location at navigation features ang mga ito?
4: Yes po, no? Thank you for the question po. We are taking this concern very seriously. Isa po yan sa mga una naming research, first and foremost, ang cybersecurity and data privacy. So una-una po, ang una naming ginawa is to make sure that our technology and data handling and data processing is compliant with our data privacy laws. Ang next po na naming ginawa is to make sure that all of the data processing and data handling is disclosed po to every user. So that consent is properly acquired and properly put in place po. Next po is to make sure that yung signal and yung... That is why po, one of the reasons why... So in doing so po, we are enabling na closed loop po ang data handling natin. So si Duon lang po ang nagpo-process nito. And very strict contracts po with some partners to be able to... enhance lang and optimize operational efficiencies. So baling wala naman pong outside parties na nakaka-access ng ating data po.
3: Okay. Sir Gab, from your perspective po, gaano po kalaki ang naitulong ng DOST through the Technology Application Promotion Institute or TAPI sa invention ng Duon Wayfinding?
4: We are very grateful po to DOS and TAPI. First and foremost po, they helped us with our 0-1 fund. To explain po, para sa ating mga listeners sa startup community, especially para po sa mga inventors and mga nagnanais po mag-startup, at ang problema po natin kadalasan ay resources. So si DOST TAPI po ay nandito para mag-support ng 0-1 fund. Ang ibig sabihin po nito, pag meron kang concept and gusto mo siya i-market, nasa conceptualization stage ka pa lang and kailangan mo ng support with resources, with network, with promotions, si DOST TAPI po ang nagtulong sa amin to get to that first step of actually marketing our platform. So when we went to DOST po, nasa MVP stage pa lang po kami and we needed help with scaling it. So doon po sila pumasok and when they came in to help us scale it, they came in again, no? To support us further to promote our technology. So dyan po yung dinala po nila kami sa Gitex AI Asia kung saan po kami ay nakakuha ng international recognition, nakakuha din po kami ng international prospects for partners and investors, nakausap na po namin ngayon. And patuloy po kami sinusuportahan ng DOST TAPI with promotions and any concerns po, actually very easy po sila kausap. You can reach them anytime, you can speak with them regarding your concerns for your business and they are always willing to help. So we are very, very grateful po to DOST TAPI.
5: Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin po natin si Sir Gab.
4: Ayun po, thank you po for this chance to talk about Duon on this stage. Thank you po sa opportunity. We invite everyone na lang po to follow our socials, Duon Wayfinding or Duon po on Facebook and IG. Diyan po kami mag-announce ng kada bagong location partner and bagong availability po sa mobile app. Hindi kayat din po namin ang bawat Pilipino na i-download po ang Duon Wayfinding sa iOS App Store po and sa Google Play Store. Hinihingi na lang din po kami ng tulong na isulong ang gawang Pilipino dahil kami po ay isa sa mga una sa Southeast Asia and nais po namin to i-promote sa Southeast Asia as gawang Pilipino po talaga. Salamat po.
5: At salamat. At mensahe niyo na lang po, Sir Josiah, sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon.
2: Muli, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa, Isaac March and Sir Joshua. Ang DOST at DOSC TAPI ay patuloy na sumusuporta sa ating mga science and technology-based technologies and solutions. At nagnanais kami na mas marami pang matulungan sa pamamagitan ng ating mga programa. So andyan po ang aming programs of support for pre-commercialization, Technicom and Galing Program. Isa po silang uri ng grant. Andyan din naman po ang aming commercialization support through Expanded Venture Financing Program, which is financing naman po ito. And of course, gusto ko rin pong i-highlight ang aming mga Intellectual Property Rights Protection Program and support. So mula sa pangunguna ng aming Secretary, Secretary Renato Yusurudong Jr. at aming Director, Attorney Marion IVD De Sena, narito ang aming ahensya na patuloy na tumutulong sa ating mga startups and of course sa ating innovation ecosystem. Mas naganais pa na maraming technologies maging ready locally and internationally. Kaya muli, andito po ang DOSC TAPI and we are looking forward to more inventors and innovators. So, maraming salamat po sa pagkakataon at magandang tanghali po sa inyong lahat.
3: On that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Sir Josh Puyugao, Junior Program Manager ng Technology Information and Promotion Division ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, at kay Sir Gab Angeles, ang CEO at Founder ng Duon Technologies Incorporated. Thank you, sirs. Samantala, sa iba pang balita, handa ang Pilipinas na maging pangunahing investment hub ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng Pangulo sa ginawang Business Forum ng Pilipinas at Vietnam kung saan present ang halos 600 business leaders at government representatives. Pagbibida ni Pangulong Marcos Jr. bukas ang bansa sa mga negosyante na gustong magtatag ng operasyon at lumikha ng panibagong oportunidad. Kasunod na rin ito ng mga reformang ipinatupad ng gobyerno, kabilang ang mga batas na layong magpapalakas sa foreign investments at pagbaba ng capital requirements. Sa pagdiriwang na 50 taon ng diplomatikong ugnayan, itinaas sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam para sa mas matibay na supply chain cooperation. Nagpatuloy naman ang kalakalan ng dalawang bansa kasabay ng palitan ng electronic components, bigas at iba pang mahahalagang produkto.
6: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
5: Hindi apektado ng issue sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang pagpapanibago sa defense cooperation na tinalakay sa isang pagpupulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec, asa na si Emes po yata ang nakakabot
13: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
17: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan ang kahapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278.

0: Masayang pamilya! Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat. Populasyon ang puso ng pag-unlad ngayon na sa Radyo Magazine 1278 kHz at live via Radyo Magazine Facebook page. At pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng aming taga-subaybay. So it's the first time that we are airing live on the Radyo Magazine, no? Ito na ang ating medium for the Popbeat. So ito po si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong makakasama upang talakayin ang mga mahahalagang issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong episode na ito, ating pag-usapan ang tungkol sa maternal health at ang mga pangunahing sanhi ng maternal death sa Pilipinas. At dahil ito ang paksa natin ngayong araw, makakasama natin si Dr. Marijoska Nicolas, Medical Officer for Women's and Men's Health Division, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Ngayon naman, ating panoorin ang isang audiovisual presentation tungkol sa National Demographic and Health Survey 2025 kung saan makakakuha tayo ng datos tungkol sa fertility rate ng ating mga kababaihan, family planning at iba-ibang methods at maternal health. Panoorin natin ito.
1: Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang pambansang survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority. Ang 2025 National Demographic and Health Survey ay ika-13 sa serye ng mga pambansang DHS na isinagawa mula pa noong 1968 at ang kauna-unahang isinigawa bilang isang midterm survey tuwing 3 taon. Karaniwang sumusunod ito sa Global DHS Program using standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age from 15 to 49 years old. Ito ang mga datos na makukuha na basic and demographic key indicators mula sa NDHS. Fertility, family planning, maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment, kasama na dito ang violence against women. Ayon sa 2025 NDHS, ang total fertility rate sa Pilipinas ay ang historic na pinakamababa. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 noong 1993. Ang total fertility rate o TFR ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganak kung siya ay manganak batay sa kasalukuyang age-specific fertility rates. Sa usapin ng pagpaplano ng pamilya, tumaas ang paggamit ng family planning methods para sa mga kasalukuyang may asawang babae sa bansa mula 58.3% noong 2022 hanggang 58.6% noong 2025. Ang mga modernong paraan ng pagpaplano ng pamilya ay tumaas din ang paggamit mula 41.8% noong 2022 sa 44.5% noong 2025. Ang mga female-centric methods ay nanatiling pinakapopular. Pills, 11.6%, ligation o sterilization ng babae, 4.6%, at injectables, 3.4%, ang pinaka-preferred na paraan ng family planning. Samantala, ang mga method ng makalalakihan o male condom ay 1.9%. Ang pagbubuntis para sa mga batang babae na may edad 15 to 19 taon ay relatibong mababa sa 4.9%. Sa usapin ng bilang sa bawat rehiyon, pinakamataas ang pagbubuntis sa mga kabataan sa Region 9, 9.3%, sinundan ng Region 12, 8.2%, at Mimaropa, 8.2%. Ang mga karaniwang indicators ay nananatili pa rin. Ang mga batang babae na may ilang pangunahing edukasyon ay nagtala pa din ng pinakamataas na porsyento ng pagbubuntis. Ito ay 17.2%. Sa usapin naman ng wealth indicators, ang pagbubuntis pa din ng mga kabataan ay pinakamataas sa mga nasa pinakamahirap na wealth quintile at 9.4% at pinakamababa sa mga nasa pinakamayamang wealth quintile at 1.4%. At yan ang ilan sa mga highlights ng 2025 National Demographic and Health Survey para sa reproductive health at family planning.
0: Ayun, so napanood natin ang 2025 National Demographic and Health Survey audiovisual presentation. So we are live, ladies and gentlemen, here at Radyo Magazine at Radyo Pilipinas dito sa Philippine Information Agency Office. At ngayong episode na to, ating pag-usapan ang isang napakahalagang paksa, ang maternal health at ang mga pangunahing sanhi ng maternal deaths sa Pilipinas. So, pregnancy matters so as mothers and women. So, mga kapopbeat, ang maternal health ay tumutukoy sa kalusugan ng babae habang siya ay buntis, nanganak at pagkatapos manganak. Layunin nito na mapanatiling ligtas ang ina at sanggol bago, habang at pagkatapos ng pagbubuntis. So saan nga ba tayo kumukuha ng datos? Of course, sa Philippine Statistics Authority kung saan nakakalap natin ang births, deaths, mortality at healthcare statistics kasama ang civil registration and vital statistics kung saan natatala ang kapanganakan, pagkamatay at sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Napakahalaga nito para sa developmental planning and needs sa ating bansa. Gusto nating magpasalamat sa mga nanonood, no, na ating mga kasamahan. No, una muna ang ating mga regional director na nanonood. Hello, RD Marlene, RD Jeff, thank you for watching. Hi Kevin and Ate Jay. Hello din sa ating si Patty, Darlene, and Sarah and RD Jacqueline. Thank you for watching Pop Beat. So ngayong araw na to, mapapanood natin, no, ang tungkol sa maternal deaths kasama ang ating panauhin from the Department of Health. Ngayon naman alamin natin, no, dito sa ating bansa tungkol sa maternal mortality. Base sa United Nations Population Fund, ang sanhi ng maternal mortality ay makikita natin muna, no, doon sa mga datos na 2,478 maternal deaths na naiulat noong 2021, isang pagtaas mula sa 1,458 noong 2019. Isinisalin ito sa humigit kumulang 6 hanggang 7 babaeng Pilipino na namamatay araw-araw dahil sa panganak. Mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga ina sa Pilipinas ay kinabibilangan ng mga komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis at panganak, at malalaman din natin yan maya-maya. Kabilang dito ang eclampsia, pre-eclampsia at pagdurugo. Kailangan rin ng access sa skilled healthcare dahil may ilang kababaihan ang hindi nanganganak sa mga health facility o tumatanggap ng tulong mula sa mga skilled healthcare personnel na makabuluhan at nagpapataas ng panganib, no? Siya ang talagang nagbibigay, no, ng proteksyon mula sa panganib ng komplikasyon. At para naman sa iba pang impormasyon at datos patungkol sa maternal health at deaths mula sa ating mga kabataan naman, edad 15 to 24, panoorin natin ang ating Pop Info.

0: sa POP Info, ito ang key findings mula sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study 5. Para sa mga pangangalaga sa ating mga kababaihan, lalo na sa mga buntis, humigit kumulang siyam sa bawat 10 buhay na ipinanganak sa mga kababaihang may edad 15 to 24 ay nakatanggap ng pangangalaga sa buntis o antenatal care o ANC mula sa isang health-skilled provider. 61% ng mga pagbisita sa ANC ay nagaganap sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Humigit kumulang 81% ng mga batang ina ay nagkaroon ng hindi pababa sa 4 na pagbisita sa ANC. Pero alam naman natin na ngayon ang requirement ng DOH ay 8 visits para sa antenatal care. Para naman sa komplikasyon sa pagbubuntis, isa sa bawat 10 buhay na pinanganak ay nagkaroon ng komplikasyon na nangangailangan ng paggagamot ng pagbubuntis. Halos lahat o 96% ay dinala sa isang health-skilled provider para sa isang konsultasyon. Para naman sa panganak, ang porsyento ng mga buhay na nasanggol na ipinanganak sa isang health facility ay tumaas mula 64% noong 2013 hanggang 86% noong 2021. Ang pagbisita ng antenatal care ay positibong naiugnay sa panganak sa pasilidad pangkalusugan. Karamihan sa mga panganak ay tinutulungan ng skilled health service provider, karaniwang mga doktor, nurse o midwife, na ang antas ay tumaas mula 75% noong 2013 hanggang 88% noong 2021. Para naman sa postnatal care o pangangalaga pagkatapos ng panganak, humigit kumulang 7 out of 10 na kabataang ina ang sumailalim sa postnatal checkups na may average na 2.7 na visits. Mahigit kalahati or 52% ng ating mga ina na edad 15 to 24 ay hindi bababa sa 2 postnatal care visits. 29% naman ng mga ina ang nagkaroon ng kanilang unang postnatal care sa parehong araw ng panganganak. Tungkol naman sa breastfeeding, 89% ng mga batang isinilang sa mga kababaihang may edad 15 to 24 ay nakaranas ng breastfeeding. May mga hamon sa pag-access sa mga serbisyo ng panganak bago at matapos ang panganak. Tinatayang 4 out of 10 ng mga kabataang babae na nanganak ay nakararanas ng hindi bababa sa isang hamon sa pag-access ng mga serbisyong pangkalusugan. Ito din ay kasama yung pagkatapos nilang manganak. Pangunahing hadlang ang distansya or 23%, transportasyon or 14%, at gastos sa panganak at 13%.
1: Ayan, ating natunghayan ang mga datos mula sa Young Adult Fertility and Sexuality Study o YAFS 5 tungkol sa maternal health. Una muna, nais naming batiin ang ating mga tagapanood. Maraming salamat for watching Commission on Population and Development, RD Eileen, Commission sa Populasyon na Pagpapaundad. Hello. Hello for thank you for watching, Anna Rose, Sir Dondon. Hello, Maring Jolly. Hello also Daniel Monter. Thank you for watching. And kapatid na Eugene. Of course, RD Light, who's always watching in Dumaguete. Hello, Mel from Bicol. And also, hello from the Population Office of LGU Madela Quirino. Hello, Ma'am Rona. Thank you for watching. And also, maraming salamat din dahil ngayon mapapanood na natin ang ating panauhin sa araw na ito. Walang iba kundi ang Medical Officer 4 ng Women's and Men's Health Division, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Nakapanayam natin tungkol sa maternal health. At ito na siya, panoorin natin ito.
2: Honored to have with us the Safe Motherhood Program Manager of the Women's and Men's Health Division of the Disease Prevention and Control Bureau of the Department of Health. Ang ating kaibigan at kapamilya na rin ang ating Medical Officer for Dr. Marie Josca Y. Nicolas. Masayang pamilya, Doc Jazz?
3: Ay, Ma'am May. Masayang pamilya.
2: Ayan, maraming salamat for joining us today. So, ang una muna nating katanungan, ano po ba ang mandato ng Department of Health, Women's and Men's Health Division, and Disease Prevention and Control Bureau?
3: So sa atin po, specifically nga po sa maternal health, meron po tayo nung Safe Motherhood Program na nagpo-focus po sa ating pag-decrease ng maternal mortality. So ang goal po natin dito ay in line with the Sustainable Development Goals or SDG na less than 70 maternal deaths per 100,000 live births by 2030. So yun po yung ating pinakasinusundan po dito po sa maternal health, yun po yung ating goal. And at present po ang Pilipinas po ay nasa 119 per 100,000 live birth. So pababa naman po tayo pero medyo malayo pa po tayo dun sa goal of less than 70.
2: Ayun. So nasimulan na ni Doc Jazz, no, yung kasalukuyang state of maternal deaths or mortality sa ating bansa. And ano ba yung iba pang datos na sinasabi tungkol sa Safe Motherhood Program and maternal health situation sa ating bansa? And ano po ba yung mga areas like regions, provinces, cities na most at risk, no, na talagang binabantayan natin sa maternal health?
3: So yun nga po, pababa naman nga po tayo, pero yun nga po, parang napapansin natin mabagal po yung pagbaba, no? So kailangan pa po natin talaga mas paigtingin yung ating mga ginagawa sa Safe Motherhood Program. Sa mga regions po natin, ang binabantayan po talaga natin, Calabar Zone, Metro Manila, at saka Central Luzon po. Ang maganda naman din po sa kanila tatlo, very active po sila at meron po silang, kumbaga, additional strategies para mapabilis din po ang pagbaba ng maternal.
2: So talagang yung tatlong most populous region pa din yung binabantayan din. Oh, maybe because of maraming tao. Ano, Doc Jazz? So sa ngayon po, since medyo malayo na, pero matagal-tagal pa, no? Malayo pa yung ating biyahe. Ano po ba sa inyong datos at ebidensya ang nagsasabi na yung mga leading causes talaga of maternal death in the Philippines? And nakita ba natin, nag-change po ba yung mga determinants of maternal death sa country natin?
3: Sa data po, 2023 pa po tayo may huling official data para sa mga causes of maternal deaths po. Isa po yan sa mga nagiging challenge po ng program, yung real-time na reporting ng causes. So at present po, yung 2023 po na data, ang hypertensive disorders pa rin po ang pinakamataas na dahilan. So ito po yung mga mataas ang BP. Ang iba po, before pa naging buntis ay mataas na ang BP or high blood na po. Samantalang po, meron din po kasing nakaka-develop ng high blood sa mismo na pong pagbubuntis. At ito po ay pwede mag-lead sa pre-eclampsia at eclampsia. Ito po ay yung kasabay ng mataas na BP ay meron na rin po mga organ damage. So yan po yung leading cause pa rin po natin ng maternal death.
2: So sa susunod nating katanungan, Doc Jazz, ano ba yung mga pinakamalaking barriers or mga hadlang at balakid na kinakaharap ng ating mga kababayang kababaihan in accessing yung mga quality maternal health care natin, particularly no sa mga rural and geographically isolated areas? Unahin natin yung mga nasa GIDA, tapos yung pangalawa yung mga nasa urban centers. Ano po ba yung mga biggest barriers or mga hadlang na pa-find out, no? Or ano ba yung mga biggest barriers that Filipino women face sa pag-access ng quality maternal health?
3: At present po, sa Safe Motherhood Program po, ginagamit pa rin po natin yung three delays model. So, yung una po, yung delay sa pag-identify. So, may problema din po na ang ating mga mothers ay hindi po well-informed sa mga dapat obserbahan sa kanilang sarili para masabi po na kailangan pumunta sa doktor. Or minsan po kahit nga po yung baseline lang na malaman nilang buntis sila, minsan hindi po yun nakakatch agad. So yun po yung unang delay. Pangalawang delay po ay yung pag-access nga po sa ating health facility. So yan po yung mga usual po natin dito sa Pilipinas, no, given nga po na very may mga jida nga po tayo, merong mga isla, may mga bundok. So may problema po sa transport papunta sa ating mga health facilities. At kahit po makapunta tayo sa isang health facility katulad po ng mga RHU, minsan po no, hindi naman po ito sapat para ma-address po lahat ng kailangan ni mother, lalo na kung kailangan po siya, high risk po siya. So, kailangan i-transfer siya sa mas mataas na facility. So, another po yun na burden ng transportation. And then, yung pangatlo po, yun sa mismo pong facility, mapapansin nga po natin na yun po may mga kulang po na ibang facility or sobrang daming pasyenta naman po sa ibang mga higher facility. So, yun po yung ating mga challenges. So, at present po, ang ginagawa po natin dyan sa DOH po, meron po noong 2025, nilaunch na maternal neonatal death surveillance and response. So dito po, gumawa po ng isa ding reporting system para sa real-time na pag-record po ng mga deaths. And then, ang isa po talagang goal po nito, pagka may trigger po na may report ng death, ang dapat pong next pong gagawin po ng locality ay investigahan po ano yung cause of death. And nagpo-focus din po ito sa system gaps, yun nga po nasabi kong tatlong key delay. So hindi lang po tayo basta sa medical aspect, no? Gusto din natin malaman ano yung mga barriers sa access.
2: So in summary, Doc Jazz, yung tatlong delays, ano po nga ba ito, yung mga three delays that Filipino women face?
3: So yung tatlong delays nga po o yung three delays model natin sa Safe Motherhood Program, delay in deciding to seek care. So yun nga po, no, sa part pa lang po ni mother, kulang na po siya ng health information or health-seeking behavior para siya po mismo ay pupunta sa health facility. Sumunod po is delay in reaching care. Ito po yung mga usual natin, no, yung transportation or kahit po yung mga socioeconomic factors, may trabaho si nanay, wala siyang pag-iwanan ng ibang mga bata. And then, delay in receiving adequate care. So, ito po yung kahit ma-reach nga po niya yung mismong health facility, minsan po hindi capable yung health facility po na yun. Kailangan po siya ma-transfer. Or minsan po, sobrang puno, so hindi rin po siya ma-attendan. So, yan po yung ating three delays.
2: Ayun. So, napaka... dami pala, no, nung dapat nating i-watch out for, no, yung socio-economic determinants talaga, eh, malaki ang role. Balikan po natin yung surveillance system ng Department of Health. I understand po, meron po bang mga maternal death review na nangyayari sa local government units? And ano po yung ginagawa doon pag nagma-maternal death review kapag may namatay na isang ina?
3: So, bali po, dati pa naman po, no, meron na tayong maternal death review. Ito pong sinasabi natin na MNDSR or yung Maternal and Neonatal Death Surveillance and Response, ginawa lang po natin standardization po, no, ng ating death reviews para din po mas guided yung ating mga locality. So, ang nangyayari po nga dito, nag-develop din po ng reporting system. So, sa mas simplified po siya na reporting system and mas real-time. At present po, naka-Google form po yun. Mm-hmm. So, pag-reach po yun, nakita ng province na meron pong na-report na death. So, subject na po yun for review. And then, sa review po, mag-identify sila. Gamit nga din po yung three delays ng kung ano-ano yung mga naging points of delay. And then, sa part na rin po ng review is gagawa din po sila ng plan to address the identified delays.
2: So, talagang ano, napaka rich, no? And very tutok ang DOH sa Safe Motherhood. Since nabanggit nyo na rin po, no, Doc Jazz, yung nangyayari sa local government units, may mga innovations or localized strategies pa in maternal healthcare na yung DOH ay na-introduce or inire-recommend, especially dun sa mga lokal na pamahalaan na limited ang mga resources, no?
3: So, isa nga po ito, no, yung sabi ko nga po na surveillance and response, ini-encourage po talaga natin yung ating mga LGUs na mag-comply po dito. So, I understand po kasi bagong reporting system po ito, pero isa po kasi talaga po ito sa way para mas mapabilis at mas matutukan nga po natin yung mga maternal deaths. And then sa iba-iba pong localities, tuloy-tuloy pa rin naman po tayo, no, sa party po ng national government. So meron pa po tayong mga trainings nga po, yung BIMONG trainings. So yun po ay para sa mga basic emergency obstetric and na emergency. So yun po yung ating interventions po dyan. Patuloy po na capacity building. And then ito nga din pong surveillance and reporting surveillance and response po ay tuloy-tuloy din po 'yan. So daan din po tayo ng budget diyan para ma-roll out po nila hanggang sa kanilang lokal. And then sa mga ano naman po natin, yung initiated po ng ating mga localities po talaga, no. Ang isa po ma-share ko po ay yung sinamahan po namin sa Calabar Zone. So doon po nag-identify ng isang place na maraming maternal deaths. And then, pinuntahan po namin, sumama po kami sa team ng CHD or ng regional na ng Calabar Zone na DOH. And doon po, nagsuyod po kami, no, ng bahay-bahay. So, kasama po si BHW at ang mga nurse ng RHU po nila. So, nagbahay-bahay po talaga ng kung sino po yung mga buntis na hindi pa na-register or hindi pa po na-identify. And enough po, no, meron po talaga mga buntis na hindi pa na pupuntahan or hindi pa rin sila nakapunta sa isang health facility kahit na po buntis sila.
4: Mm-hmm. Ayun, talagang napaka-importante, no, since nabanggit nyo na po yung pag-access ng healthcare. So sa ngayon po ba, Doc Jazz, ano po ba yung polisiya ng Department of Health tungkol sa antenatal care para sa inyo po? Ano yung prescription? At ano po yung polisiya na ito, Doc Jazz?
3: So, parte nga din po ng efforts po natin na gumanda po yung ating quality care sa mga buntis, no? So, ayon po kasi sa ating mga latest na guidelines, so meron po tayong nilalabas sa DOH na Omnibus Health Guidelines. Dito po nakabase yung mga ating standards of care, no? O mga nire-recommenda po natin. So, dito nga po, nakita natin na kailangan po 8 antenatal care or 8 prenatal visits kung mas mas familiar po yung iba sa prenatal. So dati po ang nire-recommenda po lang natin ay 4. So nakita nga po na kailangan mas frequent po para mas mabantayan si mommy. So yung 8 antenatal visits, so 1 po sa first trimester, 2 sa second trimester, and 5 sa third trimester. At ito din po, pinaiting din po natin na hindi lang ito basta pagbisita, kundi pagkuha po ng mga serbisyo na kailangan. So kasama po dyan mga screening ng testing, so pagkuha po ng BP para nga po sa prevention ng hypertensive disorders, mga laboratory tests ng sa sugar, screening against HIV, hepatitis B, and syphilis. So ganun po, no, kasama na rin po ang ultrasound. At kasama din po yung pag-start po ng mga supplements, no? Yung ating mga iron folic acid or multiple micronutrient supplementation, yan naman po sa maternal health, maternal nutrition natin. And then ang anti-tetano, the bakuna. So yan po yung mga in-expect po natin na makuha po nilang service doon po sa, kaya po naging 8 po yun ang service, 8 prenatal visits. So ito po ang good news naman din po noon sa expanded po na maternal care package ng PhilHealth. Covered na rin po ito kahit po yung ating mga testing. So hopefully po with the expansion ay mas ma-encourage po natin ang mga mothers na ma-complete po yung kits.
4: So lahat ng 1 to 5 yung first trimester una, no, unang check-up, tapos second trimester, 2, tapos third trimester, 5. Lahat po yun ay covered ng benefit po ng PhilHealth, ano, Doc Chas?
3: Mm-hmm. Yes po.
4: I understand po na meron ding increase for postnatal care, ang prescription ng DOH. Ano po ba ito, Doc Chas?
3: So ang isa nga din pong nakakaligtaan po madalas ng ating mga ng ating mga mothers ay yung after nga po mabuntis. So mahalaga din po ito kasi meron pa rin po mga komplikasyon na kailangan bantayan after po mabuntis, no? Katulad po ng infection, pagdudugo, at kahit po after meron pa rin nga po yung tumataas ang BP or high blood. So dito po sa dati po naka 2 postnatal visits lang po o 2 bisita. Sa present po natin, ang gusto na po natin or ang standard na po is 4 postnatal visits. So sa mga kakapanganak po, make sure po na meron kayong 4 visits para lang para po pasigurado ang inyong si mother at saka si baby.
4: Ayan. So talagang nais talaga natin yung healthy si mother and the baby. Ano po ba yung dumako po tayo sa usaping abortion, Doc Jazz. Ano po ba yung prescription muli no ng Department of Health? And I understand, kasama din naman to sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law or the Republic Act 10354 about abortion in the Philippines.
3: Thank you, Ma'am May, no. Ito kasi yung mga hindi natin madalas na pag-uusapan. So, sa Department of Health po, merong nilabas po dati na administrative order na hanggang ngayon naman po, no, ay tinutuloy natin. Administrative Order 2016-0041 or National Policy on the Prevention and Management of Abortion Complications. So, medyo mahaba po ito, pero in summary po, ito po yung mga iba't ibang serbisyo na dapat ma-receive po ng mother na nag-undergo ng abortion. So, kumbaga, kailangan pa rin po natin protektahan yung kanilang health kahit po sa napagdaanan po nila. And kasama nga din po, maiwan po sila na tinatrato ng kumpleto at may dignidad.
4: Ayun. Treatment na kumpleto at may dignidad. Meron tayong post-abortion care, no, na nakalagay talaga sa pulisiya ng ating Philippine government. But of course, according to our constitution, no, abortion is and never will be part of our program. So, tungkol naman sa maternal health outcomes in the Philippines, Dr. Jazz,

0: Hindi yung main problem yung access po natin.
1: Ayun, talagang yung mismong makeup, no, geographically ng bansa ay may factor din talaga. Aside from, ang dami talaga din nating geographically isolated and disadvantaged. Yes. So, sa ating mga panghuling katanungan, Doc Jazz, ano po ba ang vision ng Department of Health for the future of maternal health and the Safe Motherhood Program in the Philippines?
0: So, the DOH envisions a future where no woman dies from preventable pregnancy and childbirth complications. So, yun po talaga no, yung ating goal na ang pagbubuntis po ay isang parte ng ating pagiging human. No? So, dapat po hindi po natin ito nagiging dahilan ng pagkamatay. And ang goal po nga natin at present ay nakasunod pa rin po dun sa less than 70 maternal deaths per 100,000 live births by 2030. Pero of course po, kung mas kaya pa nating babaan, kung kaya natin pawalain, mas mabuti po yun.
1: So, no woman should die from preventable no causes. So, nais ko lamang saluduhan ka, Doc Jazz, kasi yung ginagawa niyo po talaga, it's changing the lives of our Filipino mothers, our children, and our country in general. I know it is a difficult journey, pero patuloy kang nandiyan para gumawa po no, ng mga paraan para ma-address ito. Dahil sa DOH, ang bawat buhay ay mahalaga sa bagong Pilipinas. So ano ba yung iyong panghuling, ano ba yung iyong panghuling mensahe, Doc Jazz, para sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood ng POP?
0: So thank you po, Ma'am Mai, para sa opportunity po na ito. So yun nga po, na-promote ko lang po na marami po tayong ongoing na programa na para po maprotektahan nating mga nanay. So i-avail po natin ito. Yun nga po, ulitin ko lang po ng ating 8 prenatal visits at 4 postnatal visits. At make sure po sa mismong panganganak, sa facility po tayo at ang mag-a-attend po ay isang skilled health professional. So, yan po yung ating mga main na gustong mangyari po sa ating mga kababaihan. So, yun po at maraming salamat. Maximize po natin lahat po ng mga services po na maaari natin makuha from DOH and PhilHealth.
1: Ayan, pumunta lamang po tayo no, sa ating mga pinakamalapit na health centers at patuloy din naman ang DOH na kaagapay natin para sa maternal health ng ating bansa. Muli, masayang pamilya, Doc Jazz, at maraming salamat.
0: Thank you, masayang pamilya.
2: Ayan, mabuhay ka, Dr. Marie Josca Nicolas. Maraming salamat for guesting. And gusto ko lang din i-shout out no, lahat ng mga nanonood sa atin. All the way from Olongapo, City Population Office. Also, Ted Sanyas from the City Population Office of Imus. And also from Basilan, Ma'am Jesseline Puno. Thank you for watching. Also from Ifugao, Stephanie, Sister, thank you for watching. Watching. And RD Reynaldo Wong all the way from Baguio and RD Odette Nacionales from Cebu. Hello Ate Maribel Joven of La Union. Hello L from DAP. L Santos from DAP. Thank you for watching. Hello Romel Livid and KB Tolentino from Tacloban. Bap Bap of Pasig. Tita Sally from CPD Central Office. Raymond from CPD and CR. And also we would like to acknowledge also and thank you kina Grace Michael and Ian who edited our videos there in CO. Thank you for watching and remember nagbago na ang prescription ng DOH. So, 8 antenatal care. So, isa for the first trimester, dalawa for the second trimester, at 5 from the third trimester. And from 2 for the 2 visits for postnatal care, 4 na. No? So, ating mga mommies, momshies, mga ina, ang ating mga kababaihan, napaka-importante po no, nung prenatal and postnatal visits sa ating mga health facility. And remember, it's really important na ma-address natin yung 3 delays. So, delay in deciding to seek care, delay in reaching care, and delay in receiving adequate care. So as we end, also, we

would like to watch muna and let you know about the new us or meet the CPD, ang mga pagbabago sa ating ahensya. Panoorin po natin to.

0: Commission on Population at PAPCOM ay ang pangunahing ahensya na nagsulong ng mga programa, polisiya at plano para matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Noong nakaraang taon, opisyal nang nagpalit ng pangalan ang komisyon bilang Commission on Population and Development o CPD. Ito'y bilang tugon sa mas malawak nitong mandato sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang vision ng CPD ay maging lead agency in advancing the country's population and development policies and programs towards increased share and opportunity of each Filipino in socio-economic progress. Ang mission naman nito ay to strengthen institutional capacities to formulate, coordinate, and implement integrated population and development strategies, policies, and programs based on socioeconomic and demographic data, information, and knowledge. Bilang ahensya, pinapahalagahan nito ang excellence, integrity, adaptiveness, and inclusivity. Para maisagawa ang mga layuning ito, tinutulungan ng CPD ang iba't ibang institusyon na gumawa ng mga programa at plano na nakasentro sa pangangailangan ng bawat tao. Kung tao ang magiging puso ng pag-unlad, tiyak na makakamit natin ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Ayan ang CPD. At bago tayo magpaalam, maraming salamat for watching. Ayan, nabati na natin no si Darlene from CPD Mandaluyong. Thank you also for watching all the way from Cebu, RD Odette. At maraming salamat also sa kay Jen no who's watching from CPD Mandaluyong. And as we end, sa buhay ng tao ang papel ng ina ay hindi mapapalitan at mahalaga para sa emosyonal at psikolohikal na balanse ng mga individual. Ang mga ina ang unang pigura ng pagmamahal at seguridad na nararanasan natin mga katauhan at ang relasyong ito ay walang kondisyong pag-ibig or unconditional love. At mahalaga sa pagbuo ng pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sarili ng bawat tao. Sa bawat ina ay may buhay na umaasa. Sa bawat ligtas na panganak ay may pamilyang nabibigyan ng pag-asa. Kaya huwag nating kalimutan pregnancy matters. So as mothers, let us stay informed because no mother should die giving birth. So para sa CPD, responsableng pagpapamilya at family planning ang ating isinusulong at nagsisimula ang lahat sa life cycle approach. Simula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, nararapat na unahin ang kalusugan at kapakanan ng mga bata, kabataan, mga ina, ama, individual at pamilya para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-tune in for today's episode. I think it's one of the highest no na may nag-tune in dito sa Popbeat. At makibahagi sa ating usapan, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags Popbeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 57, ayan, naka-flash sa atin, no? Because it's also Privacy Awareness Week, yan ang pinakabago nating ginunita no sa CPD. At i-follow ang ating Facebook page, flashed on your screen at CPD Fails para sa mga update at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ako po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development, Information Management and Communications Division. Masayang pamilya! Pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil ang tao tayo ang puso ng pag-unlad. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-tune in. At see you around again on Tuesday every 1 o'clock to 2 o'clock p.m. at the Radyo Magazine Facebook page at sa ating 1278 kilohertz AM ng Radyo Magazine. Maraming salamat, Masing Pamilya!

0: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas,
4: Radyo
2: Magazine,
5: 1278 AM.

0: Wow.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Respira la gas. Respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Publico Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Radio Magazine.
2: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko.
2: Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Podcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
1: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang unan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
14: Oras natin, 2:00 ng hapon.
15: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
14: Pambansang budget para sa susunod na taon, inilalatag na. 2027 budget, ibabatay sa lagay ng estado ng bansa at pandaigdigang ekonomiya ayon sa Malacanang. Ang pagulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine.
5: Report.
16: Ipinahayag ng Malacanang na nagsagawa na ng pagpupulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na kung saan ay napag-usapan ng preparasyon sa 2027 pambansang budget. Sinabi na Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa nasabing meeting ay naging bahagi ng pag-uusap ang pagkakaroon ng recalibration sa economic assumptions ng pamahalaan na magsisilbing batayan sa pagpaplano at pagbuo ng mga programa at budget ng gobyerno sa susunod na taon. Kasama din sabi ni Castro na sinuri ng DBCC ang kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng bansa batay sa pinakabagong kalagayan ng paglago nito, inflation rate, foreign exchange at presyo ng langis. Layunin anya nito ani Castro na masiguro ang susunod na taong pondo ay nakaayon sa pinakabagong kalagayan ng ekonomiya at sa mga posibleng hamong maaaring kaharapin pa ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer User Claire Castro.
0: Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
16: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: Bantay Senado inilunsad para bantayan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Formal na inilunsad sa De La Salle University, Manila ang Bantay Senado, isang malawak na koalisyon ng mga estudyante, akademiko, abogado, civil society groups at mga mamamayan na naglalayong bantayan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, hindi sila kumakampi sa usapin ng pagkakasala o kawalang sala ng pangalawang pangulo. Sa halip, layunin nilang tiyakin na ang paglilitis sa Senado ay isa sa gawa ng naayon sa konstitusyon, patas, malinaw at walang kinikilingan. Sinabi ni Bantay Senado Convener at Spokesperson Professor Clive Argueles na ang tungkulin ng Senado na magsagawa ng makatarungan at patas na impeachment trial ay isang obligasyong konstitusyonal para sa lahat ng Pilipino. Ayon pa kay De Leon, ang magiging resulta ng impeachment trial ay may malaking epekto sa tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon. Anya, ang pagiging litihitimo na magiging pasya ay nakasalalay, hindi lamang sa boto ng mga senador kundi pati sa pagiging kapanipaniwala at patas sa buong proseso. Bago magsimula ang paglilitis, magsasagawa ang Bantay Senado ng mga community town hall, information campaign at volunteer training sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: Samantala, mga malalaking metallic mining operators, sinisingil na ng royalty ng BIR. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: Nagsimula nang mangolekta ang Bureau of Internal Revenue ng quarterly royalty mula sa mga malalaking metallic mining contractor at operator sa bansa. Ito alinsunod sa RA 12253 o ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Kasabay nito, naglabas ang BIR ng revenue memorandum na nagtatakda ng mga bagong panuntunan sa paghahain at pagbabayad ng quarterly royalty habang inaasikaso pa ang electronic filing at payment facilities para rito. Sa ilalim ng bagong patakara, inaatasan ng mga mining contractor at operators na maghahain at pagbayad ng kaukulang royalty sa loob ng 60 araw matapos ang bawat quarter ng taon. Nilinaw ng BIR na kinakailangan magkahiwalay ang paghahain at pagbabayad para sa bawat mineral agreement, financial o technical assistance agreement, at operating agreement para matiyak ang maayos na monitoring at pagsunod sa batas. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: At para sa ating panghuling balita, tupad program ng DOLE para sa mga public utility drivers nagpapatuloy. Ang buong detalye ay ihatid naman ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
11: Patuloy na nakikinabang ang mga tsuper ng pampasaherong jeep at iba pang transport workers sa tupad o yung tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOLE, umabot na sa 9,981 beneficiaries sa buong bansa ang nabigyan ng Emergency Employment Assistance sa ilalim ng programa hanggang May 28 na may kabuang ayuda na 45.2 million pesos. Sa naturang bilang, 3,343 beneficiaries ang nakatapos na ng trabaho habang 6,638 naman ang kasalukuyan ng katrabaho mula sa target na higit 50,000 public utility jeepney drivers at transport workers sa bansa. Ipinatupad ang programa sa National Capital Region at ilang rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao, Davao Region at Soccsargen at Caraga. Nagbibigay din ang programa ng pansamantalang hanap buhay at minimum wage support sa mga transport workers habang patuloy silang nagsiservisyo sa mga commuters. Tinatayang nangangailangan o mangangailangan ng 1.2 billion pesos ang pagpapatupad ng programa sa buong bansa bilang bahagi ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Layon din ang tupad tuloy prasada program na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kabuhayan ng mga transport workers at matiyak ang tuloy-tuloy na pampublikong transportasyon para sa mga pasahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
14: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang amunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
17: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali. Diyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers. Sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami sa lahat ng social media platforms.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
2: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Tayo po'y may panauhin ngayong araw na ito, no? Sabi nga sa patuloy na pag-unlad po ng artificial intelligence o AI, ano, na lagi nating naririnig, ano? Unti-unti na pong nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga makabagong teknolohiya. Likha ng mga Pilipino at isa nga po dito ang natatanging inobasyon, ano? Ito yung Cerebro. Isang AI-powered platform po na binuo para makatulong sa larangan ng edukasyon, pananaliksik at kaalaman. At para malaman natin ano, kung ano ba itong Cerebro, aalamin po natin ano, kay Dr. Justin Itugot, ang CEO at founder po ng Cerebro Solutions Incorporated, para talakayin nga ano, ang pinagmulan, layunin at hinaharap ng Cerebro. Ano. Gayun din, ano ba ang papel nito ano, sa paghubog ng mas makabago at mas kompetitibong Pilipinas, ano? At para makasama natin ngayon ang ating panauhin, good afternoon, Sir Dr. Justin Itugot.
5: Good afternoon po, Ma'am Marinela. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa atin sa Radyo Magazine.
0: At maraming salamat po ano, sa pagpapaunlak. Ano? Sir, ano, para lang po sa kaalaman namin, kasama na rin po ako doon, ano, ano po ba itong Cerebro at kailan po ito nagsimula or nabuo ano, bilang isang invention?
5: Actually po, no, ang Cerebro ay isang digital platform na ginagamit para patbuhin o i-manage yung isang buong eskwela. So, ginagamit ito simula sa pag-i-enroll pa lang ng mga estudyante. At dito rin nire-record yung mga payment transactions nila para sa kanilang tuition and miscellaneous fees. At pati na rin yung mismong lessons, quizzes, dito na rin nila makikita yan sa loob ng Cerebro platform. So, it's like a super app for the whole school. Regarding sa kung kailan ito nagsimula, we started this in 2019, which was 1 year before the COVID-19 pandemic started. No? And at that time, ano pa eh, we were still developing the system. Then, bago pa man nagkaroon ng pandemic, ang unang naging test ng Cerebro was during the Taal Volcano eruption. Because if you can recall, di ba, more than a month na nawala ng pasok yung mga schools dito sa Luzon during that time. And the schools needed na to quickly shift their operations digitally dahil malapit na rin magtapos ang school year noon and baka hindi nila makomplete yung lessons and class requirements needed para makagraduate yung mga estudyante. And we did not know na magtutuloy-tuloy na pala yung online learning and adoption ng digital learning platform sa mga schools dahil January, taal eruption, tapos March, nagkaroon na ng lockdowns. Then after the lockdowns noon, nung nagbukas na ulit yung mga schools, naging malaking part na ng operations ng school yung paggamit ng digital platforms not only for online classes but also for other areas of the school's operations like enrollment, payments, and others.
0: Ako, napakaganda pala nitong Cerebro, no? Ito po eh, kumbaga eh, parang pinapadalay niya, no? Yung mga gawain, ano? Sabi nga, nung po kasing kami nag-seminar nung nakaraan, ang sinasabi, hindi dapat katakutan ito nga mga AI, bagkus ito po eh, makakatulong ika nga, ano, para sa isang tao, para ito yung app na ginagamit para mapabilis yung kanilang trabaho. Ano po ba talaga yung pinakapangunahing layunin ng pagbubuo po nitong Cerebro? At paano po ito ginagamit, ano?
5: So, actually, ang pinakalayunin ng Cerebro ay bawasan yung trabaho ng mga teachers, ng mga schools, at padaliin yung proseso ng pagkatuto ng mga estudyante. And bukod doon sa mismong area na yon ng pagkatuto, bukod sa paggamit sa loob ng classroom, siguro familiar tayo na kapag enrollment, di ba, may several steps na sinusunod yung mga students, like step 1, encoding na information, step 2, assessment of fees, etc. So kapag nag-e-enroll pa lang ang estudyante, sa Cerebro platform na ine-encode yung information ng mga students, pati kung magkano ang kanilang kailangang bayaran, na tuition or miscellaneous fees, at kapag enrolled na sila, dito na rin nila makikita kung ano yung subjects nila, sino ang teachers, saan classroom, at maging yung reference materials na gagamitin nila sa mismong klase. Lahat yan nandito na sa loob ng Cerebro platform. Tapos, since Cerebro is also registered as a digital publisher, naka-upload na rin sa Cerebro platform yung e-books, even the PowerPoint presentations, the practice tests for all their lessons. So parang it's their one-stop shop that when a student enters the school kapag umaga, kapag nag-tap siya ng ID niya sa gate, no, yung attendance record na yon ay nare-record na rin doon sa Cerebro platform. At pwede rin ma-view ng magulang kung yung anak nila ay nakapasok na ba sa loob ng school. So talagang useful, no, doon sa mga nanay na nanonood sa atin. And kapag recess time at may bibilhing pagkain yung bata sa school or may bibilhing item sa bookstore, pwede nilang itap yung ID nila at ma-charge na sa Cerebro account yung items na binili nila. When they go to the library, they can go to their Cerebro account first to check kung available ba yung books na gusto nilang hiramin sa library bago pa sila pumunta doon. So basically, the whole school runs on the Cerebro platform. So pinapadali natin ang buhay ng estudyante, buhay ng teachers, at nagkakaroon din ng peace of mind yung mga magulang ng mga bata na nasa loob ng paaralan.
0: Ayun, ano. So hindi na makakapagbulakbol, ano, yung mga bata, at hindi na rin makakapagtago, ano, kung sila ba may mga failing grades, ano. So lahat alam na, ano. Sir, hindi ba ito parang threat sa mga tao? Na kumbaga eh parang oops, mawawala na ba kami ng trabaho dahil sa Cerebro?
5: Parang yun talaga yung una na apprehension ng mga tao kapag may sinabing technology or even artificial intelligence, no, parang mawawalan kami ng trabaho. Pero we should understand that Cerebro does not aim to replace the teacher inside the classroom. Tinutulungan natin yung teachers na mabawasan yung kanyang trabaho na kailangang gawin. At tinutulungan natin na mas maging appropriate yung teaching styles na gawin niya sa loob ng classroom. Kasi minsan may isip natin, no, kung ang teacher natin, lalo na nung grade 1 tayo, ang teacher natin sa math, siya din ang teacher natin sa science, Arling Panlipunan, siya din yung PE teacher natin. Ang dami niyang kailangan pag-aralan. And with the help of platforms like Cerebro, nababawasan yung lesson preparation na yon, mas nakakapag-focus siya doon sa ano ba talaga yung trabaho ng isang teacher, which is magturo at gumabay sa mga estudyante. Hindi natin tinatanggal yung trabaho ng teacher sa loob ng classroom.
0: Ayun, ano, maliwanag yun, ha, sa mga teachers, ha. Hindi po kayo mawawala ng trabaho, ano. At sir, ano, bakit na, or ano po ang inyong naging inspirasyon, ano, para dito sa Cerebro na ito? Meron po ba kayo? Parang experience? Opo.
5: Yeah. Po, I've also been a teacher in different schools for in the last 15 years. At itong problem na ito, that there is no single system, no, na we can use to do all tasks. Ito ay matagal ng problema sa mga schools. Well, there are digital platforms doing this already, pero parang every time that you need to do something, you need to open a different app for that. If you want to pay, di ba, yung mga tuition fees, mm-hmm. kailangan mo ng e-wallet like GCash or Maya. If you need to enroll, minsan sa Google Form pa naglalagay ng information. And most importantly, kapag teacher ka at may klase ka, you need to prepare different PowerPoint presentations, exams, and other teaching materials every single day. Na kung merong around 200 school days per year, at personal ko to na experience, so 200 school days per year, every day, magdi-discuss ka syempre using a PowerPoint presentation. And mm-hmm. kung merong kang 200 school days at araw-araw ka nagdi-discuss, kailangan mo rin ng 200 na PowerPoint presentation.
0: Uh-huh.
5: Yan ay kung isang subject lang yung hawak mo. Paano kung yung katulad ng karamihan sa mga teachers, 5 or 6 subjects yung hinahawakan nila? Diba? So, the number of presentations that you need to prepare just multiplies. Mm-hmm. So, the problem that Cerebro is trying to solve is a personal problem na talagang na-experience ko nung ako'y natuturo pa. So, then na-experience ko rin to nung ako'y estudyante pa.
0: Mm-hmm.
5: So, parang like encapsulate lang siya dito sa Cerebro project na ito.
0: Nako. Oh, ayan, ha? Napakaganda. Imbis na nga naman na, kumbaga, imumultiply mo siya ng sa 5, no? Kung ikaw ay teacher, manually gagawin mo yon. Ako, gaano kahirap yon, hindi ba? So, with Cerebro, siya nang bahala, ano? At, sir, ano, bilang isa po, ano, sa mga Filipino AI-powered technologies na naitampok po sa GI Tech's AI Asia 2026, ano, ano po yung naging epekto nito, ano, sa inyong invention or organization?
5: Actually, no, yung participation ng Cerebro dito sa GI Tech's Asia is not actually our first participation naman in international conferences or exhibitions. Pero ang kakaiba ngayon, which I would say, yung mas mahalaga, no?
0: Mm-mm.
5: Ay yung makita ang Cerebro sa Philippine Pavilion ng DOST TAPI as one of the startups and innovation supported by the Philippine government. Na para bang pinapakita ng DOST na ito yung mga innovations na naging successful sa Pilipinas, supported ito ng government. At ngayon, ay handa na silang i-replicate yung success na yon sa ibang mga bansa.
0: Mm-mm.
5: And that gives potential investors and business partners more confidence to invest or partner with Cerebro. So it gave us a big boost, no, in our credibility. Dumami yung interested organizations who would like to partner with us,
0: mm-hmm.
5: not just to become our client, pero pati na rin yung may other education-related products na pwedeng ma-integrate sa Cerebro platform to further expand and scale our innovation.
0: Gaano na po, sir, karami ang gumagamit nitong Cerebro?
5: Meron na tayong 120 schools and universities throughout the Philippines that are using Cerebro. No, actually yung Cerebro parang yun yung nagiging tool ng mga schools to start introducing innovation in the campus. So Cerebro can provide the entire system in just a single platform. So ngayon, marami sa schools na partner ng Cerebro ay nasa Visayas and Mindanao, yung mga nasa provinces kasi yung Manila matagal nang digitize yung operations ng mga schools dito. So mas natutulungan natin ngayon yung mga schools in the provinces like in Cebu, Bohol, even in Davao. So all in all, mga nasa 120 schools and universities.
0: Ayun, ako, napakarami na palang gumagamit, ano? At sigurado, ano, mas dadami pa ang gagamit nito, ano? At ano naman po, sir, ang naging papel, ano, ng, or naitulong ng Department of Science and Technology, ano, particular ng Technology Application and Promotion Institute o TAPI sa pag-develop or pagpapalaganap ng Cerebro?
5: Actually, yung TAPI, ito yung nag-assist sa Cerebro with funding for commercialization. So, we were one of the grantees of the Expanded Venture Financing Program, which was designed para sa mga startups na graduate na ng other DOST-supported programs like the DOST Startup Grant Fund or former recipients ng mga grants and aid programs ng government. So, kung dati, DOST supported us for product research and development, yung TAPI, through their EVFP program, ito yung sumuporta sa Cerebro to commercialize the product, no? I-connect kami doon sa mga potential investors and potential buyers. So, it's not just financial grants na nakuha namin dito sa DOST TAPI, but also connections with organizations and exhibitions and activities within their network.
0: Ayan. At sir, no, paano naman po kaya naiiba itong Cerebro, no, sa ibang AI powered, ano? Maari niyo po bang maipaliwanag, ano, yung AI component ng Cerebro at kung paano ito makakatulong, ano, sa functionality ng system?
5: Oh, actually, we have several AI components sa Cerebro. First, when it comes to lesson preparation, yung mga lessons available on Cerebro are based on the learning competencies or learning objectives provided by the Department of Education. Sila naman yung nagsasabi ano yung kailangan matutunan ng mga estudyante. Mm-hmm. Pero yung determine ng appropriate teaching strategies for the different subjects and different learning competencies ay assisted by AI sa loob ng Cerebro. So kung dati, natataka tayo, math naman yung lesson, pero bakit song and dance number yung pinapagawang activity ng teacher ko? Now, with the AI-assisted component ng Cerebro, mas nagiging appropriate yung pagdetermine ng appropriate teaching strategies ng mga teachers. And we also have AI analytics that kung yung isang estudyante mag-take siya ng examination or quiz sa loob ng Cerebro platform, madedetermine ng system kung saang area siya nahihirapan at kung paano makapagbibigay ng appropriate learning intervention yung teacher. So katulad nung nabanggit natin kanina, hindi naman natin tinatanggal ang trabaho ng teacher. In the same way, hindi din natin tinuturuan na maging tamad ang teacher when it comes to lesson preparation or when it comes to analyzing students' performance. Pero binabawasan natin yung trabaho niya since we are automating the things that AI can do so teachers can focus on the more important tasks like providing a more personalized intervention base dun sa kung ano talaga yung pangangailangan ng bawat estudyante.
0: Ayun, ano. Napakalinaw, paulit-ulit na sinasabi ni Sir, hindi mawawala ng trabaho ang mga teachers. Bagkos, kumbaga para lang sila makapag-focus. Ano, kasi eto, natulungan na sila ng Cerebro, no? Kumpleto na yung, kumbaga yung maths nila sa pagtuturo, yung kanilang mga presentations, ano? So, more on personalized na lang ang gagawin ni teacher, ano, para mas maunawaan ng mga estudyante yung kanilang mga lessons, ano. At ganun din naman sa mga estudyante, sir, ano, kumbaga sa mga halimbawa, hindi nila masyadong naintindihan, hindi po ba? So, meron silang pagkakataon na ulitin ito sa kanilang sariling kakayahan dahil nando na sa Cerebro yung kanilang mga topics and subject matters, hindi ba?
5: Yes, pwedeng-pwede nilang balikan anytime since meron ding mobile app yung Cerebro. They can open their learning materials anytime, anywhere, kahit na sila ay nasa bahay lang, wala sila sa loob ng school. Kung gumamit sila ng video recording, pwedeng yung mga videos na ito ay naka-upload na rin sa Cerebro platform. So, mas magiging madali para sa kanila na ma-master yung mga learning competencies ng different subjects nila.
0: So, napaka-interesting nitong Cerebro, no, sa mga nakikinig, lalo na sa mga schools, ano, sir, sa mga interesado po na makapag-avail doon itong Cerebro, no, ano po yung kanilang dapat gawin?
5: Sa mga nagnanais po na masubukan ang Cerebro sa kanilang mga schools, lalo na sa mga school owners or administrators na nakikinig na gustong mag-embrace, no, ng digitalization sa mga campus nila, then Cerebro could be exactly what you need to jumpstart your plans. Pwede nyo pong bisitahin ang aming website sa www.cerebro.ph or pwede nyo rin naman pong isearch na lang yung Cerebro sa Facebook. Makikita nyo po doon yung aming page at yung aming mga success stories ng mga school partners namin when they started implementing Cerebro. Malay nyo po, baka kayo na ang next na magiging success story ng Cerebro.
0: Sir, ito ba sa mga schools lang? Ito ba hindi maaring gamitin ng ibang, kumbaga, ibang agency, halimbawa sa mga opisina?
5: Sa ngayon po, no, ang talagang target market ng Cerebro ay mga schools. Dahil kung titignan nyo rin po, around 70% ng mga members ng Cerebro team, kami po ay mga teachers din. So, ito pong sinosolve namin problema ay mga problema na amin experience sa loob ng paaralan. Maari po na mayroong mga possible use cases sa labas ng mga eskwela, sa mga opisina, pero baka po yung pangangailangan doon ay kailangan pang i-customize based doon sa specific needs ng mga opisina na ito.
0: Ayan, so nakatutok siya or nakafocus siya talaga na sa mga school, sabi nga ni Sir, dahil sila bilang pinagdaanan nila bilang mga teachers, so alam nila kung ano yung pangangailangan talaga, no, bilang estudyante, bilang guro, ano, so dito sila nag-focus, ano? At sir, ano po kaya ang mensahe nyo? Ano, hinga na lang namin kayo ng mensahe sa mga, lalo na sa mga kabataan, ano, na mga innovators, aspiring investors na nais din pong makabuo ng kanilang sariling imbensyon gaya nitong Cerebro.
5: Ang kadalasan pong message, no, to other innovators ay huwag silang matakot na mag-innovate. Minsan kasi nag-hesitate sila na baka hindi ako mag-succeed or baka may kapareho na ako. So hindi na sila tumutuloy. But that doesn't matter. Kung hindi ka man mag-succeed, okay lang kasi it will tell you exactly how you should improve your innovation para mas maging appropriate yung innovation mo doon sa problema na gusto mong isolve. Kung may kapareho ka, okay lang din because the fact na nag-iisip ka pa, di ba, ng other solution to the same problem na sinosolve na ng iba, it means na hindi pa nila fully nare-resolve yung problema. Baka yung solution mo na yung hinihintay to finally solve that problem. And kung titingnan nga natin, karamihan sa mga lumaki na mga innovations ngayon, nagsimula sa mga kabataan, nagsimula sa mga universities, no, sa mga estudyante, ang Facebook, ang Google, at yan ang galing sa mga universities sa ibang bansa. So don't hesitate to launch your innovations even in school. Karamihan ng mga schools ngayon connected na rin sa DOST through their technology business incubators. And the DOST is there to support you whether sa pag-develop ng product nyo or sa mismong pag-commercialize ng technology para makarating ito sa mas maraming users.
0: At sir, maitanong ko lang din pala, ano, pahabol lang na tanong. Ano po yung usually nga na-encounter yung challenges, ano, sa pagpapatakbo nitong Cerebro lalo at baka marami nakikinig, eh, syempre interesado po sila, ano, baka magulat sila once na sila'y gumamit nun. Usually po ba anong nagiging challenges dyan?
5: Ang una po talaga na nagiging challenge namin dito, karamihan kasi nung mga nasa last mile schools natin, no, hindi pa sila gaano exposed sa paggamit ng technology. And sometimes, meron silang mga resistance to change. That yung school, gusto nila mag-innovate, pero minsan yung mga teachers, even yung mga parents, hindi pa gaano ka-ready to introduce innovation in their institution. So, yun yung minsan na nagiging roadblocks namin. Pero nakikita natin, kahit na hindi sila masyado pang ganun ka-open, karamihan sa kanila may Facebook account. Lahat sila halos may mga smartphone na gamit. So, it's just like a matter of proper framing kung paano nila makikitang makakatulong ito sa kanila. I think connectivity is not a major issue now, no, sa mga lugar dito sa Pilipinas, no. Wala ka mang internet, meron namang data, no, merong free data yung mga network natin, mga telco natin. The materials that are available in the Cerebro platform are downloadable, so kahit wala silang internet, pwede nilang balik-balikan yung mga materials na yun sa kanilang mga phone. So that's some of the challenges that we are experiencing with schools right now. At yung nabanggit nyo nga kanina, mayroong iba na nag-iisip na baka pag in-implement namin yan, wala na kami ng trabaho. Mm-hmm. Pero lagi namin pinapaalala na hindi papalitan ng Cerebro ang trabaho ng teacher. Kasi kami mismo na nasa Cerebro ay mga teachers at ayaw namin mawala yung aming profesyon.
0: Ayun. So, ayan, malinaw na malinaw ang sinabi ni Dr. Justin Itugot, ano, about dito sa Cerebro. At sir, maraming maraming salamat po, ano, sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa amin, ano. Sigurado sir, marami ang mag-a-avail nitong Cerebro, no. Sabi nga, eh, napakaganda, no. Kung titingnan, sabi nga, eh, mababawasan. Hindi naman actually tatanggalin, ano. Sabi nga ni sir, hindi kayo mawawala ng trabaho. Bilang isang guro, eh, alam po nila yung inyong mga pinagdaanan. Kaya kayo tutulungan lamang ng Cerebro na mapagaan ang inyong trabaho at makapag-focus kung saan dapat, ano, para sa mga estudyante, ganun din sa mga guro. Muli po, maraming maraming salamat, Dr. Justin Itugot, ang CEO at founder po ng Cerebro Solutions. Hindi ko na sir tatanungin kung gaano ka-affordable itong Cerebro. Sila na lang po ang makipag-ugnayan sa inyo, ano. Baka syempre, alam naman natin, medyo mag-hesitate pa silang gumamit, ano, pero sa tingin ko napakaganda po ito, ano, itong Cerebro na ito para makatulong po sa ating mga eskwelahan. Muli po, maraming maraming salamat.
5: Maraming salamat po.
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol, ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
7: Sus, Sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Eh, hindi ko naman alam.

0: isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
5: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
6: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
7: Marinela sa Radio Magazine at The Capital FM.
6: Hindi po natin palalampasin ang oras na ito nang hindi natin binabati ng happy 28th birthday si Angelo Redaja. Wala ba tayong tugtog dyan ng happy birthday?

Ayan naman, happy happy birthday kay Angelo Redaha. At eto naman po ang wise tips ni Nanay. Eto siguro makaka-relate kayo dito, ano? Nung tayo po e bata pa, normal lang ang pagiging makulit, mausisa, at minsan ay pasaway. At sa likod ng bawat kalokohan, may magulang po na walang sawang umiintindi at umaalalay sa atin, ano? Babanggitin ko po yung ilang gawi na noon talaga namang sumubok sa pasensya ng ating mga magulang. Na yung iba siguradong nararanasan na din ngayon ng mga magulang na, no? Unang-una dyan, yung pag-iiwan ng gamit kung saan-saan. Nako. Maraming bata ang hindi marunong mag-ayos ng gamit, kaya kalat ang kanilang mga laruan, gamit, at school things, lalo na't magpapasok ka na, no? Kaya walang bukang bibig ang mga bata, eh, di ba? Kundi, ma, nasaan yung ballpen ko? Ma, nasaan ang ID ko? Ang sapatos ko? Ang medyas ko? Lahat na lang. Ma. O, di ba? Mami. Nay. Asaan ba kasi? O, di ba? Sagot naman ni nanay, paano na pag nawala ako? O, di ba? Pagiging sobrang maingay sa bahay. Laging sigawan, takbuhan, tawanan, awayan, kahit gabi na. Diba, minsan nga sinasabi ni nanay, naku, mahiya naman kayo sa kapitbahay natin. Napakaingay ninyo. Walang katapusang habulan yan eh, no? Sigawan. Normal na araw lang yon, ha? Walang okasyon, ha? Pero grabe ang ingay, lalo na pag nag-pang-apang-abot ang ating mga chikiting. Or, hindi agad sumasagot kapag tinatawag. Lalo na kapag may hawak na mga gadgets, hindi ba? Parang selective lang yung kanilang naririnig eh. Kapag tinatawag na maglinis or kumain, parang walang naririnig. Or sasagutin ka, ma, wait lang po. Hindi kasi pwedeng i-pause yung kanilang ginagawa, yung kanilang laro, ano? Yung mga tipong ganun, ano? Talaga namang dead ma lang, eh, no? Minsan ang nakakainis pa, noon pala, may pasak na earphone ang kanilang mga tenga. Hindi napapansin ng mga nanay at tatay dyan. Nagkakanda, lumawit na ang kanilang dila ng katatawag. Hindi sila pansin. Bukod sa pag-

selective hearing nila, eh merong pasak yung kanilang mga tenga. Eto pa, ang madalas, pag-iiwan ng ilaw or ng gripo ng bukas. Nakakalimutang patayin, ano, yung ilaw or yung gripo pagkatapos gamitin. Nako, eh lalo sa amin, ano, may oras lang ang tubig. Kaya pag minsan at naabutang walang tubig, eh pag alis, nako, eh baka pagbalik, eh bumabaha na. Merong times na ganon. So talagang ang magulang ang magdo-double check, ano. Mabuti ng mabuti kung magulang ang huling aalis ng bahay. Pagsira or pagkasira. Hindi naman sinasadya, ano, ng gamit dahil sa paglalaro. Masyadong creative sa laro kaya nasisira ang ilang bagay. Halimbawa, yung remote control na lamang, ano? Dahil minsan ginagawa na rin nila itong laruan. O, ba? Diba? Nakakasama yan sa kanilang laruan. Alam naman natin ang mga bata, sobrang creative.

So, ayan. Isa pa dyan, pagiging mapili sa pagkain. Ayaw kumain ng gulay at bagong luto na ulam lang ang laging gusto. Karne?

At pagkakalat ng laruan. At hindi nagliligpit.

0: At pagkukulay or pagguhit sa pader, no? Nako, eh alam naman natin ng mga bata, no? Feeling nila eh malaking blackboard ang ating mga pader, no, sa bahay. Kaya nako, talaga naman kailangan mong sundan para mabura yung kanilang mga drawings, yung kanilang guhit, parang naliliitan sa kanilang mga pad paper, eh, no? Ikaw ba, ginawa mo rin yan nung ikay bata pa? Napalo ka ba? Nakurot ka ba ng iyong nanay? Nandiyan din yung pagpapagabi sa labas o sa paglalaro, ano? Ayaw umuwi kahit gabi na. Ay, hindi na masyado ngayon yan, eh, no? Hindi katulad nung araw na talaga namang sinusundo ng palo ang mga bata, eh, kasi gabi na, nasa kalye pa. Eh, ngayon naman, usually yung mga bata nasa loob lang ng bahay, yun lang, naka-gadgets, ano? At pagtatanong ng paulit-ulit na bakit, walang katapusan, eh, no? Pag sinagot mo na, eh, bakit nga? Sinagot mo na naman ulit, kasunod na naman, bakit nga? Walang katapusan, eh, no? Na nakakapagod sagutin. Pero ginawa natin, ano? Minsan nung tayo mga bata rin. Nay, bakit ba, di ba? Bakit ba, ano bang, madalas? Di ba yung walang katapusang pagtatalo? Anong nauna, nay? Itlog or manok? Oh, di ba? Pag sinagot mo itlog, eh bakit? Eh di ba, initlog nga lang siya ng manok? Oh, di ba? Pag sumagot si nanay, eh bakit nga? Oh, di ba? Kung titingnan po natin yung mga yan, ano, yung mga nabanggit natin, eh, nakakainis man noon, ano, sa ating mga magulang. Ngayon, nakakamiss din, ano, kasi bilang bahagi na lang ito, ano, ng ating masasayang childhood memories, ika nga. At ngayon, sa ibang mga magulang na dyan, eh, nararanasan na nila ito sa kanilang mga anak. So, kaya laging sinasabi ng magulang, naku, papunta ka pa lang, eh, pabalik na ako. Dahil nga naranasan na nila yon. So, alam na rin nila kung paano nila solusyonan, ano, yung mga ganyang instances, ano. Samantala,
1: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Abakada.
4: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Feel at home! kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
3: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Babatiin lang natin ano, ang ating mga listeners. Siyempre sa pangunguna yan ang aking ating nenet at kuyang Andy. Na nanonood daw sa Gabby's Diner. Ganon din kay Andre. Hello, Mama. Mama talaga? Lagot ka kay Matthew. Ganon din kay Cathy Pilyarina. Hello, watching from QC. Etong si Andre, dancer ito eh. Dancer ng Gabby's Diner. Napamangkin ng lumipas ng Miss Santa Lucia, si Fernan. Nako, good luck ha. Meron pala kayong 50 na nagpa-reserve para bukas. Congrats, nako. Siyempre, ngayon din, congrats ano, sa inyong mga customers. Kina Chef Fernan, kay Chef Rica, kay May, kay Riza. Sino pa ba? Siyempre, ang owner, si Gabby, na anak ni na Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. Ayan, sa mga nais, ano, dyan yan sa San Josep, San Miguel, Bulacan. Masarap na, mura pa, Anli Buffet. Samantala, malaki na nga po ano, ang pinagbago ng mundo mula noong dekada 90. Dahil sa pag-usbunga ng teknolohiya, social media at pagbabago sa pananaw sa pagpapalaki ng mga anak. May mga parenting rules ano, na nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Habang mayroon din naman ano, na mga paraan na hindi nagaanong angkop sa kasalukuyang panahon. So ito yung mga epektibo pa rin magpahanga ngayon. Turuan yung anak ng paggalang. Ayan, di naman nawawala talaga yan. Eh. Diba? Napakahalaga niyan. Pagiging magalang sa mga matatanda at sa ating kapwa. Ano? Hindi lang mga matatanda, kundi sa ating kapwa mismo. Kung bata tayo, kapwa bata. Sa lahat ng ating nakakasalamuha. Ano? Yung mga paggamit ng po at opo. Nako, eh, hindi dapat yan tinatanggal. Ano? Sa pakikipag-usap bilang paggalang. Pagtatakda ng limitasyon ano sa at pagdidisiplina. Natututo kasi ang bata ng responsibilidad ano kapag may malinaw na alituntunin. Halimbawa, sa pag-aaral, panonood ng TV, paglalaro ng gadgets ano, dapat may oras para diyan. So para alam ano ng mga bata kung anong oras dapat manood ng TV, maglaro at mag-aral. Dapat may disiplina. Turuan ng gawaing bahay. Sabi nga natin, 'di ba, ang gawaing bahay, nakikita natin ganyan. Huwag niyong isiping parusa 'yan, ano, mga bata, ano? 'Yan eh pagdating ng araw, eh malaking tulong po para sa atin 'yan. Pagiging responsable at pagiging masipag, ano? Kumain bilang pamilya, 'yan. Marami pa rin sa atin, eh talaga namang pinipilit hanggang maaari ano, yung sabay-sabay na pagkain. Kahit halimbawa sa hapunan lamang or sa breakfast, ano, eh tayo'y magkakasabay bilang isang pamilya. Kasi dito nabubuo ang bonding, eh, diba? Nagkukwentuhan, ano nangyari sa eskwelahan, ano nangyari sa opisina, anong nangyari sa bahay. At bigyang halaga ang edukasyon. Ayan, napakahalaga niyan. Nananatiling susi yan sa magandang kinabukasan. Ano? Pagtitipid. Paglalaan ng oras sa mga anak. Yan eh, magpahanga ngayon ginagawa. Ito naman yung mga hindi na, no? Hindi na gaanong umeepekto ngayon. Yung mga tipong dahil ako ang magulang, ako dapat ang masusunod. Nako. Napaka-authoritarian yan. Physical na parusa bilang disiplina. Nako, eto, diba, yung pamamalo, pangungurot, hindi na yan. Nako, itatawag ka niya sa bantay bata. Hindi pinakikinggan ang opinion ng bata. Nako, ang mga bata, napakaraming opinion niyan, ano? Hindi sila nauubusan ng pangangatwiran. Bawal umiyak. Nako, hindi rin na mahalaga ngayon. Napakahalaga ngayon ang emosyon, ano? Sabi nga, ang ating mental health ay talaga namang yan ang binibigyang focus sa kasalukuyang panahon, ano? Paghahambing sa ibang bata, ayan, hindi na yan, ano? Kasi may kanya-kanya, alam na ng mga bata ang kani-kanilang mga talento. Hindi na dapat pang ihambing sa iba. Sobrang higpit na walang kalayaan. Ako, ang mga bata ngayon, sobra naman ng kalayaan, ano? Hindi mo kaya. Kumbaga, FYI lang, ma. Punta ko sa ganito, hindi nagpapaalam. Sinasabihan ka lang kung nasaan siya. Yung mga tipong, ang bata dapat tahimik lang. Nako, hindi. Sabi nga sa inyo, napakaraming opinion yan. Hindi nyo mapipigilan yan. Hindi pag-uusap tungkol sa mental health. At diba nabanggit nga natin, napakahalaga po ano, ngayon ang emosyonal at mental na kalusugan ng bawat isa sa pamilya. Walang gabay sa teknolohiya. Ayan ako, hindi na maiiwasan ang gadget. Sabi nga, lalo na kanginay, diba? Hindi naman dapat katakutan ang teknolohiya. Bagkus dapat ito i-adapt mo na, no? Dapat makasabay ka na ngayon. Kaya sa tulong yan ng ating mga anak, ano, diba? Isa sila sa mga nagtuturo sa atin pagdating sa technology. Sabi nga, hindi yan napapalitan, ano, ang gawain ng tao. Bagkos, napapadali lang niya. Tinutulungan lang niya para mapadali. At pagtingin ang mataas na marka lang ang sukatan ng tagumpay. Nako, hindi na ngayon yan. Basta-basta sa grades na lang nakatutok. Ang dami na po ngayon, ano? Yung kanilang mga curricular activities, yung kanilang mga talent. Halo-halo na ngayon, ano? Hindi na basta grades na lang. Pero syempre, maganda pa rin naman, ano? Kung mataas, maayos ang iyong grades. Pero medyo natatanggap na ngayon, ano? Wala ka nang magagawa. Tatandaan po, hindi po lahat ng lumang paraan ay dapat kalimutan. At hindi rin lahat ng bagong pamamaraan ay perpekto, no? Ang pinakamabisang parenting pa rin ay ang pagsasama ng mahalagang aral noon at ng makabagong kaalaman ngayon para mapalaki, no, ang mga anak na responsable. May respeto at handang harapin, no, ang mga hamon ng makabagong panahon.

0: At tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming maraming salamat, ano, sa lahat ng sumubaybay sa ating panauhin kay Dr. Justine Itogot ng dyan sa DOST, ano, maraming maraming salamat. Dyan sa ating technical side, kina Julius, Marisol, Sam, Rona Camille sa Marulas Transmitter, sa ating FM, kina Emil, kay Bright, kay Norven, Ivan, Gian, Avi May. Ganun din sa ating executive producer, si Hazel Joy Morada Esguera. At syempre, happy birthday kay Angelo Redaha. Parang wala yata si Sean Kyle, ah. Tsaka si Romel Livid, ah. Parang ex kayo today. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ding oras sa programang Home Econ Nanay dito po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3,
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
5: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
4: sa Philippine Sports Rocket.
2: Ipapahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3,
7: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio,
4: Radyo Magazine,
2: Serbisyo Publiko,
4: the AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278.

0: paghahanda ng pamahalaan kontra pagbaha nagpapatuloy ayon sa Malacanang. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nakatatanggap na ng positive feedback ang pamahalaan mula sa mga residente ng mga lugar kung saan isinagawa ang flood management projects ng pamahalaan. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay sumasalamin lamang na nakikita ng resulta ng mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan kontra baha, halimbawa sa Metro Manila. Ayon anya sa DPWH, tuloy-tuloy ang ugnayan na iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan, bagamat hindi anya maipapangako ng gobyerno na hindi na talaga babaha. Makakaasa naman ang publiko na agad bababa ang tubig ulan. Inihalimbawa na opisyal ang sitwasyon sa GR Nata Avenue, A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue na mabilis nang bumaba ang tubig ulan.
3: Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, NBI sinampahan ng ethics complaint si Representative Kiko Barzaga. May pag-uulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Personal na nagtungo sa kamera si NBI Director Melvin Matibag upang ihain ang ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa reklamo, hiniling ng NBI na imbestigahan at mapatawan ang kaukulang parusa ang kongresista dahil sa umunoy mga social media post na nakasisira at nakakaalipusta sa ahensya at mga tauhan nito. Nag-ugat ang usapin sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo at 13, kaugnay ng umunitang kampag-aresto kay Senator Bato de la Rosa matapos ang warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Matibag, naroon si Barzaga sa lugar ng maganap ang insidente at gumamit pa umano ng salitang assassination sa ilan nitong mga online post. Giit ng NBI, hindi personal ang paghahain ng reklamo, kundi bahagi ng kanilang tungkulin na protektahan ang integridad, kapakanan at reputasyon ng kanilang mga kawani. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
5: Sa ethics committee, and requesting for an investigation and eventually disciplinary actions to be taken by the Ethics Committee against Congressman Barzaga.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, kumakalat na balitang hindi matutuloy ang barangay at SK elections sa Nobyembre, fake news ayon sa COMELEC. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Pinag-iingat ng Commission on Election ng publiko sa mga nakakalitong impormasyon na kumakalat online na hindi matutuloy ang barangay at sanggunian kabataan election ngayong 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tuloy ang BSKE hanggat walang batas na naipapasa ang Kongreso para ito ay pagpaliban base sa Republic Act No. 12232 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 30, 2025. Ang BSKE ay isasagawa sa November 2, 2026. Nagpaalala naman ang COMELEC sa publiko na ang pagpapakalat ng maling impormasyon para makapagdulot ng kalituhan sa mga botante ay matuturing na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo
11: Magazine.
1: 12:78 AM.
12: Mas pinalakas. Pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Rico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas.
13: Radio Publiko
12: 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan lang
13: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
13: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
14: Radio Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
20: Radio Magazine 1278 AM.
7: Radio Pilipinas.
21: Radio Publiko.
7: Radio Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kuwentuhang makakalikasan.
22: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
23: Green Mindset.
22: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, June 2, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
24: Set your mind to think green.
22: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
24: Green Mindset.
22: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, talakayin po natin itong pakikibahagi po ng grupong Bantok 6 dito nga po no, sa nagpapatuloy na Brigada Eskwela upang maisulong po itong ligtas at malinis nating mga paaralan. At at the same time, aalamin din po natin no, itong patuloy na paglulunsad ng kanilang Philippine Healthcare Mercury Waste Management Project. Kaya naman po, makakasama po natin sa kwentuhang Green Mindset si Bantok 6 Advocacy and Campaign Officer Mr. Tony Dizon. Magandang hapon, sir. At welcome po muli dito sa kwentuhang Green Mindset.
25: Good afternoon, Manuel, at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig dito sa iyong programa sa Green Mindset.
0: Yes sir, nako maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa aming programa. At sir, sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, simulan po muna natin, kakamustahin lamang po natin itong ongoing po na implementation nitong Philippine Healthcare Mercury Waste Management o HCWM Project. Kamusta sir? Kamusta po yung inyong patuloy na monitoring sa atin pong mga hospitals na involved po dito sa proyektong ito?
25: Naalala mo, Manuel, nung nakakadalo pa ang inyong grupo, siguro mga nakaraang mga taon at saka yung buwan, no, na kung saan ay ipinakita natin yung commitment mismo ng proyekto para maisaayos talaga, mapangasiwaan yung mga basura, lalong-lalo na yung mga hospital o medical waste. Napakahalaga talaga ng proyekto na to dahil nga sa isa yan doon sa hangarin ng proyekto na mabawasan, ma-reduce talaga yung tinatawag na unintentionally persistent organic pollutants, no? Mula po ito doon sa mga medical waste na kung ito ay masunog, nagre-release talaga ito ng mga nakalalasong chemical na delikado. At para na rin maging ano to, maging responsive yung ating programa kung sakali man na dumating muli yung ganitong klaseng pandemya sa atin. Kumbaga mas kaya na ng mga hospital na mapangasiwaan yung mga basura at the same time ay makakatugon doon sa problemang kinaharap na to during the time na yon. Kaya sa ngayon ay nasa stage na tayo na kung saan ay nakapagsagawa na tayo ng waste audit, nagsagawa na rin tayo ng mga ilang technical skills training doon sa mga sa management ng hospital. At ito nga, inilunsad natin si Nurse Lucy, no? Nitong taon na to na kung saan ay nagsagawa nga tayo ng roadshow. Ito kasi yung parang magiging icon natin para i-promote yung tinatawag na toxic-free school. Toxic-free hospital para sa mga komunidad nearby doon sa mga pilot hospitals natin. Kaya po kabilang itong roadshow na ginawa ni Nurse Susie ay ito nga yung paglahok nito sa Brigada Eskwela. Kasi sabing iniisip kasi ng mga tao na baka sa hospital lang nakatuon yung proyekto. Hindi po, maging ang mga komunidad. Dahil kasi kailangan natin dito ng lahat ang partisipasyon mula sa iba't ibang mga institusyon, LGUs, mga paaralan, eskwelahan, sila ay kabahagi nitong proyekto na to. Hindi lang ito para sa hospital lamang, kundi kumbaga tayo, ito ay pakinabang din ng publiko.
0: Mm-hmm. Ayun po, no, yung mahalagang maunawaan po ng ating mga kababayan na bagamat ito po, no, ay nakatuon sa pagsasaayos po, no, ng ating mga basura, ng ating pong mga hospital waste, pero hindi lamang po ito, no, nakasentro doon dahil mahalaga nga po, no, yung involvement din ng ating pong mga kababayan, lalo na po yung surrounding communities dito po sa mga ospital na ito. At para po sa inyo, sir, no, dahil nga po binisita niyo po itong Carino Memorial Medical Center, magaano po kahalaga yung kaalaman po ng ating publiko, lalo na nga po, no, itong surrounding communities dito po sa layunin ng proyektong ito?
25: Napakahalaga, Manuel, dahil akala kasi ng ating mga kababayan pag dahil ang pilot natin ay ang Carino Memorial Medical Center, ay sila lang yung merong pakinabang. Hindi po. Bahagi po ng proyekto na to ay yung engagement natin mismo sa community at maging sa mga eskwelahan. Dahil kasi yung kabilang sila as recipient nitong proyekto, halimbawa na lamang, pag pinag-uusapan yung mga basura, particularly yung mga mercury containing lamps, no? Siguro last year ay nakipag-coordinate yung isang barangay near dito sa proyekto natin dahil nga sa sobrang dami din yung pile up din yung kanilang mga mercury containing lamps. At yan ay kinoordinate natin bilang bahagi ng efforts nitong proyekto. Kaya nakolekta po ito. At yun po yung gusto nating ipaabot dun sa ating mga kababayan, mga LGUs natin, especially mga barangay near dito sa mga pilot sites natin na magiging parte po yung kanilang magiging recipient din po yung kanilang komunidad dito sa proyekto na ito. At kahapon nga during the Brigada Escuela Manuel, ipinaabot na natin kagad ito doon sa principal. Tatlo or apat ata na mga public schools ang magiging bahagi nitong proyekto. Ibig sabihin, kumbaga, maaabutin natin yung kanilang eskwelahan para mapangasiwaan din yung mga mercury-containing lamps, yung iba pang mercury-containing devices kung meron man sila. At syempre, dahil recipient po sila nitong proyekto na to, ay magiging bahagi din po sila doon sa pagsasaayos, pangangasiwa ng kanilang mga panapon. At syempre, yung katulad ng efforts na ginagawa natin, no, yung awareness raising, magiging part po ng proyekto yung kanilang eskwelahan. Kaya po, ano yan, sana mapayabong pa natin itong partnership na ito. At siguro sa mga susunod na araw, Manuel, mababalitaan mo si Nurse Susie ay pupunta na po ng Mindanao naman dahil meron tayong tatlong partner hospitals doon na kung saan ilulunsad naman natin muli si Nurse Susie.
0: Mm-hmm, ayun po, no, talagang itong si Nurse Susie po, no, ay talagang magiging susi po, no, upang mas marami pa yung atin pong mabigyang kaalaman. Muli po, no, itong maproyekto pong ito, no, na maisaayos po yung ating hospital ways ay talagang kinakailangan po, no, yung involvement ng atin pong local communities. At ngayon nga po, no, itong itap yung atin pong mga paaralan kung saan nandito po yung ating mga kabataan, yung atin pong mga mag-aaral na talagang sa kanila po dapat itanim itong mga tamang impormasyon na ito ay malaking tulong po para maging matagumpay itong programang ito. At sir, kanina po, no, nabanggit nyo, balikan lamang po natin na initially po dito sa proyektong ito ay nakapagsagawa na po kayo ng waste audit. Sir, ano po yung nakita nyo initial na pinakamalaking suliranin po, no, ng basura sa ating mga hospitals? Ito po ba yung mga plastic pa rin po ba yung pinakamalaking problema maging sa atin po mga hospital?
25: Tama yan, Manuel. Lumalabas na 72% basura na nage-generate ng mga hospital, karamihan po talaga ay gawa sa plastic. Kabilang na dyan yung mga disposables, kabilang na dyan yung iba pang mga plastic equipments, mga paggamitan ng hospital. At kaya po ito yung isa sa binibigyan natin ngayon ng pansin, no, kung paano ito mas mare-reduce. Ang ultimate goal ng proyekto ay reduction, no, pababain ito. At much as possible, kung pwede nga, ma-lessen na talaga yung paggamit. Kaya po bahagi dun sa proyekto ay una, maisaayos talaga yung pangangasiwa ng kanilang mga panapon, makakapagsagawa ng mga polisiya kung paano mas mare-reduce. Kasi hindi lang naman yan nangyayari yung basura sa loob ng hospital, may mga galing din from galing sa labas din. Ibig sabihin, dito po pumapasok yung ating awareness sa communities, maging yung mga pasyente, yung mga bantay, no, na kung saan ay sabi nga dito sa Quezon City, meron na tayong ordinansa patungkol nga doon sa paano mababawasan yung paggamit ng mga single-use plastic, dapat po yan ay pinatutupad din po sa loob ng hospital. Kaya po, yan ay ano talagang kumbaga babantayan at siguraduhin natin na mangyari ito. At syempre, kabilang din dyan, yung isa sa pagpo-promote natin ng tinatawag na ano, no, toxic free school, yun nga kung paano mas mare-reduce yung tinatawag na UPAPS na binanggit po kanina, kasi nga ito yung previously nangyari during the time ng pandemic na may mga basura mula sa mga hospital na imbis na makolekta, imbis na mapangasiwaan, bagkus ito ay nasunog pa or sinunog. So, yun yung iniiwasan natin, yung pag-release ng ganitong klaseng deadly na mga klase ng mga chemical. At syempre, kasama din doon sa programa natin ay yung pagkolekta, masinop natin yung pagkolekta nitong mga mercury-containing devices. Kabilang na dyan yung mga bombilya, mga fluorescent lamps, yung mga thermometers at iba pa. Yan ay ini-extend na natin, hindi lang yan sa loob ng hospital, kundi maging dun sa mga nearby communities, kabilang na po ang mga paaralan.
0: So talagang ito pong mga community sa paligid po nitong mga pilot hospitals na kaisa po no dito sa HCWM project ay talagang kailangan po no na mag-actively participate para din po no maging kabahagi talaga sila nitong programang ito. At sir, pag-usapan po natin itong participation nyo dito nga po no sa week-long na Brigada Eskwela, particularly po dito sa Jose P. Laurela Senior High School dito lamang po no sa may project for sa Quezon City. Kamusta sir? Yung inyo pong obserbasyon, any comments po no doon sa mga naging pagbabantay nyo po habang isinasagawa itong Brigada Eskwela?
25: Una, napakaganda ng programa ng paaralan. Isa yung pangangasiwa ng kanilang basura panapon para masiguro no yung kaligtasan. Ang hangarin talaga ng Brigada Eskwela ay isiguro yung kaligtasan ng mga bata no sa loob ng paaralan, ma-ensure na safe sila dahil ito ay pangalawang tahanan ng ating mga anak, at syempre mapanatili yung kalinisan. Hindi lang kasi simpleng ano ito ay pagwawalis, paglilinis, pagpupunas-punas no, kundi mismo tayo nagsagawa din tayo Manuel ng testing. Tinest natin yung may dala-dala tayo na device na kung saan ay sinuri natin randomly. So namili tayo ng mga locations kung saan pwede i-test yung pintura na ginamit. Kasi nga alam naman natin, minsan may mga nadodonate pa din na mga hindi lead safe paint. So pero very fortunate tayo, itong Jose P. Laurel ay lead safe yung kanilang pintura na ginamit. So masasabi natin na magligtas yung ating mga anak no, especially kung diyan tayo mag-aaral. Pero hindi ibig sabihin noon ay safe na totally no. Kailangan pa rin talagang continuous na masuri ito, at magiging bahagi po yung pagsusuri na to nitong aming proyekto na healthcare and mercury waste management. Pangalawa, nag-donate tayo, Sir Manuel, no? Makikita mo sa likod ko no, meron tayong segregated bins na i-donate sa school. Kabilang na dyan, kasi sa segregation bins, kadalasan ay dalawa lang, no? Yung nabubulok at saka yung hindi nabubulok. Ngayon po, dahil bahagi po sila ng proyekto ng healthcare and waste, mercury waste management, ay sinamahan na po natin ng mga medical or hazardous waste. Ibig sabihin, maisisiguro natin na magiging safe ito, hindi matatapon kung saan-saan yung mga basurang related sa medical waste. At syempre, para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, ay pinag-usapan din po natin with the principal na maging safe, ma-safekeep din ito, kasi mahirap naman, no? Bamaya baka maabot naman ng mga bata itong mga medical waste. So inassign na lang po natin dun sa secure na location ito, na tanging yung mga nasa clinic lamang yung posibleng magkaroon ng access nito. Pero but still, nag-donate pa rin tayo. At syempre, yung ating nabubulok at hindi nabubulok na mga bins. So hopefully makatulong ito panimula sa kanila. At syempre, from time to time, ay imo-monitor natin ito, Sir Manuel, no? Bibisitahin natin, titingnan natin kung nagko-comply ba sila dun sa segregations, kung nagko-comply ba sila dun sa pag-reduce ng paggamit ng mga single-use plastic at iba pa.
0: Yun po no, napakaganda pong marinig na compliant po no itong Jose P. Laurel Senior High School dito po sa May Quezon City, dahil safe po no yung mga ginamit nilang pintura. At sir, bukod po dito sa mga pinturang ito, alam naman po natin no na lahat po no ng mga schools ngayon ay participating po dito sa Brigada Eskwela. Ano po ba yung mga dapat nilang mabantayan din bukod po dito sa mga pinturang ito na baka dito ito po no may threat o meron pong banta sa kaligtasan po ng ating mga mag-aaral?
25: Una-una, Sir Manuel, pagdating sa mga kagamitan na dapat gamitin ng mga paaralan bilang paghahanda sa Brigada Eskwela man ito o di kaya ay sa papalapit na pasukan ng mga bata, marami na po kasing department orders na may kaugnayan sa kung paano mapangangasiwaan yung chemicals management and at the same time waste management, kinakailangan na lang talaga mahikayat yung mga paaralan na mag-comply dito. Halimbawa na lamang, meron tayong department order kautusan ito ng Department of Education na mandatory lead safe paint na yun dapat gamitin. So whether donated man yan galing sa LGU, lalong-lalo na natin kung ikaw ay pampublikong paaralan, kadalasan umaasa ka lang doon sa donations, no, ibinibigay ng ating LGU, ay dapat nagko-comply na lead safe paint na dapat yung ginagamit. Ikalawa, kahit man ikaw ay yung privado na paaralan at ikaw ay may kakayanang mamili o bumili ng mga kagamitan, maisiguro mo na lead safe paint. Marami namang brands na ngayon, hindi naman ako kailangan magbanggit pa. Kailangan na lang, hanapin na lang talaga kagad yung label na lead safe yung pintura na kanilang gagamitin. Ikalawa, hindi lang naman kasi pintura yung issue o concern natin, no? Yung paggamit pa rin ng mga detergents, mga chemical-based products, kailangan din naka-safety ito. At hindi dapat lang basta-basta, no, kung saan-saan lang ito nilalagay. So, bahagi rin ng ating programa na ma-safekeep ito at talagang ang pwedeng magkaroon ng access lamang dito dapat ay yung ano na yung mga personnel at hindi yung mga bata. Kadalasan kasi minsan napapabayaan niya, no, inside doon sa loob ng restroom ng mga bata. So posibleng baka mapaglaruan nila ito. So for safety and security, kailangan talaga magkaroon ng maayos na sistema sa loob ng paaralan. Bukod pa dito, siyempre yung pagsisiguro natin na hindi na sila gumagamit ng thermometers or mercury containing thermometers, dapat po ay ano na, no? Kasi dahil phase out na yan, since 2020 pa dapat, no? Dapat wala nang gumagamit, dapat ay digital na yung ginagamit, whether sa clinic man ito o kaya kung may individual yung mga teachers natin na may dala-dala, dapat po ay digital na. At siyempre, yung isa na binabanggit ko kanina na isa sa pinakamalaking nalilikha na basura with regards to mercury ay yung mga bumbilya. So isa yan sa naibahagi natin sa school na hindi lang po dapat ito simpleng ilalagay lang sa likod ng paaralan, no? sa bakanting lote o sa bakanting lugar nila doon, nakapabaya, no? Parang hinayaan lang at kung yan ay mapuntahan ng mga bata, eh sigurado baka mabasag pa itong mga bumbilya na to. So, bahagi ng pagsisafekeep talaga ay pagsisiguro na merong kumbaga temporary storage na kung saan po pwedeng isara o takpan nila ito para hindi mapaglaruan ng mga bata. So, ito yung mga ilang mga pamamaraan na pwedeng itulong ng proyekto, lalong-lalo na kung kapartner namin kayo. Partner schools or partner LGU. At syempre, yung papatupad ng tinatawag na plastic reduction, isa yan talaga sa pinakapangunahing isinusulong ng proyekto na to. Syempre, hindi lang naman reduction ng plastic sa hospitals yung ating hangarin, bagkus maging doon sa mga komunidad at maging sa mga paaralan.
0: Mm-hmm. Yun po, no, talagang dapat i-take advantage po, no, ng ating mga paaralan na siyempre po, no, katuwang po yung ating mga magulang at yung ating mga estudyante na ngayon po nga brigada eskwela ay talagang kinakailangan po, no, na malinis natin yung ating mga paaralan at yung binanggit nyo nga po, no, na proper storage nitong mga lumang bumbilya, nito pong mga cleaning materials na ginagamit, ito po, no, yung dapat hindi po ipagsawalang bahala ng ating mga paaralan. At syempre po, no, yung pagiging vocal na dapat po, no, maging yung mga donated na mga pintura ay talagang kailangan po, no, na lead safe. Ito po, no, yung for long term na kaligtasan po, no, ng ating mga estudyante. At sir, dahil kayo po, no, ay nakikita natin na dumadami po yung inyong mga partner schools at alam po natin na tuloy-tuloy din po, no, yung inyong toxic-free and waste-free schools program. Ano po ba yung mga dapat nating abangan? Dahil very timely din po, no, na magbabalik eskwela po tayo.
25: At tama yan, Manuel. Ito nga, bukas meron tayong isang partner school naman. Bagamat hindi na natin ito inanunsyo sa media, para ma-invite yung mga media partners natin. Pero magpo-post tayo. Kada araw ay meron tayong iba't ibang mga partner schools na pupuntahan. Makikilahok pa rin tayo dahil isang week long nga ito. May dala tayo rin mga cleaning materials. So maglilinis, tutulong tayo do sa paglilinis ng mga paaralan na to. At syempre, bahagi nun ay yung pagpopromote natin nung toxic-free and waste-free school. Dito natin gagawin yan, no? Sa parte pa rin ng Quezon City, may isang partner school tayo dyan. Bagamat hindi natin makakasama si Nurse Susie, ay nandun naman yung grupo ng Bantoxics para kumbaga i-promote pa rin natin yung kalinisan at yung safety nitong pangalawang tahanan ng ating mga anak, yung mga eskwelahan, at maisiguro natin na magiging safe ito, magiging ligtas ito para sa kanila.
0: Mm-hmm. Yun po, no, talagang ito po mga paaralan na sabi nyo nga po, no, ay pangalawang tahanan ng ating mga mag-aaral, ng ating po mga kabataan, ay isa po, no, sa mga dapat siguruhin po natin na ligtas po, no, at malinis po ito para sa kanilang lahat. At sir, bago po tayo magtapos, message na lamang po, no, sa ating pong mga paaralan across the Philippines na nagpa-participate po dito sa Brigada Skuela para po masiguro na ligtas sa toxic-free at waste-free po, no, itong ating mga paaralan. No?
25: Mahalaga po talaga na isinusulong natin yung kaligtasan, safety ng ating mga anak, lalong-lalo na po ng mga mag-aaral dito po sa mga paaralan. Sabi nga Sir Manuel, no, hindi lang safety ng mga bata, kundi ng mga guro din. Kasama din sila sa kailangan din maging safe din sila, no? Sa pamamagitan ng pagsisiguro na mapapangasiwaan yung mga klase ng mga chemical na mga nasa produkto na gagamitin sa loob ng paaralan. Ikalawa ay yung pangangasiwa ng kanilang mga panapon. Napakahalaga po talaga na ito ay binibigyan natin ng pansin, binibigyan prioridad ng ating institutions, ng ating Department of Education, dahil kalusugan po ng mga bata at ng mga guro ang nakasalalay dito. Importante po talaga na mas mapanatili natin safe ating mga paaralan, dahil dito natin hinuhubog, dito natin sinisimulan yung kaalaman, lalong-lalo na ng mga bata. Mas mapataas natin yung kanilang kamulatan, makatulong ito para sa kanilang conducive educational environment, and at the same time ay maipromote pa rin natin, no, at an early age ng mga bata ay naiintindihan nila yung kahalagahan ng pagiging ligtas, pagiging safe, at dapat sinisimulan natin to dito sa ating mga paaralan.
0: Mm-hmm. Ako, tama po yun, no? Kung makikita po ng ating mga estudyante na talagang malinis at ligtas po, no, yung ating mga paaralan, ay mauunawaan po nila, no, yung malaking advokasyang ito na katuwang po ang Bantoxics. At syempre, sir, no, dahil nga po bukod sa mga estudyante at sa ating mga guro na magbabalik eskwela, ito po mga estudyante talaga yung talagang magiging katuwang po natin para sa mas malawak at mas epektibo pang information dissemination. Ito pong mga proyektong ito at ng advokasya po ng Bantoxics. Any message, sir? Ano po ba yung dapat na maging mindset ng atin pong mga estudyante para po maunawaan nila na sila din po, no, ay malaking kabahagi nito upang maging posible po talaga yung toxics-free at waste-free po ng mga paaralan na sila din naman po ang makikinabang?
25: Tama yan, Sir Manuel, no? Napakahalaga talaga ng kamulatan, pagiging kumbaga mapanuri tayo doon sa mga bagay, lalong-lalo na yung mga ginagamit natin sa loob ng paaralan at maging sa ating mga tahanan. Ang hangarin po natin dito ay maging ligtas yung mga bata, no, sa peligro dulot ng mga nakalalasong chemical na nakikita natin sa ating environment at maging dito sa mga produktong ating ginagamit. Mahalaga din po na mapangasiwaan natin yung ating mga panapon

0: nurse sa inyo po nga pagsusulong ng toxics-free at waste-free na school program po na nga Ban Toxics. At kami po dito sa Kwentuhang Green Mindset ay lagi nyo pong katuwang sa lahat po ng programa ng Ban Toxics. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi po nitong mga bagong impormasyon at kaalaman para po sa ating isang hangarin na maisulong po ang ligtas na kapaligiran. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat Sir Manuel at sa bumubuo ng Green Mindset Radio Magazine, no? Napakalaki talaga ng tulong ng inyong himpilan para mas ma-promote yung ganitong klase ng mga advocacy na ginagawa katulad ng grupong ng Ban Toxics at iba pa, no, ng mga civil society environmental groups. Malaking tulong talaga inyong programa at naway kumbaga mas yumabong pa ang inyong himpilan para po mas marami pang mga maliliit na boses ang magkaroon ng pagkakataong maipakita yung kanilang mga ginagawa para dito sa ating para maprotektahan yung ating kalikasan.
0: Maraming salamat po, sir. Muli po atin pong nakapanayama si Mr. Tony Dizo, ng Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics. Muli po, no, malinaw po yung paalala ng grupong Ban Toxics sa ating pong mga paaralan na kasalukuyan pong nakikibahagi sa ating Brigada Eskwela, na siguraduhin po natin na lead safe po, no, yung mga gagamitin natin na mga pintura ngayon po ng Brigada Eskwela. Ito po ng maging yung mga donated po, no, ng mga pintura, no, kung maging very vocal po tayo na sana po, no, mag-comply po, no, yung ating mga kababayan na masiguro po, no, naligtas itong pong mga gagamitin nating pintura. At ito po, no, ay hindi lamang yung Brigada Eskwela. Tandaan po natin na ito pong mga paaralan ay magsisilbi pong pangalawang tahanan ng atin pong mga estudyante, ng atin pong mga anak. Kaya po dapat ay masiguro natin na ito po ay ligtas. At syempre po, no, yung problema pa rin po natin sa ating basura, yung pagsiguro po na tutugon yung ating mga paaralan, tutugon po yung ating mga estudyante sa pagpapanatili po ng malinis nating mga paaralan. At ang grupo po ng Ban Toxics ay katuwang po natin upang masiguro na talagang maging malinis at ligtas po, no, yung ating mga paaralan para po sa ating mga kabataan. At syempre po, no, huwag po natin kalimutan doon po, no, sa ating mga participating mga pilot hospitals at syempre po, no, yung ating mga local government units. Nagpapatuloy din po, no, itong Philippine Healthcare and Mercury Waste Management o HCWM Project na katuwang po ang grupong Ban Toxics at ang atin pong DENR. At ang isa po, no, sa mga isinusulong ay katuwang po, no, yung kanilang mascot na si Nurse Susie, yung pagsusulong po, no, nitong 4Cs o ito pong Change of Old Habits, yung paatin po ng pagkata sa plastics, commit to reuse, and the champion sustainability. Ito pong 4Cs na ito, no, na naglalayon po na talagang masiguro po, no, ang ating kaligtasan, masiguro po na ligtasan yung ating kapaligiran na para sa susunod pang henerasyon. Lahat po tayo, no, ay kabahagi po dito, yung pagbawas po natin sa ating mga pagbili po, no, ng mga produktong gumagamit ng plastic and yung promotion po natin to be sustainable, i-reuse po, no, yung mga bagay na pwede pa po nating mapakinabangan at magamit. At syempre po, no, yung pagbabago po ng ating sistema, yung ating pong change of habits, yung pagbabago po ng ating kultura, lahat po yan ay makatutulong upang ma-achieve po natin, no, yung toxics-free at waste-free environment. At muli po, katuwang po natin dyan ang grupong Ban Toxics. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para makita po, no, yung ilan pang mga ulat at impormasyon na ibinabahagi po ng kanilang grupo. Ang oras po natin, 3:39 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili po ang nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kwa... Anak, Teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala,

0: yata.
1: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
0: Mag-drop, cover, and hold.
1: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
0: Nay, yung pintana.
1: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
0: Opo ma, oh grabe, kinapahan ako to na.
1: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
0: Sige ma, tara po.
1: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
0: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
1: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
18: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
19: World Service Sports Radio.
20: Ang tagimtig ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan lang
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3,
19: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Collab.
21: Serbisyong kailangan.
22: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
25: Set your mind to think green.
26: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
25: Green Mindset.
0: Ang oras po natin na 3:45 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat at impormasyon ay binahagi po ng ating DENR National Capital Region. Dito po tayo kaugnay po no, sa ulat na isinagawang earth balling activity kaugnay pa rin po no dito sa mga puno sa may Macarena Avenue at sa may Rojas Boulevard bilang bahagi nga po ng patuloy na environmental mitigation. Matagumpay po ng nakapag earth ball at nakapaglipat po ang DNR National Capital Region ng kabuang 40 puno sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila hanggang nito pong ika-31 nito pong Mayo. Kabilang po no, sa mga identified relocation sites ang Hidden Garden, Boys Town, Manila, Post Office Center Island, Intramuros at Baseco Compound na pawang itinuturing po na angkop na lugar para sa rehabilitasyon at pagpapalawak ng urban green spaces dito po sa Metro Manila. Sa kabuang bilang po ng mga nailipat na puno, 18 dito ay itinanim po sa May Hidden Garden. Kabilang naman po sa mga pinakahuling nailipat noong May 27 ang mga puno po ng Nara. Ilan pa sa mga nailipat na puno ay mga fruit-bearing at native species po gaya ng mga puno ng sampalok, suha, atis, mangga at iba pa. Ayon po sa DNR-NCR, hindi po lahat ng puno ay maaaring isailalim sa earth balling at transplanting procedures dahil isinasaalang-alang po ang iba't ibang technical at biological factors tulad po ng edad ng puno, kondisyon o decay. Gayun din po no, yung structural defects, pagkakaroon ng sakit at kakayahan pong mabuhay ng isang puno matapos po itong ilipat. Kabilang din po no, sa mga tinitingnang konsiderasyon, ito pong species ng puno, lalo na po no, kung ito ay introduced species o yung hindi po endemic at native sa ating bansa na maaari pong magkaroon ng mababang survival rate o limitadong ecological value sa urban environment. Muli po, no, maganda po no, yung gantong paliwanag ng ating DENR patungkol po no, doon sa mga considerations at mga science-based na factors na kailangan pong tingnan at kailangan din po no, ng ating na maunawaan ng ating pong mga kababayan kung kailan lamang po no, posible itong earth balling and transplanting activities na kanila pong isinasagawa. Paliwanag pa po ng DENR, bago po isagawa ang earth balling operations, dumaraan po muna ang mga puno sa masusing technical assessment upang matukoy kung alin ang maaari pang mapreserba at matagumpay na mailipat sa ibang lugar. Ang earth balling at transplanting operations ay bahagi po ng patuloy na hakbang ng DENR-NCR upang mapanatili at mailigtas po no yung mga viable o maaari pang mabuhay na puno na naapektuhan po ng infrastructure activities sa pamamagitan po ng maayos na paglilipat at post-transplant maintenance. Muli po no, itong mga ganito po ng paliwanag, yung talagang kinakailangan po ng publiko ng ating mga kababayan upang maunawaan po nila no itong mitigation efforts na ginagawa po ng ating DENR. Muli po no, ito po ay science-based. Talagang tinitingnan po, no, inagamit po yung ating siyensya, yung ating pong mga kasalukuyang kaalaman upang masiguro po, no, na masagip at maparami pa po, no, yung mga puno na maaari pong mailigtas dito po, no, sa patuloy na infrastructure activities na ginagawa po sa lugar. Alinsunod po sa umiiral na environmental regulations at rehabilitation commitments, nakatakda rin pong magsagawa ng replacement seedling planting bilang bahagi po ng mas pinaigting na urban greening at environmental restoration initiatives ng ahensya dito po sa Metro Manila. Muli po, no, itong seedling replacement activity po, no, na isasagawa ng atin pong DNR. Ito din po, no, yung mga dapat po nating subaybayan. At syempre po, no, bukod dito sa seedling replacement na ito, yung gagawin din po, no, na maintenance, mahalaga po, no, yung maintenance at rehabilitation po nitong mga punong itatanim po dito sa bahagi po ng Metro Manila. Bisitahin nyo lamang po, no, yung Facebook page ng DNR para makita nyo po, no, yung mga updates at ulat po, no, kamay kaugnay po, no, dito sa patuloy po nating pagsagip at sa patuloy pong mitigation efforts ng atin pong DNR-NCR. Dito naman po tayo sa ibinahagi pong ulat ng ating Las Piñas Paranaque Wetland Park, kung saan nagsagawa po ang Production Forest Management Section ng Conservation and Development Division ng DNR National Capital Region. Dito pong tinatawag na Carbon Stock Assessment dito po sa mga mangrove area sa may Las Piñas Paranaque Wetland Park, na naglalayon po, no, na masukat ang dami po ng carbon na naiimbak ng mga puno ng mangrove at ng lupa sa loob po ng ating protected area. Mahalaga po ang naturang carbon stock assessment sa pamahala ng Las Piñas Paranaque Wetland Park, sapagkat nagbibigay ito ng siyentipikong datos tungkol sa kakayahan ng mga mangrove na sumipsip at mag-imbak ng carbon dioxide, isa po nun sa mga pangunahing greenhouse gases na nagdudulot po ng climate change. Nako, ito pong mga ganitong hakbang, yung mga ganito pong pag-aaral ay pagpapakita po, no, kung gaano po kahalaga yung atin pong mga bakawan, yung atin pong mga mangroves, upang maibsan po, no, yung epekto ng climate change. Paliwanag pa po ng LPPWP, sa pamamagitan po nito, masusubaybayan ang kalagayan ng mga mangrove ecosystem at mas mapagbubuti ang mga programa para sa konserbasyon, rehabilitasyon at pangmatagalang pamamahala ng protected area. Kilala po ang bakawan bilang isa sa pinakamabisang blue carbon ecosystem sa mundo. Sa bawat ektarya, mas malaki ang carbon stock na naiimbak ng mga mangrove kumpara sa karamihan ng mga terrestrial forests, dahil hindi lamang sa mga puno naiipon ang carbon, kundi maging sa mga makapal at organikong lupang kanilang tinutubuan. Dahil dito, malaki po ang ambag ng mga mangroves ng Las Piñas Paranaque Wetland Park sa pagpapagaan ng epekto ng climate change, habang nagbibigay rin ng mahalagang tirahan para sa iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ang isinagawa pong assessment ay pagpapatibay sa kahalagahan ng pangangalaga sa mga mangrove ng LPPWP bilang likas-yaman na nagbibigay ng benepisyo hindi lamang sa saribuhay, kundi maging sa climate change mitigation at sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Muli po, no, yung mga ganitong hakbang ng atin pong DNR at ang pamunuan po ng Las Piñas Paranaque Wetland Park, upang masiguro po, no, na mapangalagaan yung atin pong mga bakawan at mangroves. Ito po, no, ay talagang malaking tulong at malaking benepisyo po, no, para sa ating paglaban sa climate change at syempre po, no, para din sa susunod na henerasyon. Muli po, no, patuloy ang panawagan at paanyaya po ng LPPWP to be a wetland hero at protektahan po natin, no, itong Metro Manila's last coastal frontier. Sundan din po natin ang Facebook page ng Las Piñas Paranaque Wetland Park para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, no, nais po nating pasalamatan ng atin pong nakapanayam si Mr. Tony Dizon, ang Advocacy and Campaign Officer ng Bantoxics. Muli po, no, suportahan niyo po ang lahat ng advocacy at gawain po ng Bantoxics, at sundan po, no, yung kanilang social media platforms para po sa mga updates at mga patuloy po nila na mga aktibidad. At syempre po, no, babatiin din po natin ng happy 20th birthday si Mr. Angelo Redaja. Isa po no, sa mga patuloy at lagi po nga nakasuporta sa mga programa po ng Radyo Magazine. Muli po, happy 28th birthday kay Mr. Angelo Redaja. At syempre, babatiin na rin po natin no, yung mga lagi rin po nakasuporta kasama ni Sir Angelo. Kasama po dyan no, si Mr. Romel T. Livid. At kanya nga pong pagbati no, na blessed afternoon pa rin pong muli, Sir Manuel, sa guest at sa atin pong lahat. At gayon din po no, kay Sean Kyle Flores na isa rin po no, sa laging nakasuporta at nakasabay-bay po dito sa Radyo Magazine. No? At syempre po, no, maraming salamat din sa ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa, ang Iskultura, kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan ang kahaponan.
8: 66 Impormasyon.
15: GIS, your general information station.
27: Radyo Magazine 1278.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Public Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Beach vacation.
9: Ano, tara?
5: Jogging.
9: Ano, tara?
5: Hiking.
9: Ano, tara?
10: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
11: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
19: Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
20: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: paglilinis ng kapaligiran at mga maaring pamahayan ng lamok, mas dapat pagtuunan ng pansin kumpara sa isinusulong na dengue o dengue vaccine ayon sa Malacañang. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Mas mainam pa rin ang paglilinis ng kapaligiran kontra dengue kumpara sa pagbabakuna sa mga bata. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod na rin ang pahayag ng World Health Organization. Magkaraang tanungin kung inaasahan na ba ng Malacañang ang pag-aproba ng isang dengue vaccine, lalo't nagsisimula ng makaranas ng mga pag-ulan ng Pilipinas. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ng opisyal na base sa Department of Health, sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungka ng aplikante para sa bakuna. Lumalabas kasi sa datos na posibleng magkaroon ng mas malalang kaso ng dengue ang mga nabakunahan na hindi pa nagkaka-dengue noon. Dahil dito, mas mainam pa rin anya na ugaliin ang pagtatakip ng mga tubig, pagtaob sa mga timba na maaring pamahayan ng lamok. Sabi ni Castro, mas mababa ng 57% ang bilang ng dengue cases na naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon sa buong Pilipinas.
3: DOH, sinusuri pa ng Food and Drug Administration ang mungkahi ng aplikante para sa bakuna. Sabi kasi ng nailathalang datos, pinakamababa ang talab ng TAK-003 o Q-Denga sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng malalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagkadengke dati.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Pilipinas at Vietnam palalawakin ang kalakalan at mas sapatas na kasunduan sa bigas. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
4: report. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam at ang pagresolba sa mga isyu sa kasunduan sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, target na itaas ang bilateral trade ng dalawang bansa mula 15 bilyong dolyar patungong 20 bilyong dolyar. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinutugunan ng Pilipinas ang trade imbalance na pabor sa Vietnam na umabot sa 2.7 bilyong dolyar. Kinwestiyon din na Pilipinas ang umano'y kanselasyon ng ilang rice import contracts kapag tumataas ang presyo. Ayon naman kay Vietnamese Minister of Industry and Trade Lee Man Hong, isasanggunin ito ang issue sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Patuloy namang pinagtitibay ng dalawang bansa ang koordinasyon sa pamagitan ng Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture. Layunin ito na mapabuti ang kalakalan at siguridad sa pagkain sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Pierer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Justice inatasan na ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang apat na vloggers na nagpapakalat ng fake news sa ruling ng Korte Suprema kay Senator De La Rosa. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Inatasan na ng Department of Justice ang NBI na imbestiga ng Facebook account na may pangalan na Kachismes, Book TV's, Chris La De Mora, Lenny Quersa o Lenny Kerong na nagpangalat ng fake news kaugnay sa ruling ng Korte Suprema kay Senator Ronald De La Rosa. Pinakalat kasi ng mga nasabing vlogger na naglabas ng temporary restraining order ang katastasang hukuman upang hindi patupad ang warrant of arrest laban sa senador. Ayon kay spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap na nila kahapon ang referral mula sa PCO. Matapos nito ay irerefer naman nila sa National Bureau of Investigation para imbestigahan at magkaroon ng karampatan ng aksyon. Kabilang aniya rito ang posibleng case build-up para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Una nang sinabi at ibinabala ni PCO Secretary Dave Gomez na isang seryosong opes ang pagpapakalat ng fake news gaya ng mga hindi totoong Supreme Court ruling sa social media para sa views, engagement at para kumita ng pera. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, UP Climate Resilience Institute isinusulong ng Kamara upang palakasin ang paghahanda ng Pilipinas sa climate change. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Inihayag ni House Speaker Faustino Bojedi na magiging mahalagang sandigan ang panukalang pagtatatag ng University of the Philippines National Climate Resilience Institute o UPNCR sa pagtugon ng bansa sa lumalalang banta ng climate change matapos itong makakuha ng pag-aproba sa committee level sa Kamara. Pinagtibay ng House Committee on Higher and Technical Education at House Committee on Climate Change ang substitute bill na pinagsama-sama ang pitong panukalang batas na naglalayong gawing permanente institusyon ang UPNCRI para sa pagsusulong ng climate resilience at disaster preparedness sa bansa. Ayon kay Dina, nanatiling banta sa hinaharap ang climate change dahil milyon-milyong Pilipino ang direktang naapektuhan nito sa pamamagitan ng mas malalakas na bagyo, matitinding pagbaha, tagtuyot, matinding init at iba pang kalamidad na may kaugnayan sa pagbabago ng klima. Dagdag pa niya, magsisilbing sentro ng pananaliksik, inobasyon at pagbuo ng mga polisiya ang UPNCRI upang makatulong sa pamahalaan at mga lokal na komunidad na makagawa ng mas epektibong desisyon laban sa panganib na dulot ng climate change. Binigyan din ni Speaker D na kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga bansang pinakaapektado ng mga kalamidad na may kaugnayan sa klima, kaya mahalaga ang patuloy na pamumuhunan sa agham, pananaliksik at paghanda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa ipapahanga impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
7: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes like na buong family!
8: Tala kayang makakalikasan!
7: Anything under the sun!
1: Radyo Magazine 1278 AM
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan!
19: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Atin pa rin pag-uusapan ang ating makulay na kultura, tradisyon, sining at makulay at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Nandiyan si na Frenny Marichal Maliman, si Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
3: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating frenny na si Maru
4: dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Eskultura! Eskultura!
0: Mga ka-frenny, bumalik tayo sa taon ng 1999 dahil alam nyo ba, during that year, ay napabilang po ang lungsod ng Vigan bilang isa sa UNESCO World Heritage Site. Pero syempre, bukod sa turismo, maganda din na malaman paano ba ito nakapasok sa UNESCO World Heritage Site, gaano ba kayaman ang kultura at kasaysayan na nakapaloob dito pag bumisita tayo sa Vigan City. At syempre, para mas makilala at mas makita natin ang natatanging arkitektura na mayroon dito sa lungsod, meron tayong makakasama ngayong hapon. Si Ms. Joanne Margarita Gutierrez, ang City Events Promotions and Protocol Officer ng Vigan City Cultural Affairs and Tourism Office. Magandang hapon po, ma'am, and welcome po dito sa programang Eskultura.
5: Magandang hapon din po sa inyong lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Magazine Eskultura. Naibag nga malapit.
0: Ayun. Magandang hapon din po, ma'am. Kumusta po kayo ngayong hapon?
5: Okay naman po. Mainit lang ang panahon.
0: Mm-hmm.
5: Vegan na yung panahon na ito, talagang umaabot kami ng 42
0: wow
5: index.
0: Mm-hmm. Naku, napakainit po pala minsan dyan, ano. Pero ma'am, matanong ko lang, dahil dito nga po ay taong 1999, actually medyo matagal na po nang ma-inscribe ika nga o tinaguri ang o maipasok sa listahan ng UNESCO World Heritage Site ito pong Vigan City. Pero marami po kaming nakikita, or ako usually kapag nagsesearch online ay maraming nagtatanong, ano po yung ibig sabihin ng pangalang Vigan? Meron po ba itong pakahulugan?
5: Well, actually, may dalawang oral tradition or oral na pinagmula nung Greek. Mm-hmm. Una dyan is galing yung vegan word sa bigaa. Yung bigaa is parang siyang, it's a tuberous plant na kamag-anak ng aba that grows abundantly along the river bank. So, there was a time when spice colonizers, kasi ang highway naman noon ay mga rivers.
0: Mm-hmm.
5: So, they entered through the river and then along the way, they meet locals who are gathering yung bigaa plant. At syempre, yung mga Espanyol speaking on their own language, Espanyol, como es el llamado sa lugar, yung mga natives naman, mga locals, thought na ang tinatanong nila ay kung ano yung pangalan ng halaman na hinaharvest nila.
0: Mm.
5: That's why they called it, or they told them, bigaa ako. Bigaa.
0: Bigaa.
5: So that's where actually the first name of vegan was.
0: Mm.
5: Bigaa. Vegan. Another old tradition kung saan ang galing naman yung vegan word is from the vegan. It's actually a Fukien Chinese word which means beautiful shore. So, be as in boy, vegan. Parang parang ganun pag Chinese yung nagsalita. It means that yung beautiful shore kasi nakuha noon because yung tributaries ng Abra River, di ba galing ba sa Abra?
0: Mm.
5: Tapos pag yung umuulan, na ano din mo nila mine, and then yung nade-deposit along the seashore.
0: Mm.
5: Kaya pag tumataan yung mga Chinese vessels na pumunta ng vegan, it would sparkle under the sun. So they would claim it vegan. Beautiful shore.
0: Ayun.
5: Kaya dun, yes, dun ang galing yung salitang vegan.
0: Kaya pala ma'am, usually ang mga comments na nakikita natin ay naiko-connect palagi sa kapaligiran itong meaning ng vegan. Pero ma'am, sa mga libro din po kasi may nakikita tayong naiugnay po yung pangalan na Juan de Salcedo. Sino po siya at ano po yung kanyang papel sa pagkakatatag dito na mayroon sa vegan?
5: Well, actually, Juan Salcedo is the founder of vegan.
0: Mm.
5: He is the grandson of Miguel Lopez de Legazpi, the founder of Manila. That makes vegan the third oldest Spanish settlement in the Philippines. Of course, we have Cebu, Manila, and then vegan. Meaning, kinikwede namin because Juan Salcedo is the grandson. So, he ordered his apo, yung grandson niya, go and conquer the north.
0: Mm-hmm.
5: So, Juan Salcedo arrived in vegan through the rivers. Kasi di ba yung pa yung mga highway noon?
0: Mm-hmm.
5: Wala pa lang sa yung mga roads. So, they entered through the Mestizo River that is connected to the, it's called West Philippine Sea now. Dati kasi siya sa China Sea. But now it's the West Philippine Sea. Doon siya pumasok through the Mestizo River. And then, he founded vegan on June 1572. At dito na niya, tinatag ang kanyang encomienda o kayang pisda. Kaya yung vegan at that time was the center of the cultural activities, political, commercial, sa vegan talaga ang sentro na noon. Yun ang papel ni Juan Salcedo. Kaya meron kami monument, meron kami Juan Salcedo monument in honor of Juan Salcedo, the founder of vegan.
0: Alam niyo ma'am, na-realize ko, maganda din na kung sakali man nabibisitahin natin yung iba't ibang mga local or yung mga provinces natin dito sa Pilipinas, parang maganda din na bumisita tayo by oldest of it is na or by year. Or for example, sa Cebu, yung oldest town dito sa ating bansa. Then second, itong vegan na maganda nga rin. Parang diba, talagang lumakbay tayo sa kalumaan at kasaysayan ng ating bansa. Pero ma'am, nabanggit niyo po kanina na kung saan nabuksan po yung kalakalan dito sa vegan. Usually po ma'am, noon, kung babalikan po natin, ano po ba yung mga naging pangyayari kung paano po naging sentro ng kalakalan itong vegan?
5: Since during the Spanish time, ito na talaga yung tinatag niya as sentro ng kanyang gobyerno. Dito na sa sudad ng vegan. So it was actually named noon pa yung vegan as Villa Fernandina de Vegan. This is in honor of King of Spain, King Philip, dun sa anak niyang namatay na si Prince Ferdinand. Kaya nga natawag niya yung Villeperdangina disease. But first, prior pa dun sa pagpunta ng mga Espanyol dito sa Vigan, meron na tayong trading system with the Chinese. So meron na tayong barter system with the Chinese na nauna pa bago yung mga Espanyol. So may barter system, yung mga silk nila, mga gold, or mga pilak nila, or mga silk, pinapalit nila dito ng mga goods naman, yung mga fruits, vegetables galing ng upland, or mga yuk, na dinadala naman pabalik mo siya. So, kaya we have this area here in Vigan, which is the Calitrisologo. Dating tapos, then is Taseng Lanyan. It's come and go. Sun lake, come and go. So, they come and barter, then they go after bartering. May tinawag yung district dati din na Taseng Lanyan district. Because it's where the Chinese do their bartering. That's before the Spanish. So, nauna talaga yung mga Chinese na napipag-trade sa mga natives dito. Bago yung mga
0: Spanish. Base sa kwento nyo, mga masasabi din natin na marami din po palang naiambag na culture and tradition itong mga kaibigan nating Chinese.
5: Yes. Actually, meron din kaming parang Chinese district kasi yung isang road na nearest to Calitrisologo ay mga businesses ng lahat ng mga Chinese dito sa Vigan.
0: Parang Chinatown,
5: which,
0: ma'am.
5: It was mostly dealt with the construction company, mga ganyan yung mga business din nila dito. So marami talagang naging intermarriage ng mga Chinese dito sa Vigan. Kaya marami rin mga Chinese family na, ayun, mga lumang Chinese family.
0: Ayun, maganda rin, ma'am, na bahagi niyo po yan. Kasi kapag may mga nakikita tayo na kapag bumisita talaga sa Vigan, parang damang-dama po nila na bumalik sila sa nakaraan. Kasi po ako, ma'am, honestly, di ba po ako nakakabisita sa Vigan, pero isa yan sa bucket list natin. Pero ma'am, doon nga po sa mga nakikita natin na mga naka-experience sa pagbisita dito sa Vigan, mostly yung mga comments nila ay namamangha sila sa mga sinaunang pagkakagawa ng mga bahay. And napansin nga natin, di ba, dito sa Northern Luzon, syempre, mostly yung mga bahay po dito or mga gusali ay gawa sa mga bahay na bato, parang ganun po. Ano po yung pagkakaiba ng arkitektura na makikita dito sa Vigan na talagang maraming humahanga kapag nakikita po ito?
5: Well, actually, isa yan sa mga naging rason kung bakit na-list yung Vigan Sinas for Heritage Site. Because yung mga bahay namin dito, it's a fusion of Chinese, Mexican, and European style.
0: Wow.
5: Dito sa Vigan Sinas, meron kami iba't ibang typology ng mga houses.
0: Mm-hmm.
5: So, isang klase ng bahay dyan ay yung bahay na bato at bahay na tayo, yung kahoy sa taas. So, place na baba, pero kahoy sa taas. Another type of house is bahay sa baba din niya, bricks pa rin sa taas niya, kahoy, pero meron siyang extended part dun sa mga gilid-gilid. Yun ang tawag na bahay na may bulada. Yung bulada kasi noon ay ginagamit daw dati ng mga aliping sa gilid. Kung saan sila tumadaan at nagbibigay ng servisyo or nagbibigay ng mga goods sa mga masters na sa loob ng bahay. Another type of house naman ay bahay na bato na buo. Up and down ay bricks lahat. Another type of house is bahay na bato lahat, up and down. Pero meron siyang malaking azotea. Because during the time, during the Spanish time, mahilig kasi silang magbisita. So they need a very large area na parang outside the main sala to entertain the guests. Para kahit na mag-entertain sila sa gabi, they will have starry night. And then another type of house naman na latest is the American Colonial House. Ito naman yung mga introduce ng mga American na nung pumunta sila. So meron na siyang galba, meron na siyang grill, tapos meron na siyang loam, meron na siyang malawak na garden sa harap. And another one is yung kamarin na tinatawag namin, yung parang storage ng mga ani nilang pagbigas o mga iba't ibang ani ng mga mayayaming pamilya, yun naman ay tawag ay kamarin. So, napaka-unique talaga ng mga bahay namin dito kasi iba-iba talaga yung features niya. And one more thing is, that is yung mga bahay kasi namin, it's very unique because it's lined up in one street. Well, actually, sa buong Pilipinas, talagang marami namang lumang bahay.
0: Mm-hmm.
5: Diba, we have in Taal. Yung Taal is just like small villa. Yung mga bahay nila is just like villa.
0: Mm-hmm.
5: Pero hindi na nga lang siya, parang kagigan na, nandun siya sa isang block yung makahama. Mm-hmm. That makes the vegan very unique. And of course, isa sa pinagmamalaki rin namin, na 100, more than 100 is na mga bahay namin. But we continue to protect it through the vegan conservation guidelines.
0: Mm-hmm.
5: Yan yung pinaka, siguro pinagmamayabang naman ng mga taga-vegan na yung ating mga government officials
0: mm-hmm.
5: ay very strong yung commitment nila to continue on preserving yung mga ancestors. Kaya nandyan pa sila hanggang ngayon.
0: Mm-hmm. And nabanggit yung nga po na talagang iba yung pagmamalaki ng mga taga-vegan. Ano po yung tawag, ma'am, sa mga residente sa vegan?
5: People are self-vegan niya, pagbabae, vegan
0: niya. Ah, vegan niya at vegan niyo. Ayun, dito nga po nabanggit yung nga po kanina, syempre iba yung pagmamalaki ng mga residente po dito sa vegan pagdating sa struktura. And nabanggit yung nga po kanina, di ba, yung Calle Crisologo. Paano po kaya sumasalamin yung disenyo ng Calle Crisologo sa estruktura ng lipunan no, mula po noon ng panahon ng Kastila? Paano po ba, kumbaga, kasi isa po sa pinag-uusapan pag sinabing vegan city itong Calle Crisologo, paano po kaya nakatulong itong estruktura na ito para maiangat po ang inyong lungsod?
5: Well, actually, itong mga bahay na ito ay product ng Manila ang cultural garden trade during the Spanish time, di ba? Under the Spanish colony tayo. But every time kasi na nagsisilp itong mga yung sa Manila libro, dumadaan palagi ng libro. So, ito yung isa sa influensya ng Manila ang cultural garden trade natin. But it's also noted na yung mga bahay natin, even during that time, ang ginagamit lang talaga ng mga may-ari ng bahay yung taas.
0: Mm-hmm.
5: Kasi yung mga talaga ay use storage or mga stables ng mga bahay nila or mga tirahin ng mga karwahe nila. And up to now, ang gamit na ngayon is yung second floor pa rin ang livable.
0: Mm-hmm.
5: Yung baba ay in-invert na. Ito tawag namin adaptive reuse dito sa vegan. Ginawa na siyang hotel, or pinawa na siyang coffee shop, or even souvenir shop, na patuloy pa rin, of course, this business is not in the economy of vegan, especially on the tourism industry, kasi malaki talaga yung tulong ng mga businesses na ito para maiangat din yung economy ng vegan.
0: Mm.
5: So, most yung mga houses na dito ay ginawa ng hotel, mga restaurant, coffee shops, souvenir shops, so, habang ginagamit yun, nasusustain din naman yung bahay.
0: Mm.
5: Kasi mostly mga bahay na doon sa Calle Crisologo are privately owned.
0: Mm.
5: So mga may-ari talaga noon ay nandun na sa abroad, ang caretakers na lang yun na iba. So, syempre merong sustainability kasi merong pang-maintain din. Mm. Sa mga rents, mga nag-business sa baba, may sustenance or merong maintenance ng mga bahay.
0: Mm-hmm. Ayun, kanina may nabanggit kayo, ma'am, yung mga parte ng mga bahay na may kita dito sa vegan dahil may nagpadala ng mensahe sa akin, nagtatanong ano daw po yung azotea. Para sa kaalaman din ng lahat, correct me if I'm wrong, ma'am, kasi yung, di ba, ang refreshing kasi pakinggan yung mga parte ng tahanan noon sa ngayon. Kasi kung i-describe natin yung mga parte ng bahay natin ngayon, nandiyan na lang yung sala or living room, mm-hmm. nandiyan yung mga restroom or yung, and even yung mga bedroom. Pero kasi, kung tama ang aking pagkakatanda, ma'am, ang azotea, sabi niyo nga po kanina, parang extension siya ng living room. Pero, parang ang mukha niya kasi noon ay para siyang terrace, pero malawak. Tama po ba, ma'am?
5: Yes. Tama, open air na malaki. Na pwede ka talagang magpano ng guest.
0: Mm-hmm.
5: So, sa azotea.
0: Yes, kasi
5: parang veranda.
0: Yes. Opo, kasi kung napapanood natin sa mga old or classic movies or yung mga napapanood natin sa television, yung mga bahay noon, eh talagang malalawak yung living room nila. Na kung minsan, eh dun diba ginaganap po yung mga kaganapan, and kung minsan talagang barangay, buong barangay yung iniimbita. Kaya kung minsan kulang yung espasyo sa living room, nag-extend pa sila ng kanilang tahanan at meron silang azotea. So, diba yan yung ilan sa mga kaalaman or magandang malaman hanggang ngayon na ma-refresh yung ating mga isipan sa parte ng bahay natin noon. And ma'am, mabukod naman na syempre sa arkitektura, meron din tayo syempre, for sure, marami rin po kayong mga tradisyon na ginagawa dito sa Vigan. And isa na po dyan, yung tradisyon po ninyo ng paggawa ng inabel. Ano po ito, ma'am?
5: Actually, ito ay isa sa traditional discipline ng Vigan, ang pag-aabi. Actually, we celebrate that in our one of our festival, which is the Vivo Vigan Binatbatan Festival of the Arts. Every May yun. So actually, kapatapos lang nung last May, yung aming celebration para sa Clothnet. Actually, yung Clothnet ay yung usually na blanket, di ba? Ginagamit na blanket, placemat, big runner. Pero during the Spanish time, dahil yung abel namin is so sturdy, ginagamit nila yon as sails for the boats. Ginagamit nila as layab. Kasi nga yung feature ng abel natin ay makitibay. Ang sikreto nga daw niyan is kung mainit yung panahon, malamig siya sa katawan. Pero pas malamig yung panahon, mainit siya sa katawan. So, nag-aalam siya dun sa temperature mo. So, and isa pa sa sinatalamin kasi ng pag-ahabi. Kasi ang pag-ahabi is being traditionally made. Kung talagang, ano pa rin siya, yung traditional ginagamit, so, ay ginagawa. So, inaaring tulad siya sa pasensyoso at hardworking ng mga Ilocano. Kasi yung pag-ahabi nun ay hindi magdali.
0: Yes,
5: kasi kailangan nung ipasok yung thread na isa-isa ko sa 1,000 strands ng parang supply niya para maayos yung kapahabi. So, it takes a lot of patience for you to create that material. Kaya siya, very important din siya sa history namin. Kasi ito yung nagsustain sa economy ng Vigan during this Spanish time. Kasi malakas yung demand for the abel in Europa. But the government is still sustaining kasi ayaw din namin namang mamatay yung
0: industry. Yes.
5: So, recently nung May na, because we're honoring the Abel Iloco in our festival, kasi ang problema namin dyan, wala na kasi gusto mo, syempre lahat naka-graduate na, di ba? May mga nurse na, engineer, architect, doctor, teacher, wala na gusto mag-hobby. Because hobby talaga is very hard. Yeah, you cannot just learn it in one sitting. You have to learn it by heart. So, nung last May, nagturo kami or tinuruan namin yung mga kamag-anak, yung mga nag-happy. Tapos kung i-sustain para mabuhay pa rin siya. So, yun yung plano namin na sana mas marami pa kaming maturuan ng mga kumag-anak din yung mga nagkahati. So, gusto ko ituloy yung kanilang production ng inabetino or yung abetino.
0: Mama, tanong ko lang, additional question. Sa inyo po palagay, hindi pa naman po namamatay itong industriya natin pagdating sa pag-ahabi?
5: Hindi pa naman po. We're helping them kasi private individuals ito. So, the city government through our city officials po are helping them naman po. Nagbigay din po kami ng konting parang

0: Sabihin. Yun nga lang din, sad to say, kung minsan nga po, tulad po na nabanggit nyo, ma'am, eh, unti-unti na pong nababawasan yung bilang ng ating mga local artisan na usually naman po, kung tutuusin, mas marami na. Siyempre ngayon yung nakapag-aral and of course, mas gusto yung magtrabaho talaga sa mga corporate. Pero tulad nga po nang nabanggit nyo, maganda rin po yun na talaga itong pag-hobby ay kailangan matutunan by heart dahil hindi naman po ito madali na pwede mong siguro, meron po tayong mga kababayan na matutunan ito one day, pero talaga ito ay kailangan buong puso, buong buhay mo ay ilalaan mo para matutunan. And ma'am, mabalik tayo since ito pong vegan ay napabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Site. Ito po, matanong po namin, kayo po ba ay ang nagpasa? Ito po bang LGU ng vegan yung nagpasa? Paano po yung naging criteria para mahirang po ang vegan city dito?
1: Actually, nominations for the for vegan para pumasok sa UNESCO World Heritage Site ay ginawa nung aming lady mayor. Our lady mayor is Honorable Mayor Eva Medina. Siya talaga yung nag-push sa tulong din po ng mga iba-ibang mga private individuals. Together with Professor Charles Zita, you're familiar with him, na siya talaga yung tumutulong sa buong Pilipinas ng mga pwedeng ma-nominate sa UNESCO World Heritage Site. Opo. Of course, we were nominated kasi sa dalawang criterion po na pumasok yung vegan. Isa dyan is vegan is the most preserved example of the Spanish colonial town. Kasi wala akong nagalaw sa vegan. All are intact. Wow. Sa original tulahan, meron po kasi kami batas dito na hindi pwedeng mag, hindi ka pwedeng mag things hindi mag-demolish ng bahay. So, hindi po siya pwede. So, even the locations, the grid lines ng mga bahay, it's all intact. So, yun po yung isa sa criteria kung bakit kami pumasok kasi na po there. We are the best example. The Spanish colonial. With the plaza at the center, yung plaza po napapalibutin mga important buildings. We have the church. We have the government offices. Ayan po, kaya po napasok. Isa pa po dyan is, yung vegan po, ay it's intact din po yung architectural houses namin na may fusion of, sabi kami na may Chinese, Spanish, European. Ayan po yung fusion ng mga architectural designs. Mm-hmm. Are intact din po. Mm-hmm. So, hindi rin sila na nawala. Hindi rin po sila nasira or inalis, it's still there. So, yun po yung dalawang criteria kung bakit pumasok yung vegan sa UNESCO World Heritage Site.
0: Go ahead, yes, ma'am.
1: Even with the limited resources that vegan have, because we are a very small city, we are only 28.8 square kilometers. Even with the small, limited resources that we have, we were able to preserve vegan for the next generation para mas ma-appreciate din po ng mga susunod na generation, ng mga namin magiging anak namin, para nandiyan pa. So we continue on preserving and taking care of them.
0: Yes, tama naman po yun. And sana maipasa natin sa mga bagong henerasyon kung paano natin napangalagaan, napanatili itong mga ordinansa na naipasa po ninyo dito sa Vegan City para mapanatili yung ganda na nakikita po ng bawat turista, ng bawat lokal na residente dito sa inyo pong lungsod. Pero ma'am, na curious lang po ako kasi meron nga po kayong nabanggit na ordinansa na kung saan hindi pwedeng galawin. What about pagka, pwede po ba yung mga renovation?
1: We call it restoration po. Pero pag nag-restore po sila, we have four zones po kasi, and importance protected by the buffer zone. So, pag nagpatayo po kayo ng bahay or nag-restore ng lumang bahay, yung plano po it has to go through the Vegan Conservation Council. Ito po yung approving body on the design or naaalim ba siya dun sa batas namin. Wala ba siyang in-against? Kung nakikita po nila na okay, wala pong in-against sa law, papasakot na yun, pipirmahan. But if not po, kailangan din natin revise. Mm-hmm. Na,

0: nakaampo po siya doon sa batas ng conservation.
1: Dito
0: meron rin po, tayong approving body.
1: What about, ma'am, sa mga challenges, for example, para ma-maintain? Kasi for the year 1999, parang mahirap din po, for sure, mahirap din po na ma-maintain ito hanggang sa model ng panahon, itong itsura na meron itong vegan mula noon. Pero ma'am, what about the challenges? Kasi for example, itong Pilipinas po ay nakakaranas ng iba't ibang calamities, bagyo, pagbaha, lindol. Paano naman po kapag may nakaranas? Huwag naman po, pero usually hindi natin maiiwasan. Ano naman po yung ganitong pagkakataon?
0: Actually, nakaranas na kami ng lindol noong So, may mga nasirang mga bahay. But, agres naman ay na-restore na siya. So, doon naman sa restoration, sabi ko, kasi are there privately owned. So, yung gobyerno naman, hindi siya pwedeng gumamit ng pondo para i-restore yung mga bahay na yan. But the city provide technical expertise, assistance sa mga may-ari ng mga bahay na ito. Kung ano ba yung pwede nilang gawin dun sa mga nasirang part ng mga bahay nila. So, kahit wala kaming pondo na pwede ibigay sa kanila, we provide the assistance from the city engineering office, technical assistance.
1: Ilang katanungan na lamang po, ma'am, since kayo nga po ay nahirang na mapasama sa lista ng UNESCO World Heritage Site, paano naman po, or bukod po sa turismo, paano po nakatulong ito sa ating mga local artisans, sa ating pagpapanatili ng kultura at tradisyon dito po sa vegan?
0: Actually, malaki yung tulong talaga niyan, kasi vegan would not be vegan without the old access. Siyempre, hindi naman papasyalan ng vegan kung wala yung mga ito. So, sabi nga namin, malaki ang naging ambag na walang pagpapahalaga namin sa aming mga heritage sa turismo. Kasi alam na naman natin ngayon na tourism is one of the major factors ng economic development. So, malaki rin talaga yung naging impact ng sa tourism, yung pagpapahalaga namin sa mga lumalakoy namin. So, from, sabi ko, nung unang panahon, we only have siguro mga, ano lang, mga 7 or 8 hotels. Ngayon, we have 39 to 40 hotels and we have 200 franchises.
1: Wow!
0: So, ang dami na because of tourists. Diba? So, kailangan din namin, sabi na, di ba yung sinabi mo kanina, paano ba namin na nak-a-adapt din sa changes of time? Di ba kasi syempre kailangan din natin ng technology. Hindi man natin pwedeng, we cannot go away with the changes of time. So, ina-amend naman yung aming conservation team na nag-pop up naman dun sa needs now. Syempre yung mga hotels natin, kailangan medyo updated yung dapat mag-adapt din siya din sa global standards kasi marami naman sa international tourists. Syempre, hindi lang kailangan pupuntahan kung yung mga traditional pa rin yung gagamitin mo, di ba? So, nag-adapt naman tayo. Ano naman siya? Amendable naman din sa needs ng ngayon, yung aming conservation. As long as we keep the authenticity and integrity of vegan, as in as the organization said, yun naman ang important. So, patuloy, nung pandemic na talaga po pali din na shutdown ang tourism namin. But thanks God, ngayon naman ay, ano naman, konti-konti kami bumabangon. So, dumadama ulit. Ang last namin, 2019, bago mag-pandemic, actually, we're receiving 1.6 million na turista. But now, we're slowly gaining it back. So, last year or last 2024, makikita na siya ng I think 700,000 to 900,000. So by last year, I think close to million na siya. So hopefully, malagpasan ulit namin at makagain ulit ng mas maraming turista na bumisita.
1: Yes, of course. Ayun, ma'am. Siyempre, yan naman po ang hinahangad natin sa iba't ibang probinsya po dito sa ating bansa. And ma'am, ito na rin po ang inyong pagkakataon na maimbitahan po ang ating mga kababayan and of course, yung mga kaibigan nating mga gustong bumisita dito sa Vigan at sa inyong lungsod kung saan ay nahira nga pong UNESCO World Heritage Site. Go ahead po.
0: Sa lahat po na nakikinig po at lahat po na nanonood, we'd like to invite you all to come and visit, experience po yung Vigan. Marami po yung pwedeng puntahan po. Come and experience and learn and the rich history of Vigan po. So, pasyal po kayo dito sa siyudad ng Vigan.
1: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin, Ma'am Miss Joanne. Mag-ingat po kayo and mabuhay po kayo. Ayan, wag po kayong malito ha. Is kultura pa rin po ito. Para na rin ano, pasyal Pinas pala. Ayun, maganda rin ano na marinig natin at malaman yung istorya sa likod kung saan paano po napabilang yung ilan sa mga probinsya natin sa mga pagkilala, hindi lang po dito sa ating bansa, maging internationally acclaimed. Tulad nga po nitong UNESCO World Heritage Site na kung saan taon nga pong 1999 pa actually, medyo mahaba yung ating hinakbang na taon, ay hinira nga po itong Vigan City bilang UNESCO World Heritage Site. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Na tanawin. Explore na natin!
12: Love the Philippines!
11: Likhang sining na proudly Pinoy!
12: Influence na yan!
11: Radyo Magazine
13: 1278
14: Radyo Pilipinas
15: Radyo! Publiko!
13: pagpapakita ng kaugalian.
14: Paano po?
13: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
15: kahit kailan
13: o saan man, samahang bayanihan.
15: Dito lang sa Iskultura.
13: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Samantala, ating tanggapin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Mula sa Radyo Pilipinas Tayuga, DOT Region 1, isinulong ang Maykan Gastronomy Tour para pangalagaan ang lokal na kultura at kabuhayan. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
2: report. Pinalawak ng DOT Region 1 na ang kampanya nito sa pagsulong ng lokal na pagkain at kultura sa paglulunsad ng ika-apat na yugto ng Maykan o Let's Eat Gastronomy Program mula May 25 to 29 sa La Union at Pangasinan. Layunin ng limang araw na immersion tour na mapanatili ang culinary heritage ng rehiyon at mapalakas ang kabuhayan sa mga komunidad sa kanayunan. Kabilang sa programa ang community-based heritage experiences kung saan isinama ang tour operators at content creators sa mga lokal na komunidad upang makabuo ng travel packages para sa lokal at international market. Ayon kay DOT Region 1 Director Benjamin Manahan Jr., mahalagang maprotektahan at mapanatili ang tradisyonal na pagkain bilang bahagi ng kultura ng rehiyon para sa susunod na henerasyon. Nakipagtulungan din ang DOT sa DTI para sa technical assistance sa product packaging at development ng mga lokal na produkto. Patuloy rin umanong idodokumento ng DOT ang mga gastronomic circuit ng Region 1 bilang bahagi ng pagsusulong ng sustainable tourism. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Samantala, mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan, Pride Month 2026, ipinagdiriwang ng pamalang lokal ng Lungsod Iligan na tampok ang makukulay na aktibidad, kalahok ang sektor ng LGBTQ+. Para sa buong ulat, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Kaisa ang pamalang lokal ng Lungsod Iligan sa pamamagitan ng Gender and Development o GAD Office ng tanggapan ng Alkalde ng Lungsod sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo na kaangkla sa lokal na temang Kabahin Kasatanan, One Community, One Movement, One Colorful Iliganon. Pinaghandaan ang iba't ibang magkukulay na aktibidad magbibigay sigla sa okasyon. Dinisenyo para itaguyod ang inklusibo o pangkalahatan, pagkakapantay-pantay, pagkilala at pagbibigay lakas sa pagkakaiba ng katauhan, kasarian at kasanayan ng mga Iliganon. Magkikiisa at magkikilahok ang LGBTQIA+ Iligan City Federation sa okasyon upang ibahagi ang kanilang kontribusyon sa pagpapayabong ng lungsod. Formal na sisimula ng mga aktibidad sa Hunyo at 13. Tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng training and symposium, laro ng ikatlong lahi, Pride Walk, Golden Gaze Day, at iba pa. Tatapusin sa isang culmination program. Muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
5: Dito lang sa Eskultura.
4: Tara na sa Eskultura.
5: Eskultura. Eskultura.
0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating nakakwentuhan kanina, si Ms. Joanne Margarita Gutierrez, ang City Events Promotions and Protocol Officer mula po sa Vigan City Cultural Affairs and Tourism Office. At ganun din, maraming salamat din sa ating mga kaagapay sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain. Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Basta ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabit eh.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Animong oras. 15 segundo bago po ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po. Welcome sa ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. Gaya po ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin ang ating palatuntunan, pero nariyan pa rin ang ilang mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan, no, ng halos isang oras nating pagsasamahan ngayong hapon ng Martes. Ikalawang araw na po sa buwan ng Hunyo. Kahit anuman ang inyong pinagkakaabalahan, ituloy nyo lang yan. Bayaan nyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

At narito po muna magiging lagay ng ating panahon. Apektado po ng southwest monsoon o habagat, no, itong Luzon at ang western section ng Visayas. Ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Magkakaroon ng occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ang western Visayas at nalalaming bahagi po ng Luzon, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin sa southwest monsoon. Habang ang iba pang bahagi ng ating bansa, bagyang kaulapan hanggang maulap na kalangitan ang daranasin na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. Mainit pa rin ang ating panahon dito sa Quezon City, pinakamataas na temperaturang naitala 30.4 degrees Celsius. Kaninang alas 3 po ng hapon, pinakamababa na yung 25 degrees Celsius kaninang alas 6 ng umaga. Maya-maya lang 6:22 p.m. lulubog ang haring araw. Walks with me.

0: letters and souvenirs.
1: At talaga namang napakainit pa ng ating panahon kahit na meron na pong umiiral na habagat. Pinakamainit po dyan sa Tuguegarao City sa Tanay, Rizal. Maging sa Central Bicol State University of Agriculture dyan po sa Pili, Camarines Sur. Ganon din sa Borongan, Eastern Samar, ang kanilang heat index 43 degrees Celsius. Tayo po sa Quezon City, sa Science Garden, ang heat index ay 38 degrees Celsius. At sabi nga po no, ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando na malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makararanas ng mataas na heat index level hanggang kalagitnaan po ng buwang kasalukuyan kahit na nga nandyan na yung habagat. Kaya ingat pa rin po sa posibleng resulta no, nung pagkaka-expose sa matinding init. At sa atin pong balitaan,

0: Senador Jinko Estrada, tatlo niyang co-accused sa kontrobersyal na flood control anomaly na sa kustodya na ng Quezon City Jail. Mainit na usapin ngayon sa pambansang politika at legal circles itong pagkakakulong o pagkakadetine kay Senator Jinko Estrada, tatlo niyang co-accused kaugnay nga po ng kontrobersyal na flood control projects anomaly. At batay nga po sa kumpirmasyon ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nilipat na sa Quezon City Jail ngayong Martes sina Estrada at iba pa niyang kaakusado matapos mailabas ang commitment orders mula sa Sandigan Bayan. Ang naturang kaso ay konektado sa anomalya sa multi-billion peso flood control projects sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At sa mga dokumentong sinusuri sa ngayon ng Ombudsman at Sandigan Bayan, kabilang sa mga sinisilip ang umano'y overpricing, duplicate projects, ghost projects, manumalyang bidding procedures, at pagpapalabas ng pondo sa mga proyektong hindi naman daw natapos o hindi naman talaga ginawa. Lalong naging sensitibo ang usapin dahil papasok ngayon ang mas aktibong panahon ng tag-ulan kung saan taon-taon ay problema ng ating bansa ang matitinding pagbaha. Sa mga nagdaang taon, ilang malalaking lungsod at lalawigan sa ating bansa ang paulit-ulit na dumanas ng matinding pagbaha sa kabila ng napakalaking flood control budgets na inilaan ng pamahalaan. Kabilang dyan ang ilang lugar dito sa Kamaynilaan, sa Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Cavite, Camarines Sur, Leyte at maging ilang bahagi ng Mindanao. Noong mga nagdaang taon, ilang malalakas na bagyo't habagat ang nagdulot ng malawakang pagbaha sa bansa na nagresulta sa pagkasira ng mga tahanan, pananim, infrastructure at kabuhayan ng maraming Pilipino. Dahil dyan, lalong lumakas ang panawagan ng publiko para sa transparency at accountability sa paggamit ng flood control funds. At ayon sa ilang environmental groups, maraming flood control projects ang nakatutok lamang sa short-term engineering fixes. Ngunit kulang daw sa integrated watershed at environmental management. Samantala, nananatili namang tikom ang bibig ng kampo ni Senator Estrada hinggil sa ilang partikular na alegasyon. Gayunman, giniit ng kanyang legal team na handa silang harapin ang mga kaso sa korte at igalang ang judicial process. Sa social media at public forums, hati naman ang opinyon ng publiko hinggil sa usapin. May ilan na nagsasabing panahon na upang mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa corruption issues, habang meron ding naniniwalang dapat tiyaking patas at walang halong politika ang pag-usad ng mga kaso. Patuloy namang binabantayan ng political analysts ang magiging epekto nito sa political climate ng bansa, lalo na't inaasahang magiging malaking issue nga itong anti-corruption drive ng gobyerno sa mga darating pang panahon. Labing pitong minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, samantala tayo magbibigay daan muna sa ilan pang paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Like na buong family!
2: Tala kayang makakalikasan!
1: Anything under the sun!
3: Radyo Magazine 1278 AM
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat. which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoy's looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
3: Suave.
13: Learning from home, may hindi boring.
8: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
0: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 sa inyong radyo.

Sa atin pa rin balitaan, kasunod nga po no, nitong pagkaka-aresto kay Senator Estrada, Jinkoy Estrada. Agad namang pinabulaanan ng Malacañang yung alegasyong may obstruction of justice o political persecution dito sa pag-aresto sa naturang senador. At ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pakikialam na ginagawang administrasyon sa judicial process at ginagalang ng Malacañang ang independence ng judiciary. Sinabi rin ng palasyo na hindi dapat lagyan ng political color ang operasyon ng mga otoridad at mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly dahil ito ay bahagi lamang ng mas malawak na kampanya laban sa katiwalian sa gobyerno. Dinagdag pa ng palasyo na mahalagang maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa malalaking infrastructure at flood mitigation projects ng pamahalaan. May ilang political observers naman na nagsasabing magiging malaking pagsubok ito sa administrasyon, lalo na sa usapin ng transparency at anti-corruption campaign. Sa pagpapatuloy po ng musika dito sa ating letters and souvenirs.

0: letters and souvenirs.
1: Sa atin pa ring balitaan, dating Secretary Bunuan na ilipat na sa Sandigan Bayan. Inilabas na ng PNP General Hospital itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan matapos siyang makatanggap ng medical clearance mula sa mga doktor. At kanina nga ay linipat itong si Bunuan patungong Sandigan Bayan para sa karagdagang legal proceedings kaugnay ng flood control anomaly case na kanyang kinasasangkutan. Nauna riyan, pansamantalang na-confine ang dating kalihim matapos makaranas ng hypertension at iba pang health concerns kasunod ng kanyang pagsuko sa mga otoridad. Ayon sa PNP, stable na ang kondisyon ng dating kalihim kaya maaari nang ituloy ang judicial procedures laban sa kanya. Si Bunuan ang isa sa mga pinakakilalang personalidad na nasasangkot sa kasalukuyang investigasyon kaya lalo pang tumindi ang interes ng publiko sa usapin. Ang DPWH ay isa sa may pinakamalaking budget allocation sa pambansang pamahalaan kada taon dahil ito ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa infrastructure projects. Kasama na riyan ang flood control systems, national roads, bridges at iba pang malalaking proyekto. At sa loob nga po ng maraming taon, daan-daang bilyong piso ang nailan na sa flood control at drainage improvement projects sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. At dahil dyan, anumang alegasyon ng anomalya sa naturang ahensya ay agad na nagiging malaking pambansang issue.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag

0: app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.

0: letters, and souvenirs.
1: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Sa usaping enerhiya, Visayas Grid muli pong linagay sa yellow alert. At nakapailalim nga po sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong Martes dahil sa nipis ng reserve power at patuloy na forced outage ng ilang malalaking power plants sa naturang rehiyon. Ayon po sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, sinimulan niya ang yellow alert kanina pang alas 3 ng hapon at tatagal po yan hanggang alas 9 ngayong gabi. Paliwanag ng NGCP, ang available capacity sa Visayas Grid ay humigit kumulang 2,542 megawatts lamang. Pero yung inaasahang peak demand, aabot daw po ng 2,412 megawatts. At yan po ang dahilan kaya lumiit ng gusto yung reserve power ng naturang grid. At kaugnay po niyan, pinapairal na po ang rotating brownouts dyan sa Visayas region. Kaya yung mga electricity consumers sa Visayas Grid, asahan niyo po no, ang power interruption sa inyong mga lugar. Sinimula na po yan no, ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Sabi po ng NGCP, mag-i-implement sila ng manual load dropping o yung MLD. Ibig sabihin magkakaroon ng rotating brownouts. Yan ay para ma-maintain daw po ang integrity ng power system nila mula alas 4. Kanina, tatagal po hanggang alas 7 ngayong gabi. Ang dahilan daw po ng pag-implement nila ng MLD dahil limited ang generation ng Cebu Negros Panay sub-grids.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
9: OPLAN contra text scams.
8: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
0: Mas pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
3: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
24: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
24: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko
24: 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
24: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting usapan,
25: hindi heavy,
26: tugtugang chill,
0: suave,
26: learning from home, may ni boring.
1: Magazine, 1278 AM.
4: Dulumbahagi po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. At sa atin pa rin balitaan sa sektor ng edukasyon, tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante habang pinapatupad ang transition sa bagong school calendar system nitong Department of Education. Ayon sa Pangulo, mahalagang mapanatili ang kalidad ng edukasyon habang ina-adjust ang academic calendar upang maiwasan ang pinakamainit na buwan ng taon. Nitong mga nagdaang taon, ilang beses na rin napilitang magsuswende ng face-to-face classes dahil sa matataas na heat index sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa ilang lugar, umabot pa sa higit 45 degrees Celsius ang heat index dahilan upang magkaroon ng health risks sa mga estudyante at guro. Dahil dyan, pinag-aaralan ngayon ng DepEd ang mas maayos na school calendar na mas angkop sa kasalukuyang climate conditions sa bansa. Kabilang sa mga tinututukan ng enrollment schedules, school breaks, curriculum pacing at blended learning preparations. Umasa naman ang ilang education groups na mas magiging maayos ang academic performance ng mga estudyante kapag naiiwasan ng sobrang init na nakakaapekto sa classroom learning.

At yan po ang kabuuan ng ating pagtatanghal ngayong Martes, June 2. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin. Thank you very much sa mga ating kasamahan dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. At sa mga kasama natin sa studio, maraming salamat kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you kay Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Adjo Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang kahapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
15: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Magazine
14: 1278 AM.
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.
15: Pasa at storytelling session sa Kapitbahayan Elementary School.
16: Isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong bansa hanggang sa June 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
17: Taon-taon nang nakikibahagi sa Brigada Eskwela si Mirasol. Paraan niya ito para matiyak na malinis at ligtas ang papasukang classroom ng kanyang anak na grade 2 na sa pasukan.
18: Sobrang mahalaga sir kasi para iwas na din sakit. Yan. Lalo na dito pag tag-ulan, maraming mga stagnant water, kailangan na malinis para iwas din dito.
17: Yan din ang gustong masiguro ng pamahalaan. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa Navota City. Ininspeksyon ng Pangulo ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School na pinakamalaking eskwelahan sa SDO Navotas na may 4,292 na estudyanteng inaasahan sa Lunes. Ang Pangulo, nakiisa pa sa pagpipintura ng isang silid-aralan kasama ang volunteers.
19: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa education sector at lahat ng pangangailangan ay na kaya at bigay ng pamahalaan at binibigay natin.
17: Sinilip din niya ang mga CCTV sa eskwelahan na makakatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
19: I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan natiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung meron mangyari, alam nila, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator.
20: Mainam na puno na may malalaki.
17: Nagkaroon din siya ng reading session kasama naman ng grade 1 students na bahagi ng Tara Basa program ng DSWD. Punto ng Pangulo, dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabasa bilang pundasyon ng pagkatuto. Pero bukod sa pag-iinspeksyon, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa DepEd. Ang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
19: DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nilang nahanda sila sa pagbukas ng eskwela ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral.
17: Tiwala naman si DepEd Secretary Sonny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026 to 2027. Binigyang diin ng kalihim na magiging daan ng hakbang na ito para maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro.
21: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, mas oras may oras siya mag-train tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
2: Bukod sa mga magulang, kabilang sa mga nakibahagi sa Brigada Eskwela ang tupad beneficiary na kinuha ng pamahalaan para tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan.
12: Binigyan kami ng ganoon tupad para makatulong din sa amin. Malaking bagay na rin yun dahil parang araw lang din bayad sa amin.
2: Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, para sa Education Department, ang Brigada Eskwela ay hindi lamang simpleng paghahanda sa pasukan, kundi pagpapakita ng lakas ng bayanihan ng mga Pilipino. Inangulat ni Elijah Canlax.
22: Pinangunahan ng Department of Education ang nationwide kick-off ng Brigada Eskwela sa Agusan del Norte bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Pinalawig ni Education Secretary Sunny Angara ang kampanya sa Kabadbaran City National High School kahapon, kasabay ng paghatid ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilya. Nagkaisa ang mga volunteers sa nationwide cleaning, minor repairs at repainting ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2026 to 2027. Paliwanag ni Secretary Angara, pinag-isa ang Brigada Eskwela at Tupad upang makapagbigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga pamilyang nangangailangan. Naglaan ang DOLE ng 2 bilyong piso para sa Cash for Work program na makikinabang ang mahigit 240,000 magulang at kaanak ng mga mag-aaral. Prioridad ang mga paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas at mga lugar na pininsala ng kalamidad. Nagsagawa rin ng DepEd at PhilHealth ng Yakap Caravan sa Kabadbaran City na naghatid ng libreng medical consultation, laboratory tests at gamot. Naglunsa din ang simultaneous regional kick-off sa mga schools division offices sa Nueva Ecija, Batangas City, Puerto Princesa, Talisay, Calbayog at Davao City. Nangako naman ng mga private sector partners ng karagdagang kagamitan, technical assistance at mga volunteer para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
21: Naka-alerto na ang Office of Civil Defense o OCD para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo kasabay ng patuloy na banta ng habagat. Ayon kay Judy Castillo, spokesperson ng OCD, patuloy ang koordinasyon nila sa Department of Education, mga local government units at mga school DRRM coordinator upang bantayan ang mga paaralan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Tiniyak ng ahensya na 24/7 ang operasyon ng kanilang monitoring centers at may mga contingency plan ang mga LGU at mga paaralan. Bahagi rin ng paghahanda ang patuloy na pagkalap ng impormasyon mula sa hazard-prone areas upang agad na maipabot ang babala sa mga komunidad at paaralan.
23: Ang direktiba kasi sa atin ng mga Pangulo, yung mga paghahanda po talaga ay kailangan kasama na sa araw-araw nating pamumuhay. Mahalaga po talaga na nakabantay tayo ano itong mga bantang panganib, saan, kailan, at gaano katindi, at kung ano po yung mga eksaktong gagawin nating paghahanda.
16: Samantala, pinaiimbestigahan ng Presidential Communications Office sa Justice Department ang ilang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kasong Senador Ronald De La Rosa. Iginiit din ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
24: Inendorso na ng Malacanang sa Department of Justice ang 4 na Facebook account na nagpakalat ng fake news sa umano'y pagpigil ng Korte Suprema sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pinasusuri ng Presidential Communications Office sa DOJ ang mga account na kachismis, Buok Privitz, Krista De Mora at Lenny Kears o Lini Kirong para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa investigasyon kasi ng PCO Anti-Fake News Desk, walang katotohanan ang kumalat ng mga post na nagsabing opisyal lang pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto o pagsuko kay De La Rosa sa International Criminal Court. Paglilinaw ng PCO, tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ginamit pa umano ng mga nasabing account ang mga litanyang Just In, Breaking News at Landmark Ruling upang magmukhang lehitimong ulat. Babala ng PCO, papanagutin ang mga nagkakalat ng fake news na posibleng maharap sa paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Pinabulaanan ng Manacañang ang alegasyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong pandarambong kaugnay sa Marumayang Flood Control Project.
0: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
24: Sabi ni Palace Press Officer Kerr Castro, wala sa mandato ng Presidente na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Anya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.
1: Paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito.
24: Pinalagan din ng Malacañang ang alegasyon na pinalilipat umano si Estrada sa minorya kapalit ang pag-uurong ng kaso. Giit ng Malacañang, hindi ito politically motivated. Nakaramton pa anya lumitaw ang pangalan ni Estrada sa imbisigasyon ng Congress at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam.
1: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
24: Sabi ng palasyo, magandang ginawa na Estrada na hindi na nagpahirap pa sa mga law enforcer at haharapin ng maayos ang kaso. Bumuelta din ang Malacañang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila naghahanap ng mga nagawa ng administrasyon na naramdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Castro ang mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, eGov.ph, zero balance billing sa DOH at ilang flagship projects gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng mga Dalian chains na hindi umano umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon.
0: So bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo.
24: Payo ng palasyo kay Duterte.
0: Lumalabas po kasi na hindi siya updated. Hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news, nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
24: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Tugnay ng balitang yan, kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang rekomendasyon ng PCO hinggil sa mga peking social media posts tungkol sa desisyon ng SC sa kaso ni Senador De La Rosa. Ayon kay DOH spokesperson Attorney Polo Martinez, ire-refer ang usapin sa NBI para sa investigasyon at posibleng case build-up para sa paghahain ng kasong kriminal kung may basehan. Samantala, kinestiyonan ng Malacañang kung ano ba talagang nais iparating ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag niyang hinahamon ang kalayaan ng Senado. Welta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, paano magkakaroon ng kooperasyon sa gobyerno kung meron naghahari-harian at nakakaangat sa batas? Nagbabalik si Clazel Pardilia.
24: Ang bangayan at pakikipagmatigasan na yan sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, hindi na raw dapat nangyari ayon sa Malacañang.
0: So hindi po nga kailangan na sila ay humadlang, mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
24: Kagabi, imbes na sumuko ayon sa Malacañang, kinailangang arestuhin si Estrada na tila gwinadya ni Senate President Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat ipatupad ang warrant of arrest sa loob ng Senado.
0: Kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin.
24: Nanindigan ng Malacanang na hindi nakialam at hindi mangihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado. Wala rin itong kamay sa ombudsman na nag-iimbestiga at humahabol sa mga nasa likod ng manumayang proyekto kontra baha. Kaya tanong ng Malacanang, ano ba ang pinapalabas si Cayetano na nahahamon ngayon ng independence o kalayaan ng Senado?
0: Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? San ba nakialam ang Pangulo? Papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
24: Kung patuloy ang nangyayaring gulo sa Senado, tingin ang palasyo.
0: Mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
24: Samantala, tumanggi naman ng Malacanang na kumpirmahin kung umatras si Vietnamese President Solam sa kanyang dapat sanay pagbisita umano sa Senado dahil sa tensyon doon. Kalezang Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Not once, not twice, but thrice. Tatlong beses nang nakalagkad ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada sa mga bigating kaso ng katiwalian. Balikan natin ang ugat at kinahantungan ng mga ito sa ulat ni Gab Villegas.
5: Nakakulong na sa Quezon City Jail Mail Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Hindi ito ang unang pagkakasangkot ni Estrada sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2001, nadawit siya sa plunder case na may kaugnayan sa mga paratang laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Pinayagan siya makapagpiyansa noong 2003 at kalaunay na pawalang sala. 2013, nadawit si Estrada sa PDAF o pork barrel scam matapos lumabas ang COA report ng ilang senador sa mga peking NGO na iniugnay kay Janet Lim Napoles. Tinatayang umabot sa 183 million pesos ang natanggap umanong kickback ng senador. Noong 2014, nang sampan siya ng plunder at 11 counts ng graft ng Office of the Ombudsman. Kasama rin sa mga kasong isinampa sa kanya ang direct at indirect bribery at isinailalim sa 90-day preventive suspension. Noong 2017, pinayagan si Estrada na makapagpiyansa na aabot sa 1.33 million pesos matapos sabihin ng Sandigan Bayan na hindi sapat ang naipresentang ebidensya upang patunayan ang paratang na plunder. Noong 2024, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division si Estrada sa kasong plunder. Natulan man siya noon sa 1 count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery. Kalauna namang binaliktad ng korte ang mga hatol na ito. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Mabigyan ng sapat na oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, ipinagpaliban ang inaasang arraignment ng senador at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng kasong graft. Samantala, naghain na dyan ng motion ng kampo ni Bunuan para sa hospital arrest. Yan ang ulit ni Rod Lagusad.
7: Hindi natuloy ang arraignment ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ipinagpaliban ito upang bigyan ng oras ang prosekusyon na sagutin ang omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na nagalayong maibasura mga kaso o may balik ito sa karagdagang investigasyon. Hiniling din ng kampo ni Estrada na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig via teleconference upang maipagpatuloy anya ang kanyang tungkulin bilang senador. Pero sinabi ng korte, ito'y opsyon naman para sa depensa habang ang pagdalo ni Estrada sa mga tungkulin nito bilang senador ay hindi nila saklaw. Inaasahan namang ihain ang naturang motion ng kampo ni Estrada sa 2nd at 5th Division. Hiniling din ng kampo ni Estrada ang hindi pagposa sa kanya at pagsuot ng detainee uniform kapag dadalo ng pagdinig. Ang 5th Division ang umahawak sa isa pang graft case at kasong plunder ni Estrada na walang piyansa kung saan sa Webster nakatakda ang arraignment. Samantala, hindi rin naarin si Bunuan dahil sa kanyang kalusugan. Dumating siya sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair at nakitaan ng mataas na blood pressure. Inirekomenda ng mga doktor ang karagdagang pagsuri sa kanya, particular na ng isang cardiologist. May motion din ang kanyang kampo para sa hospital arrest. Matapos ang pagdinig, ibinalik si Bunoan sa PMP General Hospital habang si Estrada naman ay sa Quezon City Jail. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Iginit ng COMELEC na maaari pa rin tumakbo ang sinumang individual na nahaharap sa kaso hanggat walang pinal na hapon laban sa kanila. Samantala, patuloy ang paghahanda ng komisyon para sa national and local elections sa 2028. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 national and local elections. Ito ang binigyan diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng no election scenario sa 2028. Ayon kay Garcia, maaga pa lang ay inilalatag na ng komisyon ang draft terms of reference para sa mga makinang gagamitin sa susunod na halalan upang masiguro ang transparency at makalap ang mga suwestiyon ng mga stakeholder.
10: Yun po talaga pong ito ay amin pong nagsusumigaw na announcement sa buong mundo sa ating mga kababayan. Tuloy na tuloy po ang halalan sa 2028. Hindi po magpapakahirap ng ganito ang COMELEC. Hindi po namin para ipatawag at ipanghingi ng oras at panahon mula sa ating mga stakeholders kung wala pong pinaplano tayong eleksyon.
9: Iginiit din ni Garcia na hindi dapat malihis ang atensyon ng COMELEC sa mga usaping politikal tulad ng charter change. Samantala, nilinaw ng komisyon na maaari pa rin tumakbo si Senador Jinggoy Estrada o sino mang may kinakaharap na reklamo hanggat walang pinal na hatol laban sa kanila.
10: Hanggat ang isang tao ay hindi convicted by final judgment involving a crime or isa pang crime na may moral turpitude or a crime punishable by more than one year, ay makakatakbo.
9: Dagdag pa ni Garcia, kahit may hatol na ang isang akusado, maaari pa rin itong makatakbo habang nakabinbin ang kanyang apela. RR Tubise, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Nakabalik na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa PNP General Hospital dahil sa pending motion ito sa hospital arrest. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
11: Nandun na po yung medical clearance po sa ano namin, sa director po namin.
13: Naibiyahe na patungo sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para sa kanyang return of warrant. Ito'y matapos ang pananatili nito sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Alauna 23 nang lumabas ang convoy ng mga sasakyan, kabilang ang isang ambulansya kung saan lulan si Bunoan mula sa PNPGH. Bantay sarado ang convoy na nagdala sa dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan.
11: As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120/70.
13: Bago magtanghali kanina, binigyan na ng clearance ng doktor si Bunoan para makalabas ng ospital.
11: With the, our assessment, wala siyang symptoms and then stable ang kanyang BP, then he can be transferred.
13: Dinala sa paggamutan kahapon si Bunoan matapos tumaas ang BP nito kasabay sa kanyang pagsuko sa PNP-CIDG. Pumalo kasi sa 192/100 ang blood pressure ng dating kalihim dahil sa matinding stress habang sumasailalim ito sa medical at booking procedure.
11: Last night, nung dinala siya rito, the former secretary is complaining of head heaviness and with a BP of 170/100.
13: Mabilis namang bumuti ang lagay ng dating opisyal matapos na mabigyan ng gamot.
11: Yesterday po, ang binigyan lang naman natin is clonidine para bumaba agad yung kanyang BP po. And then, yung maintenance niya na.
13: Eksakto alas 4 naman, ibinalik si Bunoan sa PNPGH. May pending motion daw kasi ito na hospital arrest na kailangan munang marisulba. Si Bunoan ay kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder dahil sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
25: Posibleng may mamuong sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, may mamumuong low pressure area sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok ang sirkulasyon sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 o 3 araw within this week po yan. Gagalaw ito pahilagang silangan papalapit ng Luzon pero hindi naman ito tatawid sa kalupaan. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas po makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa malaking bahagi ng Palawan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang aasahan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Posible naman makaranas ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Dahil nagsimula nang maging maulan silang bahagi ng ating bansa, nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger category. Tinatayang 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora, habang posibleng umabot naman sa 43 degrees Celsius sa Masbate, Katarman at sa Borongan. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyato umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng linggo.
8: At susunod, NBI naghain ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barzaga kaugnay ng umano'y misleading online post hinggil sa insidente ng putukan sa Senado.
25: Mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga umakyat na sa 20.
12: But art gallery and cultural hub binuksan sa Cebu para suportahan ang mga local artists sa lungsod. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV.
17: Panibagong parangal para sa ating mga programa.
18: Mula sa Ending Indie Excellence Awards.
17: Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, akpakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. No show pa rin ang Senate Majority sa plenaryo ngayong araw dahilan para muling hindi makapagdaos ng sesyon ng Senado. Tugon ng minority, mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Sa ikalawang magkasunod na araw, hindi muling sumipot sa sesyon ang mga senador na kasabi ng majority block. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales na hindi dadalo ang mga miyembro ng majority block. Dahil dito, muling nabigong makapagdaos ng sesyon ang Senado tulad ng nangyari itong Lunes, June 1. Kasunod nito, nanawagan ng minority bloc ng pagbibitin ni Cayetano matapos mabigong makapagdaos ang sesyon sa ikalawang sunod na araw. Iginit pa nila, ipinakita umuno ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
1: Tinawag naman ni Senador Francis Kiko Pangilinan na impunity ang nangyayari sa Senado.
3: Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagpubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules.
1: Hinimok din ng minority bloc ang mga miyembro ng majority bloc na tuparin ang kanilang mandato sa pamamagitan ng pagdalo sa mga sesyon. Sa isang Facebook Live, inakusahan naman ni Cayetano ang minority bloc na hinahadlangan umano ang muling pag-imbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ayaw umanong lumabas ang katotohanan. Ayon pa kay Cayetano, sa nakalipas na tatlong linggo ay umano'y tinatakot ng minority bloc ang ilang miyembro ng majority bloc para lumipas sa kanilang hanay. Iginit din niya na tutulang minority bloc sa online participation dahil sila rin umano ang nagsabing may senador na maaaring makulong.
4: Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila.
1: Samantala, nananatiling nakabinbin ang ilang mahalagang panukala kabilang ang Magna Carta o Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ang panukalang pagkakalob ng Filipino citizenship kina Benny Borthright III at Matthew James Ramos. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nagsampa ng ethics complaint ang NBI laban kay Congressman Kiko Barasaga kaugnay ng umano'y misleading post online patungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Personal na naghain ng ethics complaint sa Batasang Pambansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barasaga. Kaugnay ito ng umano'y misleading online posts ng kongresista hinggil sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Batay sa mga ipinost ni Barasaga sa Facebook na ngayon'y burado na, inakusahan nito ang NBI ng umano'y assassination sa ilang mga senador noong gabi ng shooting incident.
7: You are a congressman, you should behave properly. Alam mo yung batas, if you accuse something dun sa mga tao, there is a proper way and a proper forum to make accusation. Pero yung ganito, to encourage people and to seek the attention of the people para magalit doon sa mga ahensya ng gobyerno, tingin ko hindi naman pagiging balansibuyas yun, kundi yun ay pagprotection mo rin sa institusyon na nagpo-promote ng law and order.
6: Hindi na bago ang mga reklamong inihahain kay Barasaga. Sa katunayan nitong Abril lamang ay nakatanggap ng arrest warrant ang kongresista hinggil sa 8 counts of cyber libel kung saan siya ay nagpiansa. Sinuspende rin siya ng 2 buwan sa Kongreso matapos maharap sa multiple ethics complaint kaugnay ng indecent at incendiary social media posts. Bukod din sa inihaing reklamo ng NBI sa House Committee on Ethics, pinag-aaralan din ng ahensya, maging ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Barasaga na nakapaloob sa Article 154.

0: impression, kundi posibleng magkaroon din ng legal implications kung mapatunayang ito ay misinformation at posibleng mag-ugat ng paninirang puri o pagkakagulo. Sa ngayon, nasa House Committee on Ethics ang susunod na hakbang sa iniharap na complaint ng NBI, habang nasa proseso naman ito ng evaluation sa Kamara. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Round the clock o walang tigil na ang paghahanap ng ilang unit ng Philippine National Police o PNP kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sineseryoso ng PNP ang lahat ng leads sa posibleng kinaroonan ni de la Rosa. Pagbibigay diin pa nito na sa bawat istasyon meron silang subpoena server o warrant server. Sinabi ni Natates na hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na tracking team dahil meron silang team na handang magpatupad ng warrants of arrest mula sa provincial level at national headquarters, kasama na ang national support units.
2: Ang Philippine National Police, of course, is dere-derecho yan. We have certain procedures, we have 230,000 tayo, and merong involved in patrol. So pagtitignan mo, 1585 deployment yan. So 85 is nandyan sa baba or umaabot nga ng 90%. And further, nandyan sa baba is, ang gagawin yan, wala nang iba kundi magpatrol, mag-imbestiga, and of course, implement other directive.
1: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pumuposisyon ng Pilipinas bilang nangungunang destinasyon para sa mga gustong mamuhuna. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
3: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
4: Handa ang Pilipinas sa pagdating ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vietnamese President Tso Lam, kanyang delegasyon at mga business leader sa idinaos na business forum sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam.
3: Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high value services.
4: Ibinida ng Pangulo ang mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para makaakit ng mga investor.
3: Among these is the Create More Act, which grants incentives to qualified projects. Through the amended Foreign Investments Act, we have lowered capital requirements for qualified startups and investment activities. We have implemented the amended Retail Trade Liberalization Act of 2000, reducing the minimum paid-up capital requirement for foreign retail enterprises.
4: Ipinagdiriwang ng Vietnam at Pilipinas ang 50 taong diplomatikong relasyon ngayong taon. Itinaas na sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaya ayon sa Pangulo, mahalaga na mapatatagpa ang pagtutulungan pagdating sa supply chain.
3: The Philippines seeks to maximize the value of its vast green metal resources and its operating nickel mines to support electrical vehicle production, battery manufacturing, and digital infrastructure supply chains. We are likewise strengthening our shipbuilding industry and defense-related manufacturing capabilities, reinforcing our commitment to maritime security, regional stability, and sustainable industrial growth.
4: Nakaraang taon, umabot sa $7.17 billion ang kalakalan ng Pilipinas at Vietnam. Ang Vietnam ang 11th pinakamalaking trading partner ng bansa. Naging malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa teknolohiya ng Vietnam sa pamamagitan ng pagluluwas ng electronic components, habang nagpapatuloy naman ang Vietnam sa pagsusupply ng dekalidad na bigas at iba pang mahalagang produkto sa Pilipinas. Kapwa na ngako ang dalawang bansa na itutulak pa ang pagpapabuti sa mga maliliit na negosyo, digital innovation at pagpapatatag ng supply ng mga produkto sa rehiyon. Clazel Cordelia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, walang naiulat na dredging vessel ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy na pagbeberipika ng gobyerno sa umunay bagong

0: struktura roon. Sa monitoring naman ng Philippine Navy, higit sa 20 barko ng China ang nasa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Commercial satellite imagery ito nakuha noong May 28 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita sa larawan ang mistulang istruktura o bagay na nasa timog na bahagi ng bahura. Sa pagtataya ng Maritime Security Think Tank na naglabas ng naturang satellite imagery, nasa 10 metro ang diameter ng nakitang bagay at nakaposisyon sa entrada ng Bajo de Masinloc, kung saan din inilalagay ng China ang floating barrier para pigilan ang pagpasok ng anumang sasakyang pandagat. Hindi umano malinaw kung isa itong fixed structure, marker, boya o monitoring instrument. Hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung ito rin ang tinutukoy sa raw information na binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa AFP, wala namang naiulat ngayon na dredging vessel sa Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy pa rin na verifikasyon sa posibleng bagong istruktura.
2: We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validating process.
1: Hindi ito ang unang beses na may namataan na hinihinalang istruktura sa Bajo de Masinloc, na isa sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at kanila pang idineklara bilang nature reserve. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Oktubre ng nakaraang taon kasama ang PTV News, nakita ang tila mga nakatayong kahoy sa ibabaw ng bahura. Kalaunan, nakumpirma na ang AFP ang nagtayo sa mga naturang istruktura at inilagay noong dekada 90 na pundasyon para sa itatayusan ng monitoring station ng Pilipinas sa lugar. Pero mula noong nakaraang taon, napansin na rin ang inilagay ng mga boya ng China sa loob at labas ng laguna ng Scarborough Shoal. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 20 barko ng China Coast Guard ang namataan sa Scarborough Shoal, habang mayroon din na 7 barko mula sa People's Liberation Army o PLA Navy.
2: Rest assured that we have the appropriate strategy anchored on the Cad Sea to ensure and the security and protection of our maritime domain.
1: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: 5 general ng Armed Forces of the Philippines ang nakabinbin pa rin ang promotion dahil sa delay sa Commission on Appointments. Bunso dito na nangyayaring gridlock o kawalan ng quorum sa Senado. Ayon sa AFP, hawak ng mga apektadong opisyal ang ilang bagong unit sa militar. Umaasa naman ang AFP na makukumpirma sa lalong madaling panahon ang promotion ng mga naturang general na kinakailangan para sa mga posisyong nakatalaga sa kanila.
3: Ang inyo pong sendatahan lakas ng Pilipinas po, no? We of course continue to affirm our respect to the democratic processes that are in place. All this po, we remain to be a team player with all other agencies. So it is our hope na matuloy na nga din po itong confirmation hearing.
4: Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Yan ay matapos makuha ang 5,000 iyong araw sa pagtutulungan ng rescuers mula sa Bureau of Fire Protection. Batay sa inisyal na listahan, wala nang hinahanap na biktima dahil 27 na ang nailigtas at may 40 kabuhan ang naapektuhan ng trahedya. Samantala, hindi pa nasisiguro ng mga otoridad kung ito na lamang ang bilang ng mga natitirang biktima sa Ground Zero. Kahit hindi tumitigil ang Unified Command na paigtingin ang kanilang search, rescue at clearing operations.
0: Ipinatutupad na ang Department of Energy o DOE ang mga agarang hakbang para tugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ayon sa kagawaran, kinukumpuni na ang 4 na malalaking planta ng kuryente na biglang nasira kaya bumaba ang supply sa kabila ng mataas sa demand sa rehiyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marisigan, inaasahang magbabalik kaagad ang operasyon ng mga nasabing pasilidad matapos ang mga isinasagawang pagkukumpuni.
5: We are expecting KEPCO Power Unit 2 to be online tomorrow and PEDC Unit 3 by July 3. Unfortunately for Telma Visayas units 1 and 2, they will come towards the later part of August, specifically August 22 and August 30.
0: Umaasa ang Energy Department na babalik sa dating presyo na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod yan ng big time rollback na epektibo ngayong araw. Yan ang ulat ni J.N. Thompson.
6: Pare-pareho ang sentimiento ng mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Ramdam na nila ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng diesel. Isa na rito si Rick na 20 dekada nang nagmamaneho ng pampasadang jeep.
7: Sa ngayon, yung rollback dito sa ngayon, nakakatulong po sa amin yan. Maganda po yan. Sana tuloy-tuloy po sana ang pag-rollback natin.
6: Ganon din si Jimmy na taxi driver. Anya, hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ito, makagagaan na sa kanyang pasada kahit papano.
7: Malaki tulong din yan ngayon. At least nabawasan kahit papano.
6: Para naman sa MC Taxi Rider na si Del, sa araw-araw niya nasasakay na pasahero, malaking tulong ang matitipid niya na mailalaan pa sa kanyang anak na nag-aaral.
7: Siyempre, kung nakakapagdas ako ng 400 na isang araw, malaking bagay din yan. Masisavings mo yung saan, di ba?
6: Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsilit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Mas tumataas naman ang kanilang pag-asa na bumalik sa dati ang presyo ng langis para makatulong sa kanilang kita sa araw-araw.
7: Ang hirap namin pag wala kaming pasahero, talo na kami sa gas. Kung magbaba pa ng mga kahit 15 pesos o kaya mga nila, kahit 10 pesos lang ulit, para 60 plus lang okay sa amin yun.
6: Sa ngayon, malapit nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang halos 10 pisong ibinabang presyo ng diesel kada litro, habang ang gasolina naman ay halos 5 piso ang bawas presyo kada litro at ang kerosene may ilagpas 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, good news ang big time rollback na ito. Hindi rin titigil ang ahensya sa pagpapatupad ng patakaran pagdating sa pagbabawas ng pinakamababang presyo at pinakamataas na presyo ng langis na maaaring ipatupad sa mga gasolinahan para masiguro na walang nandadaya sa mga ito.
8: We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos. 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. So hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel, and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, or at least not as high as before.
6: Kaugnay rito, nasiguro naman ang Philippine National Oil Company ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dumating na nitong May 30 sa Batangas ang 21,000 metric tons ng LPG. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa kanila, higit 40 araw ang inventaryo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, higit 800 TNBS drivers sa Legazpi City, Albay ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
9: Mahigit 2 taon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS driver si Arjet dito sa lungsod ng Legazpi. Kaya sa panahon na nagsisimahalan ang presyo ng gasolina, alam niyang nandyan ang pamahalaan para tugunan ang kanilang pangangailangan. Sa 5,000 pisong ayuda na natanggap niya mula sa Department of Social Welfare and Development, nasagot na ang kita niya para sa 2 araw ng pamamasada.
10: Malaking tulong po ito kasi medyo tumas po yung presyo ng gasolina. Then may makukuha po kaming malaking pera na maikikip namin dahil sa pera na ito. Maraming salamat po sa DSWD, sa tulong na binigay niyo po. Malaking tulong po ito sa amin. Then kay Presidente, thank you po. Maraming salamat po sa iyo.
9: Isa lamang si Arjet sa mahigit 800 TNVS drivers sa listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol na tumanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Bukod dito, umarangkada na rin ang fuel subsidy project para sa mga kwalipikadong PUV drivers sa Bicol Region.
11: So, naibahagi na po namin yung mga accredited na gasoline stations or participating gasoline stations for this assistance to our public utility vehicles region-wide. So, lahat pong ito, ramdam po ng ating mga nasa transport sector ang tulong po ng gobyerno.
9: Lahat ng yan ay tugon sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang LTFRB Bicol, lubos ang pasasalamat sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos para sa sektor ng transportasyon na direktang apektado ng pagmahal ng presyo ng langis. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa mga paaralan at ilang pamilihan gaya ng Divisoria, kung saan dagsan na ang namimili ng school supplies. Ang ulat ni Carlo Candelaria.
12: Sa Longos National High School sa Malabon, personal na sinamahan ni Mariel Bien ang anak na incoming grade 7. Sabi niya, panatag siyang ligtas ang kanyang anak sa eskwela ngayong darating na pasukan.
13: Safe lang po sila dito kasi may, sa bukod sa loob na may guard sa labas, mayroon lang po mga barangay tari na tuwing pasukan tsaka nabasa, may nag-aapang nabasa.
12: Sinisiguro ng pamunuan ng LNHS ang seguridad ng paaralan at ng mga mag-aaral nito. Sabi ni Dr. Elsie Emerenciana, principal ng Longos National High School, patuloy ang koordinasyon nila sa LGU at PNP para sa pagbabantay sa eskwelahan. Bukod sa gwardiya, may naka-install ding closed circuit television cameras na nakatutok sa iba't ibang lugar sa paaralan.
14: Mga darating na mga estudyante, and rest assured that every measures are being addressed to ensure that you are safe in the school, inside and outside the school.
12: Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa buong bansa kaugnay ng pagbabalik eskwela. Naka-alerto maging ang pwersa ng kapulisan sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District, sapat ang bilang ng mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
15: Taon-taon ginagawa natin ito pagdating ng maliskwela, meron na tayong mga pulis na naandun sa eskwela.
12: Partikular na tinututukan nila sa ngayon ay ang Divisoria. Sa naturang lugar, kadalasan dagsa ang ating mga kababayan para mamili ng mga murang gamit sa eskwela.
15: Makikita natin yung presence ng mga pulis natin na nagpapatrol. Meron tayong mga iba-ibang mga ginagawang mga estrategiya para mas maramdaman tayo ng ating mga kababayan dyan sa Divisoria.
12: Sa Divisoria, ang mga notebook mabibili ng tigsa 10 piraso na nasa 15 to 35 pesos ang isa depende sa klase. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samot-sari din ang mga lapis at ballpen. Ang crayons may mabibiling tigsa 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon na pwedeng gamitin pang uniform at jogging pants na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos. Si Aiza bumiyahe pa mula Marilao, Bulacan kasama ang kanyang pamilya para bumili ng mga gamit pamasok ng kanyang mga anak.
16: Bakit po dito kayo sa Divisoria namin?
17: Hindi makamurang
12: dito. Sabi ng mga nagtitinda dito noong nakaraang linggo ay nagsimulang lumakas ang kanilang bentahan dahil dumagsa ang mga namimili para sa pasukan. May abiso rin sila sa mga mamimili.
18: Pamili na habang mura pa. Habang malapit yung pasukan, tumataas. Lalo na po yung mga uniforme, tumataas po yan.
12: Ngayong balik eskwela, mapapaaralan man o pamilihan, mahalagang may maayos na seguridad. Nangako ang hanay ng PNP na handa silang magbigay seguridad para sa kaligtasan ng lahat ng estudyante sa kanilang muling pagpasok sa kanilang paaralan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Official lang binuksan sa publiko ang isang art gallery sa Lapu-Lapu City, Cebu, kung saan makakakuha ng buo ang kikitain ng mga local artists mula sa naibentang obra. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
19: Ipinakita ng 25 taong gulang na fine arts student na si MJ kung paano ang proseso ng tufting, isang teknik sa paggawa o pagikha ng carpet o decorative fabrics. Aniya, 3 taon na siyang nahilig nito at malaking karangalan para sa kanya na maibida ang kanyang mga likha sa muling pagbubukas ng Lapu-Lapu City Art Gallery and Cultural Hub.
20: So as an artist, especially there is a open, like, dili kayo exposed ang art community here sa open. For now, na kanangari, karoon na e-gallery na same sama mga starting pa ng mga artist. Kay big deal kay din na mo in a way na ma-expose me. Supposed to be, pwede ako mag-doctor. lawyer, mo proceed or lawyer, pero akong passion is art, manjud good.
19: May mga lokal na produkto din na naka-display dito, gaya na lang ng mga stringed instruments at maging mga shell products na ginawang kwintas at alahas. Ayon sa direktor ng gallery, maaaring maibenta ang mga gawa ng mga local artists dito at lahat ng kikitain ay mapupunta ng buo sa mga artist.
2: No, let's face it, passion doesn't pay the bills. So that's one way na ano, tutulungan namin yung mga artist na hindi kami magka-cut sa mga ano nila, sa sales nila.
19: 5 buwan isinailalim sa renovation ng art gallery at cultural hub sa pagtutulungan ng Department of Tourism at ng lokal na pamahalaan na itinuturing na malaking tulong sa tourism development ng rehiyon, lalo na sa cultural education at creative exchange.
21: Truly, no, the timing could not be more fitting, especially that we just concluded our hosting of the ASEAN Leaders Summit just last month. And so this cultural hub further strengthens the city's position as a destination that not only welcomes visitors but also proudly showcases its heritage, culture, and identity.
22: You know, in Lapu-Lapu City, tourism is one of the strongest pillars of our local economy. This is why we must continuously improve, innovate, be creative in our efforts. By protecting and strengthening our tourism industry, which naadlian na itong mga partners karon, we are also protecting the livelihoods, the opportunities, and the well-being of our people, the Opunganis.
19: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Fourth place ang Filipino singer na si Mati Hunyosa sa grand finals ng isang international talent show competition. Narito ang ulat.

nagtapo sa ika-apat na pwesto sa grand final ng ika-labing-siyam na season ng television talent competition na Britain's Got Talent, ang Filipino singer na si Mati Hunyosa. Sa kabila nito, nakakuha siya ng 2 golden buzzers at international na pagkilala sa kanyang mga pagtatanghal. Si Hunyosa, na naging bahagi rin ng Idol Philippines, ay naghandog ng rendition ng Nothing Compares to You sa live final nitong May 30. Nangako naman ang Filipino singer na mas marami pa siyang ihahandog matapos ang kanyang BGT journey. Sa isang social media post noong Lunes, sinabi ni Hunyosa na ipinagmamalaki niyang kinatawanan ang Pilipinas sa Glasgow sa entablado ng BGT.

0: Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
1: Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Nitrogya po siya as abunos sa kuan, kay malata naman to siya kadugayan, inigdaro, maputol to siya.
1: In farming, pests and diseases are inevitable, as well as natural calamities. Hippolyto gives more weight in field monitoring to get rid of possible damages.
0: Kada adlaw ko ka magsubay, mama, monitor ni mo, unsay naa sa imuhang maisan, buntag or hapon, jod. So mahibawaan ni mo na ugnay ulod, kay daghang kayong mananap, daghang langga maglupad-lupad sa iyong maisan. Kung naay daghang ulod, munang magsubay ko buntag, kung tanaw na kung daghang langgam, daghang mananap, ako na naman kuha niya na ay diferensya niya. Musuroy din kuha na sa tunga. Tanaw na ko itong porsyon niya kanang daghang langgam ga galupad-lupad. Kinaana din to ang mga mananap.
1: Hippolyto believes that success is not achieved in a snap, but one step at a time.
0: Kung sa binubuhi pang istorya, dili lalim kung magpataka, tagbahog, dili niya na tumahurot. Ang bota ko pasabot, anaman ba? Sige kang sugod, wala ka kahuman. Muna akong term sa dili maayo na magpataka, tagbahog, dili niya na tumurot. Muna ako, inanay lang, ginagbay lang sa basin dahil sa sunod o ma-udak-udak ko na po.

0: Sa bawat pagsikat ng araw sa Santa Isabel Jones Isabela, kasabay nitong bumabangon ang pag-asa ng mga magsasaka. Ngunit sa likod ng luntiang tanawin ay naroon ang isang hamon, ang kakulangan ng sapat at maasahang patubig na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Sa agrikultura, ang tubig ay buhay. At kapag may sapat na tubig, mas may tiwala ang bawat magsasaka sa ani at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. Kapag kulang ang ulan, apektado ang produksyon at nababawasan ang kita. Bawat araw na walang sapat na tubig ay katumbas ng pangamba. Pangamba para sa kanilang pananim, kabuhayan at pangarap para sa kanilang pamilya.
1: Taide, anan nagagatang kami iti pagpananom ni. Ket ay siyempre, gumastos kam latat krudo. At hamit nga mabalindiay mo water pump ham mo nga kruduan. E di lalo kumatatan kit nagmina ti krudon. Awani na.
0: Ilang tugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, sinakatuparan ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration Isabela Irrigation Management Office. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ng mga magsasaka, ang isang pangarap na magkaroon ng maaasahang pinagkukunan ng tubig ay naging isang ganap na realidad. Binubuo ito ng 4 na unit ng 7.5 horsepower solar pumps na gumagamit ng malinis at renewable energy mula sa araw. Sa tulong ng makabagong sistemang ito, na ipapadaloy ang tubig patungo sa mga sakahang dating umaasa lamang sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Hindi lamang ito isang proyekto ng patubig, isa rin itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagbibigay ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita, at mas magandang kalidad ng buhay.
2: Yaman kami una, ito yung kamgimatang titro doon. Pinagitaod ti danong babayin dati nga solar.
3: Awisin ti amin nga mang suporta iti project iti niya mino tid apo iti gobyerno. Kit sa pailokuma ta nagita nga project kit tagilalain tayo. Sa pailokuma ta nainayunan na tapay.
4: Maraming salamat sa niya at kanal. Thank you.
0: Ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project ay higit pa sa mga solar panel, bomba at tubo. Ito ay kwento ng pagbabago, kwento ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, at kwento ng mga magsasakang patuloy na nagtatanim ng mga pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa sistemang ito, umuusbong ang mga masasaganang ani, mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Santa Isabel.
5: Ano na ito, tulong po sa ating pagkakasabit. Gamitin namin lahat ng membro ng association para hindi kami muupa.
6: We are very grateful to the Department of Agriculture na pinagbigyan ko yung request ng ating farmers po sa bagat. At malaking pong gulong sa ating mga farmers itong machinery na ito. Maraming salamat po.
7: Well, para sa mga taga-Kalinga, no, hintayin nyo at kakaroon kayo ng rice processing system. I-expand natin yung warehouse ng NFA. Station will put cold storages and other post-harvest facilities sa inyo para lalong ma-improve ang agricultural food systems ng dito sa Kalinga.
8: Maraming salamat sa DA sa tulong na bibigyan sa amin na maliliit na farmers.
9: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
10: 10 minuto na kapitbahay, makalipas doon naman ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. May araw na ho ng Miyerkules at 3 na ho tayo sa buwan ng Hunyo 2026. Bilis ho ng usad ng mga araw. Bilis din ho ng galawan. Bakan blues na nangyari sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron po namang now you see him, now you don't. Diyan po naman sa Senado. Ano ba tawag sa Senado? Sarsuela na raw ngayon eh. O, oh, ano ba? Modern circus. Ayos na kaya riyan. Ay, magandang umaga, Pilipinas. Gandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka, sa ating matatabang na mga isda at nagusuyan. Siyempre sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sabay-sabay tayong napapahingan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Television 104.3 The Capital, DWC-SMAPD, Ilocos Norte, EWCJ, dyan po naman sa May Cagayan. Talit po ng social media platforms, magkakamigan, magkakapalitan po tayo ng mga balitaan. Natambay po lamang sa mga report magagaling ko sa lalawigan. Ang ipinan po ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mindanao. At siyempre, mamaya ang ating paikipaugnay sa mga piling individual. Kinalaman sa mga isyu pwede natin pag-usapan sa larangan pa rin po ng sektor ng agrikultura. Kaya pag-usapan natin yung Maliputo. Exclusive yan sa Batangas lang eh. Hindi dyan, yung bukang sa Batangas, eh, medyo mainit natin pa nga dyan eh. Maraming kwentong malalim ho rin eh. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustrero, Brigado. Ano po kami hanggang alas 6 po ng umaga. At sa mga balita natin ngayong araw, ano ho, makarami, unahin muna natin maglalagay ng ating panahon. Ano ba lagay na panahon natin? Ang Miyerkules, ano ho, patuloy yung epekto ho ng habag at yung southwest monsoon na yan. At pinalalakas pa rin po na nakarang bagyo habang nananatili pa rin pong danger level na heat index ang bahagi po naman ng ating bansa. At nakalabas na ng PAR itong Typhoon Doming. Doon po nitong hinahatak at pinapalakas po naman ng habagat. Na sinasabing mga apektadong lugar, saan po dyan yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat kasama ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Calabarzon, Aropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan po naman at maging dyan po naman sa Capiz. Ingat po sa heat cramps at heat exhaustion, no? Paring mauwi po naman sa heat stroke kung tuloy-tuloy po naman ang inyong mga pagbabad sa araw. Huwag na kayo magbabad sa araw, ano ho? Sinasabing sinalalabing bahagi po ng Visayas at buong Mindanao as magiging maayos naman ang panahon na may bahagyang madilim na kalangitan. Unit may chance pa rin po naman ang mga biglang localized thunderstorms kahapon po naman o sa gabi. Ayan. Ino sa 5 araw na pagtaya ng pag-asa, hindi bababa po sa 10 lugar sa bansa ang makararanas ng mapanganib na init na abot po sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Ang Infanta Quezon nasa 44, 43 naman ang Apari, Tugigaro City sa Agayan, Surigao, Surigao del Norte, ang Hinatawan, Surigao del Sur. 42 degrees Celsius po naman sa Calayan, Agayan, Baler, Aurora, Camiling, Tarlac, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City. Okay. Nalalabing bahagi ng Visayas buong Mindanao, mas magiging maayos po naman ang panahon, oh. Pag yung madilim lamang na kalangitan. So, ingat pa rin po tayo. O galaw para hindi pumanaw. At ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, pala nang binaha yung ilang lugar sa East Quezon City, di ba? mga bababayan motorista natin, mga pedicab driver, ipong tubig na sa kalsada, lakas na pag-ulan, lalo na kahapon, di ba? Ganun ho yun eh. Patuloy pa rin ang manual excavation at retrieval operation sa Barangay Balibago, Angel City Building Columns. Punta rin sa 20, 21 na rin yung mga nangamatay. Dami na, no? Ay nako, ingat pa rin tayo pare-pareho. Samantala, sa balitang politika at gobyerno naman, balasan sa Senado, usapan ho yung mga binahayang nitong si Senator Erwin Tulpo eh. Inuusungkit o kumbinsi Majority Black si Senator Lito Lapid, Ehersito, ang Tulpo Brothers. 11-11 no sila ngayon sa sitwasyon eh. Inaprobahan na ng Kamara yung tuluyang pagkapatalsikbo naman. Expulsion naman ito ay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ito po naman sa disorderly behavior at conduct unbecoming. Pag talaga maghigpit na tayo sa mga gusto nating maglingkod bayan, napanan natin ng requirements. Kasimpleng kababayan natin, gusto pumasok sa gobyerno, napakaraming requirements eh. Bakit? Angan, eligible ka, may civil service ka. Wala, pagpapasok sa politics, and right lang, okay na. Tapos, ano ka pa, marami pang kwento na tinangay si ganito, nagkamal ng ganito, ganun eh, no?
9: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Nangyayari yan, dapat siguro talaga maghigpit na tayo. Lagay na tayo ng requirements. Kabansa, pagka may kaso ka sa kamag-anak mo, pwedeng tumakbo. Ibang bansa, pag gusto mo maging presidente, akang serbisyo sa military, ika rin pwedeng maging presidente. Higpit na tayo. Yung bagay na dapat alisin dito sa atin para tumino tayo.
9: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Sa ating mga headliners, Pilipinas at Vietnam, mas malalawaki ng kalakalan at mas patas na kasunduan po naman sa bigas.
9: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa
10: Radyo. 20 hanggang 25 pesos na kilo ng repolyo ay mabibili sa Kadiawa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture.
9: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
10: At di asabar din na nakapaglaan ho ng halos 50 milyong ayuda naman sa mga magsakang apektado ng tagtuyot dyan po naman sa Cagayan.
9: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Galaw-galaw para hindi pumana, paigising lang si Mamang Chuper, baka po po ang sponsor sinatok sa Manibela ho. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada sa mga detalye ng balita. Sinusulong ng Department of Agriculture ang pagkapalawak po ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam at ang pagresolba sa mga isyu sa kasunduan po naman sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, target na itaas ang bilateral trade ng dalawang bansa. Wala po naman sa 15 bilyon na $15 billion tungong $20 billion. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ay good morning, sir. At tinutugunan ho ng Pilipinas ang trade imbalance na pabor sa Vietnam. Paabot po naman sa $2.7 billion. Kasyon din ng Pilipinas yung umunoy kanselasyon ng ilang rice import contracts pag tumataas yun naman ang presyo. Ay naman kay Vietnamese Minister of Industry and Trade, Lem Van Hong, sasanggun nito ang issue sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Tuloy naman pinagtibayan ng dalawang bansa ang koordinasyon sa magitan po naman ng Joint Trade Committee at ng Joint Committee on Agriculture.
9: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising-gising bangon kilos galaw-galaw. Imari ng makabili ng murang mas repolyo. Ang residente po ng Metro Manila sa pag-arangkada naman ng Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, magsisimulang umikot ngayong araw ang caravan na magtutungo po naman sa Paranaque City Hall sa San Antonio Avenue, Barangay San Antonio, Paranaque City. Karagtang ibebenta rito ang sariwa at lokal na repolyo ang wala naman sa mga magsasaka ng bengget. Abibili ang repolyo sa halagang 20 hanggang 25 pesos kada kilo. Mas mababa kumpara ho naman sa karaniwang presyo sa mga pamilihan. Ino sa DA, ayon ho ng programa na matulungan ang mga magsasaka na may benta ng kanilang ani. Ang mga nag-aalok po naman ang mas abot kayang gunay naman sa mga consumers. At tapos ang Paranaque, katagdaring magtungo naman ang Kadiwa Repolyo Caravan sa Quezon City, Makati, Andaluyong, Eros, Maynila, mga susunod na araw. Punta na kayo sa Congress, ako sa Senado. Nalaki ng gulay doon. Bumait na sila at maging mapayapa na.
9: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Abot naman sa halos 50 o 50 milyon pisong halaga ng emergency cash transfer ang naipamahagi po ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasaang maapektuhan. Ang matinding tagtuyod sa lalawigan ho ng Cagayan. Isang tagtuyod, baha naman, ano ho, ah? Sabi ho, ang tuyo yan, hirap mong sumipsip ng tubig niya pagka tuyo yung tuyo. Ayun na si DSWD Field Office Number 2. Abot na ho sa 4,931 corn farmers na nakatanggap ng tulong pinansyal. Wala May 26 hanggang May 29. Wala po naman sa iba naman bayan po naman at lunsod po naman sa probinsya. Bilang ho dyan, ang 2,562 magsasaka sa Bag-aw, 1,827 sa Tuguegarao City, 4,536 sa Tuwaw, 6 po naman magsasaka dyan po naman sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi ito na patuloy ang suporta naman ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay agarang ayuda sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa matinding init po ng panahon.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Wala akong mainit ng panahon eh. Ano, mainit eh. So, mainit. Ano ho? Their heads must prevail. Huwag naman kayo sa mga mamalis sa taong bayan. Talaga, magnatag na tayo ng mga requirements sa mga nilulukluk natin.

0: anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag tinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Regional Skills Olympics, sinagawa ng TESDA Region 7. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Angeli.
4: Nagsimula na magtagisa ng galing ang mga kalahok sa World Skills Philippines Central Visayas Regional Skills Olympics 2026 na pinangungunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 7. Ayon kay TESDA Region 7 Director Gamaliel Vicente Jr., mayroong 17 skills area o mga kasanayan kung saan maghaharap ang mga kinatawan ng lalawigan ng Cebu at Bohol, at ang mananalo ay siyang magiging representante ng Region 7 para sa National Skills Olympics na isasagawa sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Layunin ng programa na mapaunlad ang kalidad ng kasanayan ng mga manggagawang Pilipino, pagpapabuti ng edukasyon sa kasanayan at pagpapataas ng antas ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan ng trabaho at teknolohiya. Ipinaliwanag ni Director Vicente na hindi makikipagkompetensya sa kanilang mga katunggaling kalahok ang mga partisipante sa halip ay kailangan nilang abutin ang itinakdang World Skills Standard upang makuha ang kinakailangang puntos at maideklara na panalo. Ang mga kalahok sa nasabing kompetisyon ay mga estudyante mula sa mga TESDA accredited institutions at industries, maging mga young professionals na hindi pa lumalagpas sa 21 taong gulang. Kabilang sa mga kasanayan na nilalahukan ng mga partisipante ay welding, mechatronics, electronics, baking, cooking, restaurant services, information and communication technology, construction and building technology, at creative arts and fashion. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayigit sa 1,800 na magsasaka sa Western Visayas, natulungan ng libreng soil analysis ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, City. Narito ang report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: JP.
5: Umabot sa 1,800 na magsaka sa Western Visayas ang nakinabang sa libreng pagsusuri ng lupa na isinagawa ng Department of Agriculture sa pamagitan ng kanilang Mobile Soil Laboratory o MSL. Mula Marso 2 hanggang Mayo 21, may kabuang 2,089 na sample ng lupa ang sumailalim sa libreng soil analysis. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Maayon Capiz kung saan 354 na magsaka ang nakinabang at higit 400 sample ng lupa ang nasuri. Bukod sa Maayon, naging destinasyon din ng Mobile Soil Laboratory ang mga bayan ng Dao sa Capiz, Calibo at Ibahay sa Aglan, Valderrama at Bugasong sa Antique, Jordan sa Guimaras at Balasan, Banate, Kabatuan, Lambunaw, Lemery, Leon at Saraga sa Iloilo. Ang pagbibigay ng libreng soil analysis ay isa sa mga hakbang ng DA Western Visayas upang matulungan ang mga magsaka na matukoy ang tamang uri at dami ng pataba at sustansyang kailangan ng kanilang mga lupang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 2 kilo ng shabu na samsam sa bypass operation na pinangunahan ng PIDEA sa Bungao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Laila.
6: Nasamsam ang 2 kilong shabu sa 2 magkahiwalay na bypass operation

0: pinangunahan ng PIDEA tawi-tawi sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Officer Abraham Kalim noong May 31 at June 1, 2026 sa bayan ng Bungaw. Ayon kay PIDEA tawi-tawi Provincial Officer Kalim, huli ang 27 taong gulang na lalaki isang tricycle driver habang inaabot sa PIDEA agent ang 1 kilo ng shabu sa bisinidad ng Bungaw Public Market at nasagip ang batang lalaki edad 13 at kasalukuyang nasa angkop na pangangalaga at proteksyon ng mga kinaukulan sa matagumpay na bypass operation sa Barangay Simandagit, Bungaw. Ang narecover na 2 kilo ng shabu ay by standard value ng 13.6 million. Nanawagan si Provincial Officer Kalim sa mga nasasakupan magipagtulungan sa kanila upang masugpo ang pagbebenta ng ilegal na droga sa Bungaw at buong lalawigan. Hinikayat niya ang lahat makibahagi sa laban sa ilegal na droga. Samantala, patuloyan niya ang kanilang pagmamanman upang matutukan ang paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigang Tawi-Tawi. Kasalukuyang nakaditine ang suspek sa PIDEA Provincial Office at sasampahan ng Violation of Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture sa Region 10 nagsagawa ng surprise inspection kaugnay ng pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na imported rice price cap. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Kokoy.
3: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa Kogon Market na Cagayan de Oro City upang masiguro na tumalima ang mga nagbibinta ng bigas sa ipinatupad na price ceiling sa mga imported na bigas. Ang ginawang inspeksyon ay alinsunod sa inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Executive Order Number 118 Series of 2026 noong Mayo 13 na kasalukuyang taon na naglagay ng price cap na 50 piso bawat kilo sa mga imported rice sa loob ng 30 araw. Layunin ng sabing EO na mabigyan ng proteksyon ang mga konsumante laban sa hindi makatwiran na pagtaas ng presyo ng bigas, lalo na sa mga pamilya na mababa ang kita at higit sa lahat, masiguro na patuloy na makabili ang mga mamili ng abot-kayang bigas. Ayon kay DE10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pakamalan, na umabot sa 54 na mga stalls ng bigas ang kanilang na-inspeksyon at siya ay nagpasalamat sa mga nagbibintay ng bigas sa kanilang kooperasyon sa pagtalima sa EO 118. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, June 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Mga kaibigan, kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Miyerkules na. Dito sa Quezon City, umaambon-ambon, umuulan-ulan. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaambon-ambon na Wednesday morning traffic update mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: ang bagatid sa atin ng traffic update this morning si Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Gia?
6: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan ng West Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Pito Ason hanggang makarating po yan dito sa may Santol at Annapolis. At magmula po dito sa may Connecticut hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Pagdating naman po natin ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbabagal at masusundan din po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan simula naman po dito sa may Captain M. Reyes hanggang makarating naman po ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay bibilis na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. Sa southbound ng C5 po ay makakaranas ng bahagyang pagbabagal simula lamang po dito sa may Tiendecitas hanggang makarating po yan ng Lanusa. Pagdating din po natin dito sa parte ng Candy Road hanggang makarating naman po ng bagong Ilog Flyover ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal dito po sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng S-Lex. Dumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula po dito sa may Levy Mariano hanggang makarating naman po yan dito sa may intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman na po yan ng Katipunan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Gia Rivales. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. So, umaambon-ambon, umuulan-ulan in some parts of Metro Manila, yung pong mga bibiyahe, nagmamaneho, ingat-ingat, madulas ang kalye, huwag masyadong mabilis, huwag tututok sa mga sasakyan sa inyong harapan. Ingat-ingat po, ha? Mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Alamin natin ang kanilang mga insights dito po sa mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At ito rin pong naging pagdalaw ng Pangulo ng Vietnam sa Pilipinas at maraming mga agreements po na naselyuhan. Yeah. At anong magiging epekto nito, ika nga, sa larangan po ng pagninegosyo dito sa ating bansa. Yan po mga kaibigan, maya-maya dito pa rin sa programang Boses. At tayo po ay makikipag-ugnayan din sa LPG Marketers Association of the Philippines. Meron pong karagdagang 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas mula sa Texas dito sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan mamaya. At ito pa rin strategic partnership sa pagitan po ng South Pacific Incorporated, ng Regasco at ng PNOC para higit pang mapalakas ang oil reserves ng ating bansa. Lahat ng yan, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating paglilihim.
7: Magtulungan to ensure na hindi ganong kalaki ang iaasa natin sa enerhiya sa ibang lugar. Dapat sa atin na. And ang maganda doon, we do have the resources to be able to significantly rely on our ASEAN neighbors. Ngayon, doon sa food security,
5: opo, yan.
7: Ito talaga ang, nako,

0: Alan, ito talaga pag nakita natin sa ASEAN, walang rason na hindi dapat 11 countries will be 100% independent from other nations when it comes to food security. And yun ang...
1: Apo, Sir Perry. Naputol na, naputol na. Subukan nga natin kung ma-reconnect ang signal ni Sir Ferdinand Perry Ferrer ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. But we understand na bandang 7:30 eh, meron silang activity ngayong umaga. Okay. Pasenyas lang ha. So, okay pa ba o negative na? Mm-mm. Okay. Kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Naputol na ang linya ni Sir. Okay, okay, sige. But baka busy na talaga sila ngayong mga sandaling ito. Ika nga. Thank you, Sir Perry, ha? Thank you. PCCI. Ayan, nakabalik, nakabalik. Oo. Sir Perry, thank you, ha? You were saying itong pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN, lalo tigit ngayong Pilipinas ang chair, ay napakalawak ng magiging benepisyo hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong ASEAN region, sir.
0: Yes, pasensya na, apologize, naputol.
1: Opo, opo.
0: I'm speaking here dito sa talk with all our members sa North Luzon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon dito sa ASEAN, napag-uusapan natin, Alan, yung energy and food, top of mind.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa ASEAN kasi kung anong mga ganap na nangyari dito sa ibang bansa. Kaya doon tayo sa food security. There is no reason that ASEAN cannot be fully independent dito sa beyond ASEAN. Napakadali sabihin yun. Ngayon, ang gagawin ngayon natin is from theory to implementation. Kaya yung mga bansa tumitingin at mag-share tayo ng mga best practices
1: yun
0: sa iba-ibang bansa.
1: Aha.
0: Kung paano tayo within this region of 11 countries magtutulungan na tayo-tayo ang aasa sa ating sarili to ensure that the 750 or 770 million ASEAN population is secure,
1: mm-hmm,
0: sa food. Yun ang pinakamahalaga. Because the food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog at the nutrition of our future workers and leaders, mm-hmm, are dun sa tama.
1: Ayun. At base dito sa mga nabanggit niyo, Sir Perry, at dun sa mga kasunduan, memorandum o memoranda of agreement and understanding na inyong nalagdaan, ang tunog nyo eh, very positive kayo sa industriya ng pagnenegosyo, kalakalan, dito sa atin, sa Pilipinas. Mukhang ang inyong projection is very positive, Sir Perry.
0: Yes, ang nakikita natin, although right now, napakahirap at ang mga negosyante natin.
1: Mm-hmm. Sir Perry, nag-chat-chappy ulit, ha? Ayun, nawala uli. Okay. Let's try it again. Kung wala na, nakat na lang. Cut na. Okay. Ongoing na event nila. Sige. Okay. Thank you, ha? Thank you, Sir Ferdinand Perry Ferrer. ang presidente po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7-8 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga Marilla, Sabayang Broadcast, sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng

0: geographically isolated and disadvantaged areas. GIDAS, kung tawagin. Geographically isolated and disadvantaged areas. Mga komunidad na kulang sa serbisyo at yung pong mga lugar na naapektuhan ng mga kalamidad. So, ayan. Dun sa TUPAD program na yan, mga kaibigan, target po sa pagtutulungan yan ng dalawang agencies na magkaloob ng pansamantalang trabaho sa aabot sa 240,000 na manggagawa. Ang mga prioridad naman na mabibigyan ng pagkakataon po sa ilalim ng TUPAD program ay mga qualified na parents, mga kamag-anak ng mga mag-aaral, noon nag-aaral mismo, doon sa locality na yon, habang inihahanda rin po ang mga pampublikong paaralan para naman sa pagbubukas ng klase sa June 8. So yung iba talaga nag-volunteer, pero yung magkukwalify doon sa TUPAD program, meron silang tatanggapin, ika nga, para po sa kanilang pagtatrabaho para higit na mapaganda ang mga paaralan natin. Maisaayos ang ating mga paaralan all over the country. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang!
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oh, yung mga nagtatanong, mga kaibigan, kung anong heat index sa kanilang lugar at saka kung uulan-ulan ba sa kanilang lugar. Narito muna ang update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
5: Magandang umaga po Sir Alan at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon ay hanging habagat ay patuloy na nakaka-apekto sa northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Ito ay nagdadala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Ganoon din naman ay mananatiling maulap pero mas mababa na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman, yung mga hindi binanggit ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By the way, meron po tayong minomonitor sa kasalukuyan na low pressure area. Ito po ay huling namataan sa layong 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So yung bagyong Domeng ay lumabas na po ng far, pero itong bago na po na ito ay nasa western section ng ating bansa. Posible na ito ay maging isang bagyo by Thursday or Friday. Pero yung chance na maging bagyo ito ay nananatiling mababa pa rin sa kasalukuyan. At yung inaasahan natin na dami

0: Baguio for month of June ay 1 to 2. So, nananatili pa rin na zero sa kasalukuyan. At kung maging ganap na bagyo, itong binabanggit natin na low pressure area, ay papangalanan natin ito na Esther. Samantala, patungkol naman dun sa nabanggit ng ating anchor kanina ni Sir Alan ay patungkol sa heat index, ay meron pa rin pong mga lugar na kung saan ay makakaranas pa rin tayo ng nasa danger level na kategory. At unti-unti ay mas mababawasan na yung mga lugar na nakataas sa danger level habang pumapasok na. By the way, habagat na po ngayon, ang hinihintay na lamang po natin ay yung onset ng rainy season na hindi pa po na-meet yung criteria dahil po dito sa namuong low pressure area na ito. Dahil yung hangin na dapat padiretso sa western section ng ating bansa na dapat ay magpapaulan ay pumupunta po sa sentro nitong low pressure area na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Thank you, John Badalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yun, sabi ni John Badalo, habagat season na pero hindi pa officially declared na tag-ulan dahil hindi pa nabimit yung criteria, ika nga. Merong volume of rainfall yun na kailangan in so number of days na kailangan ma-meet para masabing officially tag-ulan na. Okay, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Wednesday morning. Wednesday na, midweek na. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Balilin, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.

0: Grand Capital, 104.3 Cola. Cola. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital, 104.3 Cola. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabot po.
20: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang unan.
3: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Magazine, 1278 AM.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes like na buong family.
0: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
4: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
3: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
4: sa Radyo Magazine.
3: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Panibagong episode natin ng School on the Air. Ito pala, School on the Air. Kasama muli ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang magandang umaga. Malamig ang ating weather today. So, stay home lang, ano? Kung wala namang gagawin sa labas, manatili na lamang tayo sa loob ng ating mga tahanan, lalo na pabago-bago yung ating panahon. Samahan niyo muna kami dito sa School on the Air, 8 a.m. until 9 a.m. Sa ating master control na riyan na alalay sa atin sa loob ng isang oras, Miss Rona Esperanza, Miss Camille Omali, at Miss Marisol Malimban. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.